ewa eje ki akorin ani ka korin yin si oluwa eje ki aho ihu ayo si apata igbala wa eje ki a fi ope wa si waju re ki a si fi orin mimo ho ihu ayo si odo re nitori oluwa olorun ti o tobi ni ati oba ti o ni ogo ju gbogbo aye lo ti o ni ogo ju gbogbo orisa lo ni ikawo eni ti ibi ti ogbin ile wa giga awon oke oun na ni tire pelu tire li okun oun ni o si da owo re lo si fi da iyangbe ile ha e wa o e je ki a wole ki a si teriba e je ki a kunle ni waju oluwa eleda wa nitori oni olorun wa awa si ni eniyan papa re ati agutan owo re loni bi eyin ba gbo ohun re e ho ihu ayo si olodumare

0: Olorun to nbe ninu iyin awon eniyan
1: je
0: eni mimo julo eni tin so ni di mimo oba tin so ni di pipe olorun tin so ni di yiye oba awon oba oluwa awon oluwa iwo laiku iwo laiza iwo laidiva je oba to pe titi ti opapoda
1: oko
0: iyanu dani dani lojo gbogbo iwo la koko iwo ni bere iwo lopin iwo lopin on gbogbo iwo lopin gbogbo eniyan iwo lopin ti o lopin iwo ni bere ti o ni bere eni to ti opin mo yi eni to ti bere mo opin on gbogbo iwo la wa mo ri igba ni gba ni ti aye nsaya aye wa wa wa be ni won o le ri di re oba to fo on gbogbo so on gbogbo anu re ko lopin ojito re duro titi lae iwo lolugbala iwo loluwozan iwo lolubukun iwo loludande iwo lolu pada agbogbo okan iyin ye o olorun to mama ye ni bigbega fope fun o iwo logoye iwo niyin ye a o mo yin o ni gbogbo igba degba

0: oba awon ba oluwa awon oluwa riro alaigan ran tete pari pari ola porogodo oba ijile fe ato farati bi oke olorun to le olorun to lagbara mi mo ninu ola yin ninu yin ogo ninu ogo gba ope wa
1: amen
0: fun ori ofe te fi fun wa
1: ese o
0: lati ri ogunjo
1: ese o
0: the 28th day ninu osu kejo odun 2026 eni mi mo israeli gba ope wa
1: amen
0: hey awako olorun ni
1: yes
0: awako olorun ni awako olorun ni awa na ko lati so pe awa nlo to ba fa bibo eseyin pa tun bo njo mejo ta tun le wa ah ah ti se nipa ipa ti se nipa agbara bi ko se nipa emi re olorun to fi emi re ka waye to fi ka awon to n gbo wa nile ye to fi ka gbogbo okan patapata to wo waye ni oruko Jesu Olorun na gba ope wa
1: amen
0: gbogba dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti gbogbo ile ti oro yin wo gbogbo ile ti ohun yin wo gbogbo ibi ise to nwo inu moto to nwo ni oruko baba tomo ti e mo anu ati ojurere Olorun wo be
1: amen
0: abo Olorun wo be
1: amen
0: ni oruko baba tomo ti e mo ni gbogba dura Olorun ori ofe gbogbo ni oruko Jesu Christi ti Nazareti oya ko darapo mo wa
1: amen
0: ni aji ti awa yi yes. ti se owuro gege bi onka ti bo mo so loruko aba tomo ti e mememo olorun oya egba ogo
1: amen
0: ati awa ati awon to n gbo wa ati awon ti o wo wa olorun eje wo ara yi
1: amen
0: ta ba ri enikan te ti seto program yi fun sugbon ti satani fi orun ko oju e ni akoko yi oba awon ba lo ta won ji
1: amen
0: ta ba ri enikan ti o fe fi program yi sise iyanu laye re sugbon to nsun to wo lowo ta bo ti e ti ji to orun fe ma kun olorun je ki oju yen ko mole
1: amen
0: ogo ni fun Olorun loke oro
1: hallelujah
0: ni won ba akoko ta fe lo ni waju re yi tori pe gbogbo igba ti wo Olorun ni iwo lo ni igba ti akoko Olorun e je wo ara yi o
1: amen
0: o ko ni wa lowo re Olorun n to tun fe fi wa ko loni o ya fi ko o
1: amen
0: a o de ma yin Olorun
1: amen
0: o de ti ri be
1: amen
0: e je Jesu se didi e ni oruko Jesu Oluwa wa amen
1: amen
0: Olorun wa se o Olorun wa se o akaka tan lori re o

0: loruko Olorun ati igbimo alase nikan ni yi ati ise iranse K-Technical oju Oluwa la nki gbugbu eyin eniyan wa wi pe ajinde ara yo ma je yin
1: amen
0: agbe Olorun ga ninu aye baba kabiyesi oba Adebayo Akande ti won gbe orere yi kale orere na ko ni baje o
1: amen
0: ninu aye oga wa Tunde omo Olawuwo ti won je oga patapata fun ikanni mejeji ati oga agba ni lagilu ina ti se kebugi Alex Ogbeje ati gbakeji re ha Gbenga Olaiwo Laoyato lanki yin o loruko Dixon Itunu to je amoju ero wa lanki yin ati gbogbo awon to wa lenu loro ati gbogbo awon to wa mi ero latagba patapata lanki yin lowuro yin pe alaafia Olorun ko ni fi aye yin sile ati awa na
1: amen
0: lati ise iranse ti K-Technical David Olatoye wa nbi jela Jesu
1: adupe o
0: on le ti gbohun lenu le ta jo ki Olorun yen be na ni awon omo wa kose mo se na Ola Oluwa Samuel Akintoye oga won Moses Oludare loruko Olorun la ki gbogbo yin e se akuse gbogbo eyin te lori ofe lati darapo mo wa iya wa mo ti e fi wa le na ajo size ni ba won ti e si studio sugbon wa studio ninu emi pelu wa lady evangelist doctor Kinde Oyebode kiyin o loruko Olorun Olodumare e ma tesiwaju
1: amen
0: abo Olorun yo daju ninu ile kokan
1: amen
0: asale idaji kan pelu Oluwa leto yi Olorun lo gbe kale si ikanni yi
1: yes
0: eri wi pe oriruru eto lo wa ni kanni lagilu to ni kaluku si di abala ti e mu abala ti Olorun ni ka di mu ninu eto yi ninu ikanni yi ona ni asale idaji kan pelu Oluwa
1: yes
0: nibi ti a ti lori ofe lati gbo orin igbani nibi ta o ti lori ofe lati gbo eri nibi ta o ti ni ori ofe lati gbadura abala meta yi lo wa ninu eto yi gbogbo e na la ti lori ofe ati gbo bo tile je wi pe ti n reti wa e je kokoko ki yin pe e ma binu pa pe wole gbogbo eyin te o je pe e tete lori ofe lati pe kin darapo mo eto lana ati gbo pe se sun kere gba kere la pe yun ni abi idadu loju kan stand still ni o ki se hold up se hold up na ni o de tun mu wa stand still adu loju kan fun odidi bi wakati kan da mo fi wa loju kan ti moto le lo wa lu eyin gbogbo sa du gbarin ni wo road labẹ bridge ṣugbọn a dupẹ lọwọ Olorun tori pe ni ẹyin ọrẹ yin Olorun gba ogo ẹ ma binu loni Olorun tun ti de asale idaji kan pẹlu Oluwa ẹ ma gbagbe wipe emi a ma mo riri gbogbo eyin ti e ba lori ofe lati darapo mo eto yi tori pe satani ko fe ki eyan raye fun t'Olorun rara o fe fi ohun aye di gbogbo eniyan lowo lati wi pe ki taye raye mo ba te won lowo sugbon dupe lowo Olorun fun awon eri rere lori gbogbo awon to n lori ofe lati darapo mo eto yi tan gbo tan wo adupe lowo Olorun fun eri rere gbogbo ti onikaluku mu wa adura wa na de tun ni pe loni eri rere o tun tele
1: amen
0: ẹyin ti ẹ n wa nbẹ tẹ n gbọ wa la wa ṣe n wa ta n wi ti ọba ṣe n tọ n gbọ wa tabi wo wa a ti duro a ti dakẹ Olorun to wa nbẹ lẹyin wa to n ti wa lẹyin to n ran wa wa ni gbogbo gba a tun fogo fun Olorun yẹn lẹẹkan si Olorun ẹ ṣe o asalẹ idaji kan pẹlu Oluwa ẹ ri pe iṣọ oru ni isoru wakati isoru ni ele ri pe beyan ba fe gbadura ninu isoru na yo korin
1: yes
0: yo dupe yo toro odari di ese won wa wonu konkon do adura e ma ja sun o ka ba le sun si waju to lohun tun ni iyanu kan to ti ni fun wa loni life ya koko jata orin igba ni ta ma gbo opo le ti gbo lose to koja opo le le ma gbo eh o ri pe unna la ba wonu eri ni ose to koja a tun lori ofe lati menu ba kekere nbe loni eh ko to je pe a koja si awon abala to ku this is to know ati setan ajinrere kayo di oye bode yin ni emi amo wi pe mo ba egun ja mo segun egungun mo ba orisa ja mo lu orisa mo le gba mo gbianju ati ba olohun oba ja gbangba olohun ba ma da mi o se mi na ko se ni olohun baba ti da o se farawe emi kukuko oju oluwa to nbe lara mi ni ha olohun to ba wa se ninu ise ranse ke teknika loju oluwa ni green fashions ko pada o o tun ti wa leyin lo e ja de abala orin igba ni ki a lo gbo tori ko le su mi lati korin igba ni bo de ran koko ni su eyin na God bless you
1: amen
2: olorun gba enu wo li Jeremiah sikilo ni Jeremiah orikefa ese ikerin di logun wi pe e duro ni oju ona na ki e si wo ki e si bere ona igba ni ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igba ni ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti n bo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin igba.

0: mo ki wa ni oruko Olorun alaye
1: yeah.
0: oba to da orun won aye ona la tun fogo fun ni owuro yi
1: yeah.
0: Olorun to pe mi to ran mi ni ise Olorun to pe wa to ran wa ni ise Olorun to pe eyin na to ran yin ni ise loruko aba tomo ti emi mimo Olorun na ko ni fi aye wa sile
1: amen
0: tabari ese tabi re koja ti oni je ki olorun gbo ti wa mo oluwa ko fi anu dariji
1: amen
0: oba awon ba lo si waju wa
1: amen
0: egba gugu ogo
1: amen
0: o de ma yi
1: jesu
0: oluwa wa
1: amen
0: wakati adura didun
1: yes
0: mo fe ka lo sinu oro olorun ni samuel keji ni ori kokanla itokan ale ma gbo free free free tabi ka ti e mo da da da oni nti olorun fe mu jade fun wa nbe ti outdef lo lati fi gbadura sugba ri pe emi ma so wi pe adura lai si oro olorun bi igba te yan se be ti o fi yo si ni o nitori pe gbogbo nta npe ni adura gan oro olorun ni Bibeli wi pe mo be lati ese ikini o do si se leyin igba ti odun yipo le akoko igba ti awon oba ma jade ogun David si ran Joabu ati awon iranse re pelu re ati gbogbo Israeli won si pa awon omo Amoni won si do ti Raba David si joko ni Jerusalem o si se ni igba asale David si dide ni ibusun re o si rin lori orule ile oba lati ori orule na o si ri obirin kan ti o nwe a to nwe ara re obirin na si se are wa jojo lati wo David si ranse si obirin o si ranse o si bere obirin na enikan si wi pe eyi ko ba seba omobirin Eliami aya Uraya ai omo ara Iti David si ran awon nse o si mu o si wo inu ile to lo o si ba adapo nigbati o si we ara re mo tan o si pada lo ile re obirin na si feraku o si ranse o si so fun Davidi o si wi pe emi feraku o Davidi si ranse si Joabu pe ran Uraya ara Iti si mi Uraya si ara Iti si mi Joabu si ran Uraya si Davidi nigbati Uraya si de odo Davidi to di odo re Davidi si bilere alafia Joabu ati alafia awon eniyan na ati ogun na ti nse David si wi fun Uraya pe so kale lo ile re ki o si we ese re Uraya si jade kuro ni ile oba onje lati odo oba wa si to leyin sugbon Uraya sun ni enu ile oba lodo gbogbo iranse oluwa re ko si so kale lo si ile re tori akoko kukuru gbogbo ala mo itan yi leyin gbogbo ete ati aba Davidi lati le wi pe ki Uraya ko fi le je pe yo lo ba yawo re dapo ki yawo si le so pe on lo loyun gbogbo ete yi ko jo lodo Uraya Uraya o se be o wa loya sugbon isele kan sele Davidi si ranse si Joabu lati fi Uraya si bi ti ogun gbele
1: o ti gbona
0: to gbona bayi ni Uraya ku mo nge kekeke tori akoko wa nigbati Uraya ku Davidi mu obirin ti se ba se bayi o kuku gbe tan e ma gbagbe pe ikan lara awon mo ogun Davidi ni Uriah je David gbe obirin o gbe tan nigba to gbe tan e ma gbagbe o awon isele nla nla sele obirin loyun obimo sugbon olorun o mu ki omo na pada ku gbogbo awon nkan ti David sa ni asa o gba awe o gba dura sugbon omo ti David fi etan fun Uriah loyun pada ku mo fe ke ma de awon point bi melo kan nibe o ma lo si ori kejila ni ori kejila yen ni leyin igba ti ba se ami ti Uriah ti ku tan ti ba se badan de ti to ti wole David Oluwa si ran Nathan si David o si to wa o si wi fun pe okunrin meji nbe ni ilu kan okan je oloro ekeji si je talaka okunrin oloro na si ni aguntan ati malu ni opolopo sugbon okunrin talaka na ko si ni nkan bi ko se aguntan kekere kan eyi ti o ra ti o si nto o si ndagba li owo re pelu awon omo re a ma je ninu onje re a si ma mu ninu ago re a si ma dubule ni aya re o si dabi omobirin kan fun oloro yi ese ikerin o ni alejo kan si to okunrin oloro na wa oun ko si fe mu ninu agutan re ati ninu malu re lati fi se alejo fun eni ti o to wa o si mu agutan okunrin talaka na okunrin talaka na o fi se alejo fun okunrin ti o to wa ibinu David siru o faru gidigidi si okunrin na o si wi fun Nathan pe bi Oluwa ti nbe laaye okunrin na ti o se nkan yi kiku ni yo ku ese ikefa o si san agutan na pada ni lopo merin nitori ti o se nkan yi ati nitori ti ko ni anu Nathan si wi fun David ni ese keje pe iwo ni okunrin na iwo ni okunrin na bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi emi fi ojoba lori Israeli emi si gba o lowo Saul emi si fi ile Oluwa re fun o ati awon obirin Oluwa re si aya re emi si fi idile Israeli ati ti Juda fun o iba ti le se pe eyi ni kereju emi iba si fun o ni nkan bayi e se ti iwo fi kegan oro Oluwa ti iwo si fi se nkan ti o buru ni oju re ani ti iwo fi fi idapa Uriah ara iti ati ti iwo fi mu obirin re lati fi se obirin re o si fi ide awon omo amoni pa nje nitori na ida ki yo kuro ni ile re titi lai nitori pe iwo gan mi iwo si mu aya Uriah ara iti lati fi se aya re mo mo pe itan yi opolopo wa na lo ye papa julo awa eniyan olorun awa ranse olorun ta ba ngboro yi mo mo pe itan yi ki ko le je tuntun si wa sugbon kini ti a fe fayo nbe o na ni wi pe te ba ri e ri pe lakoko na nigba ti eniyan o ba si ni bi ti olorun ba fe ko wa nkan ti o je olorun lorun a ma sele sinu aye eniyan imi a ma wi pe ta ba ti se ohun to ye lasiko to ye ka se ohun ti o ye o se wa lasiko ti o ye o se wa kini akori egan yi akori adura yi ati oro olorun ta n gbo yi mu egan kuro laye mi mu egan kuro laye mi oba ni David eyin na ti gbogbo won t'Olorun to fun ta ba tun ka lo si waju ri akoko ni e ri wi pe Olorun fun ni ola fun ni oro e ma gba pe inu igbe lati mu Dafidi jade lati wa joba e ma gba gbe wi pe bi Olorun ti fe to o fi gbogbo awon kan si kawo re sugbon nitori pe Dafidi o si nibi to ye ko wa ni akoko to ye ko wa nbe bibeli wi pe akoko yi ni awon oba ma nlo si ogun sugbon Dafidi n relax nile nibo ni Olorun fe ki wo na wa njebe lo wa awa iranse Olorun ajinrere oluso agutan woli sese ti Olorun ran wa la nse se ibi to ye ka ti se to fe ka ti se lati nse ti ba ti se be egan atele abuku atele Davidi o lo sogun o ngba fe awon mo njagun lo ninu igbafe iye ni wi pe to ba di akoko to ye ko ka oro Olorun to ba ka oro Olorun njo je mo pe satani a minister nkan si aye re tori aye eyan igbofo aye eyan ki igbofo lasan
1: be ni
0: to ba ye ko gbadura lakoko to ye ko gbadura to ba gbadura satani a wa se fun o to ba tu akoko to ye ki o se ife Olorun to ba se ife Olorun satani a fun o ni ife ti e se be Olorun ba pase fun o pe ran enikan lowo to ba ko to ran lowo satani a gbe inawo yen to ju nkan yen lo to ye ko se fe niyan a gbe wa si waju e wa de ma ba yi Olorun a de gbona mi lati ran eniyan lowo natani pe iwo ni eni na emi o mo eni ti Olorun ba so lowuro yi nje je mo wi pe nkan to sele yi o de ba Dafidi nigba ti Dafidi gbo pe ohun ni eni na Dafidi o dun di okan tori pe o ti se idajo ni okan re pe kiku lo ye ki eni to ba se ru e oku ohun na ti wa gba nisisin wi pe iku to si ohun ohun na mo pe idajo to n se o wa si ori ohun na gege bi enikan to je wi pe o se ase mo se gbogbo okan kan to n gbo mi lowuro yi tabi ni akoko to le bo si ni ibi kibi te ba ti n gbo wa se bi to Olorun fe ke wa lewa se ohun to fe ke ma se ni akoko yi gangan le n se nje ohun to fe ke gbo ni akoko yi le n gbo se opolopo igba ti o ma n gbo orin tabi gbo oro Olorun se tabi to so pe o n gbo radio tabo n gbo television se ohun to ye ko ma wo lo n wo tabi se ohun to ye ko gbo lo n gbo to ba ti gbo ohun to ye ko gbo ohun ti oye o gbo lo ma gbo in ti o ba de ye ko gbo to ba je pe ohun lo n gbo in ti o ba ye ko wo to ba je pe ohun lo n wo igbokugbo iwokiwo o wonu aye eniyan answer ti ta mu lowo yi jeje mo wi pe ire ati ibi ni ṣugbọn ibi re lo wulo fun awon eyan ju ise satani niyan satani si oju e gbo latori orule o si oju re lati lo wo obirin to nwe ninu e ma gbagbe ki se ni aro ki se losan o ni o asale o si oju e so sharp de bi wi pe oju e sharp de bi wi pe o le ri obirin yen lookan ko mo ru e wa to ni iwo na nibo ni oju re wo nibo ni oju iwoye re wa kini opolopo a wa emi ma fe ko gbadura loru a ma wo pe wi pe ah to n ti se wahala to n ti se gbogbo e o gbodo fi orusun ni o Dafidi ye ko wa logun ko si logun eniba wa logun se le ori oju pe obirin kan re wa
1: ko le ri na ri itura ni
0: ko le ri ewu igba irorun o mu Dafidi subu si owo Olorun o de dun Dafidi di okan ti oro wa yi wa mu ki egan ati abuku bo e ri pe gbogbo awon eyan o nsunkun nitori omo yen Olorun so fun pe omo to bi yen o ma ku Dafidi wa wo pe a ti gbo kan so pe omo ba ku ko nse n to dara o gba awe o gba juwa sugbon sibe Olorun so pe laye o ma ku egan niyan egan kan niyan wi pe eyan gbawe gbawe o gbadura gbadura lori nkan kan ko de se mo ma so fa awon eyan wa ma ni eko ojo kan njeje mo pe o san ju adura odun kan lo eko ojo kan le sise to ju adura odun kan lo oro ta nso yi enikan gbo bayi to ma ni isiniye to pe ibi to ye ko jin so fin ti o jin so fin yen ti o to fu ofin yen da o de ma safe e for years ti o ni mule lati ma gbadura oluwa yo mi lofin yo mi lofin opolopo jin sinu ofin loni nitori wi pe won leko ton ba ti gbeko nipa nkan yen ni won ni jin so fin some people over here kan wa ni bible studies ni church won won ni simbe sugbon bi adua oke adua ibe na ma wa won fe keko oro olorun we ori kejila ese kini de wi pe eni kan to ba fe eko o lo fe imo oni sugbon en to ba ko ibawi oni eranko ni dafidi oba o wa di eni egan laarin awon eniyan ti omo kumo lowo awon yan ba npa be sini wa ro pe ngba ti omo wa laaye o jeun o kuku ti kuna bayi nisin jeun ko de we ko weju renu ṣugbọn dafidi mọ pe ese nla lo nse bibele wi pe ti ife ku fe ba ti loyun o lo ma bi ese ti ese na ba ma bi mo ti awa bi iku e ri wi pe ife ku fe lo wo oju dafidi lara yawo oniyawo iwo na to nwo yawo oniyawo iwo na to nwo oko oloko iwo omo iwo odokunrin odobirin te ti mari te jo ririn segesege pelu ra yin nigba ti fe ku fe yin eyin na gbon gborisisi awon eroyin ta ngbo keyan gbere lati Eko eni to ri lori social media ko de wa lo si Anambra ko wa lo si Anambra ko wa lo lunch pelu e hotel ni jo na o si jo lajo se po jo na lo de pa loruko baba to mo ti e mo gbogbo awo obi ta ngboro yi a o ni sunkun lori omo
1: amen
0: bayi se ibi to ye ko wa lo wa se n tolorun fe ko se lo nse sawon to fe ko ran lowo so ran won lowo awon to fe ko gbadura fun sawon lo n gbadura fun sa abawon oloro awon to fe ko waasu fun sawon lo n waasu fun sa se ilu ibi to wa yen se be lolorun fe ko lo sa awon kan ma wo won ni oju oluwa kile ti e ri gba ninu program te n se yi e fa kanti ita e so pe kan ran yin lowo e so pe ba kan ni kilo e ri gba gan kini geni yin mo ni well the joy of the Lord is my strength ayo Jesu ni okun temi awon kan to n ri gba lati itusile nipa oro ati awon nkan to Olorun le mu ka se ni cinema tabi ni ori radio abi wo ta ba tin soro o na ni ayo mi o na lowo mi opolopo pe won ni e le ma won omo ijo yi lori afefe ni won olorun se bayi olorun se bayi nu aye won awon to je ayo niyan ki se pe mo yo bo sibe sibe ebi opa mi bi apostle paul ti wi sugbon kini mo so ni wi pe iranse olorun e ma gbagbe nibo la ran jona nibo jona korisi nindefe ati tasisi ona won ojora won o ba daddy mommy to ngbo wa iranse olorun to ngbo wa lowuro yi mo gbadura loruko jesu nibi to ti subu si owo olorun oruko jesu yo gbe odide pada eni mi mo iseli yo gbe odide pada
1: amen
0: oba angeli oba eyan yo gbe odide pada
1: amen
0: Baba David ni lo so pe ohun eru ni lati subu si owo Olorun tabi lati tapa si egun ke yan de wa subu si owo Olorun egbo mi dada eyin eniyan yi bayi ni baba iwonu egan ati itiju nigba to wonu egan to wonu itiju lo kini n to se ohun ti ma fe ki won na se niyan ohun ti baba yi se ohun lo bi Psalm 51 ti a ma ka ni ohun to se o sakwo o lo si waju olorun ibe ni oro psalm 51 ti jade lo ti jade lo ti o wa so pe o lo be lorun o lo bebe kini ebe to be o ni pe olorun saanu fun mi gege bi isewun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro we mi ni awe mo ko ninu aise dede mi ki o si we mi nu ko nu ese mi ona abayo niyen fenikeni to ba subu si owo olorun ona abayo niyen fun enikeni to le wa ninu egan kan lowuro yi iwo na a o jo kigbe fun anu lowuro yi mo de mo pe olorun ma saanu fun wa
1: amen
0: iwo na realize pe ese re elomi bayi iya to nje ni pe ki se le oko to ye ko wa ki so ko to ye ko fe lo fe sugbon o fi oju kokoro fe oko yen elomi bayi awon ijamu to n ba bayi ni wi pe igbese to ye ko won atoko e gbe tabi to ye ko won ati yawo re gbe won o gbe lo fi won sinu ijamu ti won wa egan ni gbogbo awon nkan won yi da David realize egan yi o lo ba olorun dakun saanu fun mi mo so sinu aye enikan na lo wuro yi oruko Jesu ma saanu fun o
1: amen
0: oluwa ma we o ni awe mo
1: amen
0: ninu aise dede re ninu isubu ese re oluwa ma we o ni awe mo o nkan to le se to ba fe bo lowo egan ati abuku oni pe ki wo na realize pe elese ni o ki wo na realize bi to ti gbe isubu David realize o sakiyesi o wo fin o ri wi pe ah ese idile iya tun wa wa sori un ti baba tun wa sori ohun o tun pada fohun gbogbo eni ti egun ati epe idile iran kiri de iran kerin fohun lori aye e ni owuro yi oluwa yo sise itusile
1: amen
0: oni to oni nitori ti mo jewo ire koja mi nigba gbogbo ni ese mi si nbe ni waju mi oni iwo nikan soso ani iwo iwo nikan so ni mo se si ti mo ise buburu yi ni waju re opolopo e mo pe ke ti satani fun pa opolopo layo oni ability lati repent ability lati le so pe mo ronupu wada kin de ni ronupu wada okan kin de jewo ese mi to repent to confess nigba to ronupu wada to jewo sugbon satani a ma so fun pe iwo odije pastor lo lo sagbere o wa lo so fun awon omo ijopo sagbere pe eda kan edari jimi ah won yo npo won mo foju egan won mo foju abuku wo mo gbagbe pe ntaye ba so nida na na tu pada fi buyan olorun ba enikan soro lowuro yi oni pe oni iwo nikan o so ni mo se si ti mo ise buburu ni ni waju re oni ki a le da olare nigbati iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo nigbati iwo ba nse idajo e mo gbagbe gbogbo eniyan lo ma lawaju ite idajo koja ṣugbọn ṣe o ma le gbare abebi lo ma je ti e eyin oba eyin ijoye eyin alase gbogbo eyin te wa ni ipo ase mo fe mu aworan kan wa fun wa lana nitori pipe ti mo pe de ni to ba jojo mejo ma mu wa fun wa ke wo nkan ti awon to wa ni ipo ase ti won fi wa se ti won fi wa se tan dan wo lagbara lowo olorun bi jesu oba ti de lojo meje loni lori ti program ti oju oluwa ni asale ojo wednesday ma lori ofe lati fi han wa bo kini mo nso ni pe David realize ori ara re o wo re fin o lo siwaju olorun iwo na ma lo siwaju olorun olorun de ma da olare oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi loyun mi ki iwo ki oni kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni iha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon oh my god abajo ti olorun si pe David ni eni bi okan olorun iwo na eni bi okan olorun ni e to ba le se bi baba David se se a ma gbadura se ni baba ti baba yi o wa nkan kan to wa funi si mi jure o wa ni ese keje yen o ni fi ewe isopu for me emi o si o ni emi o si mo o ni we mi emi o si fun ju egbon owu lo e je ki salaye ewe isopu fun wa gbogbo eyin te lori ofi ati gbo mi ewe isopu e ma sandpaper tan fi mo ta mo carpenter mo lo lati fi gbo igi be ni ewe isopu seri o ni won pe ni epin ewe epin ni isopu nigba ti eniyan ri ara re bi elese to ri ara re bi en to ti se un ti e ko se niwaju olorun to wa ni kan ma fi ewe pin keyan wa so pe ma fi sand paper we ohun nibi ti ose na ma wa yen ni pe sand paper ma bu ara yen e pin ma bu ara yen e o se ade wonu e to se ba de ti wonu e ara ti ta ma bere sugbon ko mind nitori po fe bo ninu e gan ti abuku ko kia n to fe sele sohun sugbon adupe lowo olorun tori pe ni akoko yen ni ewe soap sise sugbon ni akoko yeje jesu lo sise bayi yen ni pe iwo na ma de ki eje jesu ko fo e mo ko fo aye re mo ko fo kan re mo igba yi ni won o mo o wa ri pe mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo ati run egun awon kan ai ni ti run egun awon kan egan ati abuku ti run egun awon kan elomin to run egun e lowo ba egan to nla koja bayi ohun ni wi pe o ti marry for years ko de romo egan ti elomin nla koja bayi egun e to run ohun ni wi pe o ti to marry ko de marry egan ti elomin nla koja bayi ati egun e to run ohun na ni wi pe o ti bo se sise to ko ti ri nkan re kan lati fi yan fun egan ti abuku telomin la koja ba ati egun e to run ohun na ni wi pe ko soye to le ri o ma ta tete sa ni tete lo ma gba wu e lowo e egan ti abuku yen ni yen ko egan ta abuku telomin la koja bayi ohun na ni wi pe ko si bo se le se ko le se ko ma sagbere agba ere o de gba gbo ere owo re owo to ye telomin ti fi kole o ti fi kole si sara obirin gbogbo to ye kelo mi fi se rere to ye ko fi tomo o ti na danu sori ere e se sori agbere egan tabuku kan niyan elomi wa bayi olorun fe lati lo ibi olorun fe ka ti lo ko

0: 119 ni verse 22 baba david wi pe oluwa mu egan ati abuku kuro lara mi nitori pe mo pa eri re mo adura ta ma gba lowuro iniyan sugbon ko to le gba o na ni pe iwo na kokko rira re o kokko rira re nigba to di ese kegba o wa so wi pe da aya tuntun si inu mi to ba fe ke gan atabuku ko la yi e wa ni aya tuntun wa ni ipada iwo onroro ni oladugbo onija ni oladugbo to ba fe ke gan ati abuku ija tan ti mo omo yen kuku lara re iwo na kokko yi pada wo o ku olonija be nikan ba fo re oni mu wa ra ku rodo re won ba ti wa ri obi tan ti ri opo ti mo nja tele tele o ba ja nbe mo egan ya ro ma lo diede ah abara le yi ti yi pada ni ah aye oh my god ara le yi na so aduro oro isi ti o de fesi ah oh my god o ara le yi ni won ti ah na fa duro egbin lo ti o ti e de so nkan kan iyen ni wi pe egan ya bes ni ma kuro die die o ni ma se sami ti kuro ni waju re ki o ma si se gba ebo emimo re lowo mi bi egan ati abuku ba ti denu aye eniyan ti se ese to ba ti le wonu aye eniyan emimo olorun adagbere fe niyan olorun ade sa niyan ti ku legbe odo re loruko jesu wo to ngbo mi won ni fe lumi si o
1: amen
0: gbo atawa na ati eyin na won ni fe lumi se wa o o ni mu ayo igbala re to mi wa ki o si fi emi o minira gbe mi duro e ri nigba to gba adura yi nigba to gba adura yi omo ti bi yen to je to le je gan ti won mo so pe omo ale nkan kan to ra won eyan o le mo pe david do bi o ni kan lo le mo pe o lo nbi awon eyan ti mo pe iyawo enikan lobirin se tele tele won le gbiro pe ba po oko e lo ti fun loyun ko to lo soju ogun egan ni omo yen je laye e sugbon gba to gbadura pe oluwa mu egan ti abuku ko oluwa mu omo yen kuro olorun ma gba won kankan ko nu aye e lati mu e bo si ipele to kan nigba ti egan ti abuku ba ko nu aye e wa lo si next level
1: yes
0: e ri pe ni kete ti amu egan ti abuku ko nu aye david ki lo para sele si o wa won wa bi omo to wa je to wa o wa bi omo tan pe ni solomoni solomoni lo wa pada wa joba ni ipo re gbogbo awon mo to ti wa saaju ti won ti ro pa won lawo joba to ro pe kini won o depo oba bibeli wa so fun wa pe ko si ogbon eni to to ti solomoni ko si si oro eni to to nitori pe olorun mu egan ti abuku baba re kuro
1: yes
0: loruko jesu lowuro yi emi ati e ma gbadura sugbon kankan to ko so bayi na ni pe oluwa saanu fun me
1: oluwa saanu fun me
0: gege bi ironu opanu re
1: gege bi iro opanu
0: no iro no ire koja mi nu kuro we mi ni awe mo emi na de mo o ya so ja dua ni oruko jesu emi mi mo o oluwa mo gbadua oruko jesu christi ti nasaeti olorun alagba giga oluwa gbadura oluwa oluwa olorun sanu fun me gege bi ironu opanu re oluwa olorun alagbaga sanu fun gbogbo okan to ngbo wa yi oluwa sanu fun awon idile to ngbo wa yi oluwa sanu fun okan ti to gbadura yi je ki anu ko fohun lori aye gbogbo wa oluwa we wa ni awe mo o so pe oluwa we mi ni awe mo oluwa we mi ni awe mo oruko jesu ko si mu aise dede ku ni oju ona me oruko jesu we mi ni awe mo mu aise dede ku oju na me mo ese dede ku loju ona gbogbo okan to ngbo wa oruko jesu ko mo ese dede ku loju ona re loruko jesu christi ti nasaeti ni oruko jesu christi oluwa ni agbadura elomi adese mo so fun awon eyan mo ba won ya so pe mo ni pe to ba je nikan to je wi pe o pe re ni christiani o de se nkan kan to wrong emi mo de pada wa so fun e pe n to de se yo da o mo so fun enikan mo so fun awon eyan wa ni bible studies njo tuesday mo so fun won mo ni pe nkan kan sele enikan offend me o se nti o da o mo gbe se fun ise to ye ko ba wa se nkan to ye ko fi sise mefa eyo kan lo fi se
1: abi
0: o de claim wi pe o n ba do gba balance ohun you know gbogbo mo de agree awon de pe ko ye kin agree mo ni mo bodo agree o ti bere ise yen se mo a lo pelomi wa to telomi yen ba de to ba so pe kilo de teni to gba ise yi party kini mo fe so fun mo ni ko si nkan ti mo fe ma so to later ni waju e pe kankan be a ma lati ni farada gege bi omo olorun ni sugbon eni yi nitori pe o fe gba balance ko de pari ise mo a so fun pe wa pari ise to ise re to ku ki se me ki se ise marun to ku o ise mefa ni mo gbe fun eyo kan to se bo se dawo le bayi lo ba so pe owo to n fe gba fun me fe fa lo mu agba lori eyo kan enikan so pe daddy se ego ni enikan so pe daddy se ke se pe ti yode igba mi na emi a ma yode lati le fi bo lowo egan ati abuku to le fe sele si eniyan loni gbogbo okan ta jo n gbadura yi ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Oluwa yo we wa ni awe mo
1: amen
0: yo mu wa ko nu ase dede wa
1: amen
0: oba awon oba yo mu oju re ko ni ara gbogbo ese wa eje Jesu yo de saforma aye wa loruko Jesu awon o de mo o a o funfun ju egbon wu lo loruko Jesu nipa eje to san ni Calvary tori ko seni na to le so pe kan ma fi sam paper gbon lara pelu ose bayi mo so loruko Jesu nipa eje to san ni Calvary a so pe nipa eje agbelebu yi la ba on gbogbo laja iba so n to nbe lorun tabe to nbe nu aye ba ti ko ni kolose ori kini ese ogun yen loruko Jesu ni mo gbadua nipa eje Jesu Christ ti Nazareth gbogbo on to ya iwo ati olorun to ye emi ati olorun to nti wa bonu egan loruko Jesu awon ese yi oluwa faanu pare anu eje to san ni Calvary pare loruko Jesu anu eje to san ni Calvary pare je kin wa so fun o ki la npe ni egan egan ona meji lo ma ngba wonu aye niyan ona akoko olorun le faaye gba eri pe Job eri wi pe egan de ba aye re gbogbo awon ore esati niwa ti gbogbo wahala ti arodun de ba se npo olorun lo de faaye gba ṣùgbọ́n tó lọ́run bá fàyè gba ẹ̀gàn kan láti wá sínú ayé ènìyàn ìgbẹ̀yìn ẹ̀ máa ń dáa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ènìyàn ló fọwọ́ rẹ̀ fa ẹ̀gàn èèyàn lè fọwọ́ ara ẹ̀ fa ẹ̀gàn èèyàn máa ń jogún ẹ̀gàn olójogún ẹ̀ lára ayé ẹ̀ olójogún ẹ̀ lára bàbá ẹ̀ tí bàbá ẹnìkan bá jẹ́ apààyàn wọ́n máa sọ pé àwọn máa pààyàn nìyẹn ni èmi mọ àwọn kan tó jẹ́ olóṣèlú níwọ̀n bá bi táwa náà dàgbà mọ́ ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà pàápàá nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ yìí tó yẹ pé wọ́n lọ ń pààrọ̀ orúkọ wọn kúrò ní orúkọ bàbá wọn ni nítorí ẹ̀gàn tó ti wà lára orúkọ yẹn so ẹ̀gàn máa ń ti ara bàbá tàbí ìyá ó máa ń split sórí ọmọ láti ìran kìíní dé ìran kẹrin àwọn àdúrà tá a fẹ́ gbà nìyẹn ẹ̀gàn sátani lè fi ọmọ sí ẹ̀gàn fún òbí sátani lè fi ìránṣẹ́ ọlọ́run kan ẹ̀gàn tiẹ̀ àti àbùkù tiẹ̀ òun ni wípé ó dédé níjọ́ kan ló dédé dé church láàrin gbọ̀ngàn àwọn ènìyàn ló bá lọ kúnlẹ̀ everybody ti expect kí bàbá wa sọ message bàbá bá kúnlẹ̀ ẹ gbàdúrà fún mi àwọn èèyàn ti wọ́n wò àwọn ẹgbẹ́ no àdúrà mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà ìtúsílẹ̀ fóun àwọn èèyàn wò pé àdúrà ìtúsílẹ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run inú kí bàbá adébóyè dédé lọ kúnlẹ̀ ní church kán wá sọ pé ẹ máa gbàdúrà fáwọn ẹ dákun ẹ gbàdúrà fáwọn káwọn bọ́ nínú làkọjá yìí ẹ wò báwo làwọn yóò ṣe fẹ́ gbàdúrà thinking faculty many people àwọn àwò pé ẹ̀yin bàbá wa ní olúwa oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà máa rò ẹlòmíì gan bá fẹ́ gbàdúrà èrò náà níjẹ́ ó lè gbàdúrà bàbá ìránṣẹ́ ọlọ́run ìkúnlẹ̀ ní church nínú gbọ̀ngàn ìjọ ẹ gbàdúrà fóun kí ló dé tó fi ní kán gbàdúrà nígbà tí ó wá sọ fún wọn wípé bàbá òun tó bí òun ìyàwó mẹ́rin ló ní inú ìyàwó mẹ́rin tó ní ìyá àtòun bí ọmọ mẹ́rin ìyá àtòun ní ìyàwó kẹta ìyá àtòun dẹ̀ bí ọmọ mẹ́rin ó nínú ọmọ mẹ́rin tí ìyá òun bí òun ní àbílẹ̀ kẹta òun ní ìkẹta nínú ọmọ mẹ́rin ó wá sọ wípé ẹ̀gbọ́n wọn tó jẹ́ àkọ́kọ́ tó jẹ́ ọkùnrin ó lóun náà ti fẹ́yàwó mẹ́rin ó ní ẹni tí wọ́n bí òun lé ó ti fẹ́yàwó mẹ́ta ó lò ṣùgbọ́n òun ti wá gba Jésù ó ti wá di olùṣọ́ àgùntàn ṣùgbọ́n ó wá ní pé ní gbogbo ìgbà tóun bá ti dé nínú church tóun bá ti rí ọmọbìnrin tó dáa lẹ̀mí yóò mọ̀ sọ fún un pé fẹ́ ọmọ ìléyàwó rẹ fẹ́ ọmọ ìléyàwó rẹ ṣe mọ̀ pé tó bá fi lè dánrú ẹ̀ wò ẹ̀gàn wọnú ayé ẹ̀ nìyẹn ẹ̀gàn bàbá ó fẹ́ wọnú ayé rẹ̀ àwọn èèyàn wá gbàdúrà fún ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí báyìí ni ìránṣẹ́ ọlọ́run ní ìtúsílẹ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run mélòó ló lè ṣerú ẹ̀ nísìnyí ta sọ pé nǹkan tó jù máa ń wò rèé lónìí ó máa gbàdúrà níwọ̀nba ìṣẹ́jú tó kù ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bàbá dávid wá pariwo ní psalm 119 ní verse 22 ó ní olúwa mú ẹ̀gàn àti àbùkù mi kúrò nítorí pé mo pa ẹ̀rí rẹ mọ́ tori pe mo se kini mo pe so lati sisin lo ti won na ba ti bere sin pa ire olorun mo oluwa ma mu egan kuro o de ma mu abuku kuro ninu aye re e pariwo e poruko jesu e po pe jesu ni pa eje to ta sile ni calvary fi pa egan re laye mi o oya duwa ni oruko jesu e mi mi mo o ni pa eje to ta sile ni calvary fi pa egan re ninu aye mi gbogbo bi ti satani ti fi abuku kan me to ti fi abuku kan ni to gbo wa yi oluwa fi eje re ni to ta le ni calvary fi pa egan ti abuku re gbogbo okan to ti mari to ye ko bi mo won tin ka odun kini won ka odun marun won ka odun mewa fun o ti romo bi olorun to pa egan na re oruko jesu ko pa egan re re gbogbo okan to ye ko ti mari to ti o mari ti won de ka odun fun ti won si eji fun oruko jesu oluwa mu egan yen ku loni gbogbo adua gbogbo egan ti omo mu wonu aye oruko to mu wonu aye eniyan to mu wonu aye obi oluwa mu egan ati abuku yen kuro gbogbo awon egan gbogbo awon abuku e to nkan enikan loruko jesu nitori aini egan kan ah nitori aini abuku nkan won fi re won fi won won re oje won ye won yeye ladugbo oluwa mu egan ati abuku yen kuro baba wa ti nbe lorun oluwa mu egan ati abuku kuro nu aye enikokan wa loruko jesu gbogbo okan iwo omo to ye pe o ti nse exam o ti se jam mo te meta e merin awon yan ti wa be sin wu o bi e di wo de lo de ma nko awon to ti koko lo awon kan ti se exam yan le kan won ti lo iwo do e je ni to ma nko won leko sugbon iwo admission ti o ti bo si o ti wa ndi egan ati abuku oruko jesu o ya ko nu abuku yen ku oluwa ko nu egan yen ku ni oruko baba tomo ti e meme mo loruko jesu kristi nu aye mi inu si aranse mi oluwa mu egan ati abuku ku ni oruko jesu kristi oluwa ni agbadua
1: me
0: egan ti abuku iranse olorun miran ohun ni wi pe o ti nsiro odun to ti bere ti iranse to ti bere boya ijo ni o de wa nwo wi pe awon eniyan to wa ninu church e oju mewa lo won oju medogun lo to ba je wi pe in ti olorun ni fun oni 200 ti mewa wa wa nibe to de je pe mewa lo wa wa nbe kini ya ma da bi egan ni okan eniyan papa julo ngba to ba ri tawon elomiran to nkun e poruko jesu gbogbo nti satani fi se egan yi mi ka oluwa fi eje re pare o ya duwa poruko jesu e mi mi mo gbogbo nti satani fi se egan yi aye mi po to fi se egan yi pe mi po to fi se egan yi ile mi po to fi yi ile awon eyan ipo to fi yi ise aranse awon eyan ipo oluwa fi eje re pare loruko jesu christ nazareth oluwa fi eje re pare emi awon woni loruko jesu gbogbo nti satani fi se egan yi aye re po to fi yi aye okan gbogbo yi oluwa fi eje re pare fi eje mimo re fagile ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni agbadura ohun ti o ye ko ma mu oje lo mu oje nitori egan be lara re egan ti won ri yen ounje satani ni egan so satani a de bare si ma mu eniyan je bi eni jesu so pe oluwa pa egan re lara mi
1: oluwa pa egan re lara mi
0: pa egan re nile mi
1: pa egan re
0: ninu ise mi pa egan re ninu okowo mi iwo shop e ti tobi tele tele but gbogbo e kan lo le o wa so pe nigeria ni nigeria ni awon kan de wa legbe awon de lo soke oluwa pa egan re o ya duwa yoruko jesu e mi mi mo oluwa pa egan ti abuku re ninu aye mi ati gbogbo okan to nbo wa yi oluwa pa egan re oluwa mu egan yi kuro mu abuku yi kuro loruko jesu christ nazareth gbogbo okan ta jo ngbadura yi egan ati abuku oluwa ko pare nu aye wa loruko jesu christ oluwa ni agbadura
1: amen
0: eh loruko jesu oluwa ni agbadura
1: amen
0: egan ti e ohun ni wi pe ti landlord o ba ti mo bo oja o irowo le san so pe oluwa pa egan yi re egan ti eni wi pe o ti eye ko ti ni promotion but won ko won fun eni promotion yen oluwa pa egan yi re bo se ma gbadura niyan gbogbo ona ti won na mo pe nkan ti ngan o ladugbo landlord ni o sugbo le meet up pe lawon challenges in to nlo ladugbo won ti wa ri obi eni ti o cooperate pelu awon landlords toku oluwa pa egan yin re iwo ti e tin sin olohun won ti mo olomo olohun tele tele but all of a sudden lo pe si ni pada mu siga lo be si ni pada mu ochi o ti wa di egan pe ori pastor leni yen tele o lo ma wa su o kini kan kan won ti en ka won mo di agbede tabi pa saga ni oluwa pa egan yen re ko laye o ya dua
1: oruko jesu
0: mimi mo oluwa mo gbadua gbogbo awon egan ti abuku ajogun ba egan gbogbo awon egan orilede loruko jesu christ ti nazareti oluwa pare loruko jesu christ ti nazareti oluwa mo gbadua bi oruko jesu christ oluwa wa egan nigeria oluwa pare Sir, I mean, Proverbs chapter 14, verse 34. O wi pe ese ni egan orilede. Oni sugbon ododo lo man gbe orilede ga. E pariwo egan orilede yi to se ese, ese ipaniyan, ese irubo, ese

0: mujẹ ese jinigbe gbogbo orisirisi awon ona ti o dara gbogbo awon ese ki awon olori ko ma je awon ara ilu bi eni jesu oluwa pa egan yira egbadua ni oruko jesu emi memo oluwa mo gbadua oba to po ni pati agbora gbogbo egan lorilede nigeria loruko jesu oluwa faanu pare egan lorilede egan ninu aye awon alase wa oluwa pare gbogbo awon egan ati abuku oluwa pare ni oruko jesu christi oluwa wa laye igba kan be ba fe rin ajo lolu eyinbo tan ba ti ri green passport by yours truly na ma pass eyan sugbon nisin be ba fe koja lo won chu eniyan bi eni tu isu ni won chu si o won chu won mu lo ara kini won gbe to wa nigeria green passport pami passport egan ni lorile de nigeria egan nigeria ti awon oyinbo ti wa nsise tele tele nigeria ta won india ti wa nse teacher ti awon ghana si wa nta awon ghanaian si wa nse teacher ti awon chinese ti wa nse teacher o wa di de o wa di awon ta wa na lo nbebe lati wo orilede won oluwa mu egan orilede iku o nitori emi ati awon omo mi ati iran to bo adua oruko jesu emi memo oluwa gbogbo egan orilede yi egan ni nigeria oluwa mu ku o nitori iran yi ati iran to bo oruko jesu mu egan iku o oluwa mu egan yen kuro oruko jesu ko mu egan yen kuro ni oruko jesu christi oluwa ni agbadura
1: amen
0: bi olorun ti nbe ti emi ewo asu egan ti aye dabo o asu egan ti won dabo aye awon omo eh awon omo ti satani nfi awon ti obi ti satani nfi omo gan won ise ranse ti satani nfi omo gan o loruko jesu lowuro yi agba to nbe nu eje jesu oya ko nu egan na ku o Baba o me mi mo gbogbo awon ti ese ti dasu egan bo
1: loruko
0: Jesu Christ ti Nazareth Oluwa si awe mo
1: amen
0: mo gbadua loruko Jesu ise ti egan ti dasu okutabo
1: loruko Jesu
0: ijo ti ese ti dasu okutabo loruko Jesu Oluwa fi eje re nu egan na ku o nipa eje yi la ba o gbogbo laja ba ti ko nipa eje agbelebu iba je on to nbe laye ni tabi to nbe loke tabi to nbe ni isade ile an ko pe nipa eje yi la ba on gbogbo laja nipa eje Jesu lowuro yi gbogbo egan to le bu aye kokan ninu ise ni ibi to ye ko de ni egan foju ni egan aisan ni oruko Jesu fi eje re pare
1: me
0: orile ede yi gangan gbogbo awon ese ati egan eyi to nbo orile ede fira ti o je ki yi kankan ko wa lorilede mo oruko Jesu nu egan na ku o how dem ma yin o ogo ni fọlọrun loke orun ni oruko Jesu Christi oluwa ni agbadura amen amen amen loruko Jesu ah ogo ni fọlọrun loke orun
1: hallelujah
0: amen eh adupe lowo olorun oro legbo yi o eh lagbara olorun a tun tesi waju nu adura yen fun okan ti o ba ni gbagbo to si mo wi pe oro olorun yi oba un lara mu a lori ofe la ni iseju mewa ta ba ti ku lori eto leyin iseju mewa ta ba ti ku lori eto e ma pe wa wole te ba ti npe wole a jo gbadura papo sugbon je nwe nikan tabi meji nbe disin ka to ma lo je nwe nikan ba si lekun fun won si lekun fun won ka to ma lo ni iseju nikan tabi meji hello hello eya iyan ti ja kuro nbe oh 0913708675 oni tabi plus 2348142
2: hello baba o
0: hello ma sir
2: e
0: kaaro ma o
2: e ku ise oluwa
0: oluwa
2: ku ise lade
0: amen
2: olorun to gbo ti ko ni fi sile o
0: mi ateyin na
2: te ba tu olorun aba yin tu te ba ndi olorun aba yin bi
0: amen
2: oruko temi ni gani olorun dala ta beta
0: gani yo olorun dala ta
2: beta
0: oluwa seun
2: an gbadura pelu yin o
0: oluwa seun
2: olorun amu yin tesiwaju
0: te
2: lo ma ri
0: oruko gbogbo to de je egan tabi abuku yin loruko jesu oluwa faanu eje pare
2: amen
0: o de ti ri be jesu oluwa wa
1: amen
2: amen loruko jesu
0: god bless you god bless you 09102378675 ewo ebule je ka fi ipinle ta ba ti dide lori eto e lori ofe to ba ti di iseju mewa leyin tin ba ku lori eto yi e lori ofe ati ma pe wa wole oju opo tede ma pe si to ba digba na o na ni 080

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa
1: Olorun o ma ku ola e to ni kala ma je sa ninu ajogbon olorin a ma ko Olorun ni o
2: ti sope
1: ale ma ko Olorun ni
2: o ti sope
1: ade ko dedun lo lorin o ade ko dedun

0: ni fagbada ko ogun ninu odun yi sami o yo ma dun ni koni kan omo to jise jiya le lori koni pare loju re ilu ibajan koni dun lori awon omo wa jiji laye yin re ma yi ka awon omo wa o anu yi ka awon omo wa leni baba to so rere fe ni rere yo fo rere te olorun leni o amu to ti ne awale koni wale de le re o ayo ni ke okun fo mo re amu 35 oba ti so nko wu lati orun yo fo rere te olorun Lazaru di ko seyin Olodumare aye re ma dide tamatama aro gate dara dara dide nu bibe laye re ma dide omo jaru bo loruko ye wa bo lowo ogun jija ogun brother 30 years leti odo be seda se ogun aye re ma se leni oni su eje odun meji la fo fayo ninu bibe li wa fo fayo tamatama iyo gara lo nje ka merin to be ni oni subu loju eleni ni yesu olo awa engineer yi soke
1: mo wa dupe lowo olorun pe baba labi amo nitori gbigba ti mo gba shop
2: ta lo gba shop fun yin alaanu
1: beni sir eh gbogbo to pari shop yen 2 something sha nkan kan mi sa ku fun kini sa bawo mo se fe ri
2: oja o gbe ko soja be
1: beni sir so eni yan na lo ton wa pada kowo fun mi ti mo fi bere shop mi 400,000 naira sir
3: hallelujah
2: 400,000 at the shop.
3: Like a life. This is something, yes, sir.
2: Show those here.
1: Ara, sir.
3: Allah, no joke, those. Who can show me lots here?
2: Shala, no, do I want to hear?
3: Who was, sir? Who was, sir?
2: Shama, kuri, kama, nangira, tole, shore, be.
3: Who was, who
2: was? Lai, se, pastor. Who was?
1: Kotos, timirara, sir. Owo le ni go ti di o okan ran lati lori phone mi ni gba ti mo ma wo ri phone mi o tun di owo le
2: ko di o
1: rara sir
2: ko de to si e
1: rara sir ma ni wa pe ni pe awon fe ki landlord o ma respect mi
2: hey
3: o ma respect mi
2: ye iya do ta je ka ye ma respect e o wole were
0: si aro ilori oke la pe ni si majemu eyi to ni se pelu agogo ayo asago igbala la fi nda mo si esi mo agogo la 20 na ni ki ma gbebo lori oke yen laaro yi gbogbo abiyamo lode leto lati lu gbogbo eleyo kankan won ni ba se lu agogo ayo yo lu ninu ile wa o agogo emularada yo lu ninu ile wa agogo igbega yo lu ninu ile wa agogo ibuku yo lu ninu ile wa agogo tutu yanra yanra yo lu ninu ile wa gbogbo awon to ba le pe ma ba mi pe won lori ago bayi wi pe woli tin lo si ori oke ni ifo bo le ni bosu bosop to wa ni ifo ni ogun se ni bosop ya so fa lokada kan gbe lo si church amo fa keye ago mesan ni o wa ri re gba mama sare gbo eleyi nkan meta lo ma nje ki ngba aladua niyanju wi pe ko da ore ikini ni wi pe bibeli wi pe owo ni keke irere so mo wi pe la si awon ore yi irere yi o le lo ba se fe so mo wi pe ore tawon kan da lo je ko ri mi gbo laaro yi ikeji ni wi pe ore a ma ti adua leyin nitori olorun ma nwo igbiyanju eda ninu adua bo se mura si ninu adua ti bi o se rorun to tun da ore iketa ni wi pe ore didada bi irugbin ni to ba ti gbi wo se loduro de ojo ikore olo ma je ki gbogbo omo olorun da ore laaro ile ori afefe toni mo fe ko se bi olorun ba se buku on to iba kere iba po iwo se ko ma reti esi re olorun baba alabiyamo o
4: aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ̀jẹ̀ mọ́.
6: Lajiru FM 96.7

0: Ugo Atiku perform in 5. Eton perform in 5. Say again, ti won se won gba gbe ball. Oja.
1: So gbogbo yen bere be yen lawyer ti mo nlo ti ma ra kan lowo e na ile ti o pe mi si bi 400 acres ni ile yen to win ni court to wa so pe kin jo kin wa partner un bi pe tin ba lowo lowo so that ma le ma fun mi nile ma le ma bi se farm lo so iyen na lo be mo ti fun lowo die ninu ose yi na
0: e ti sanwo die fun
1: be ni
0: sir e yo fun yin le nbe se e mo bo na dako ni
1: no emi ni mo
0: e yo da okay e be ra ni
1: be ni ile yen ti dite mi ni
0: how many acres ni
1: 5 acres
0: le koko ra nbe na o to gbin tomato ajenje tan ni
1: be ni sir so gba to wa dojo Wednesday ti mo wa si program e wa so pe e to ba le support Holy Communion bi pe ki won support any amount pe yan kan ti ra won carton of cup. So lori joko mi be na ni mo ti send 110,000 sinu personal account yin pe mo support 2 cartons of cups ati 5 packs of communion
0: wine.
1: So igba ti ma dele lojo yen that same person olore yen bo ye pe mi ni yen pe afa awon project ti mo te bere yen ko pe bo ni mo ba de mo wa ni mo post na wi pe mo need owo bo ye so wi pe ki ma worry ma ri nkan kan sin esekese o send 900,000 si mi
0: 900 mi
1: ida me wa ilele
0: le ton mu lo gbogbo yan ye si ori yin e sori sori re bi n ba gbo to si ami won fi ohun olore. Mama yi ni ko si ami won yin olore ti o won yin alaanu ti o won yin olure lowo ti o jose male kan ni yes o re o loju e won ko won na ni abi e mo wa ki le
1: o ju 90,000 lo emi na tun fi awon da mewa kan si mo re tun send da mewa 600,000 kan na lenu Wednesday si eni na.

e je ki mo fi akoko yi ma dupe lowo awon emi bi eniyan bi eniyan mi o mo wi pe awon eyan se be won gbo eto eto bayi o dupe fun ife te ni simi te fi hun simi ni jejo te gbo mi ipe se lo nko lu ipe atejise lorisirisi loni ranran iya bi je legun si baba ogo lati so mi aliaji abdul kabir jalaruru Boyin parapata ati enti mo ati enti mi mo eh baba kuku o dupe o olohun a nife eyin na awon mo ti yin na wa rogolo lagbara olohun e de ni damu lagbara olohun ma ibinu a lo rin ajo kekere kan ni ogunjo le ni ninu osu kejo ati si ninu osu kesan

kira wa gudade we gbogbo bi te ti lafani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oge gajo ke ile valavelele ni le ibadan e a je kan mo leto iroyin re daraya ni ti buto ro agba nla aye lolede wa nigeria ni pinle oye ati ni ese guguni a dupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alafia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kesira baka na leni

ninu osu kejo odun 2026 gbogbo adawon le galogun wa lo ma yori si ere gbogbo agbegbe to lo ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubulize patapata o le jenu le tabi ko jele iwosan ni Olorun oba anu bayi lo bayi wosa amu yin laada ese ayi bayi le vidide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o itunu dixin ijoba fun gbogbo studio manager kavata o gan ni mi vida wa ti o ma je gan ba tun gba dada ni bigbi ka kiri agba nla aye o di omo olaworo loju eto alesogosi niyan olale amza loruko temi the top striker ele to gallant gan o ma du gbagbe kede ma kan si iyan laaro teni o ya gbagbagbe je bere ka ma lu agogo lati ma ki gbogbo awon onisese o latoke dele gbogbo awon onisese latoke dele isese lagba isese lagba o ti pe gan o o ta agbejuba ta daye ba niyan o adaye ba lakunleyan akunleyan bayi on gangan na ni adayeba o isese lagba oni ni ayajo fun ojo awon onisese ni tibutoro e mo yi gbe ipinle oyo na gbeyin o ta ba so nipa asa ti ohun ise oke pataki ni ipinle oyo won ti akede o eni gege bi ayajo fun awon onisese awon musulumi won lojo holiday ti won awon onigbagbo omo leyin christi ona ni ti won ogujo osu kejo ni ya soto fun awon onisese

gboyin gbata e wo lefun sese o isese ma lagba o olobag happy isese day bo se ma je niyan o tori gbe gbogbo e patapata lakdo kedele oba je agbo nsa fefe to mo tin se omo yi gbe gbogbo aye ni ngbo e gbogbo aye lo lolufe re bo se je gangan niyan o bo se je gbe awon mumi ni mumi na je ololufe re amo leyin kristi na je ololufe re o awon onisese na gbeyin ninu ololufe re oya pe dogba ndogba iko gbodo ju kan bo se je gangan niyan ma jiyan lafoda o eyin awon lofa ma jonu o won ni iko gbodo ju kan o pe dogba ndogba ni bo se je nu foteni happy isese day oya lati be yen eja be lati nu bolu alave alafowoju sapere basketball igolede wa nigeria e bariba won mura le won pale ogun mo gbo mi dada ijoba atalo allo madrid ogbeni rauf owo tutu ijoba atalo niyan o owo tutu Raymond Raul owo tutu ijoba atalo allo madrid o wa je ololufe manchester united yanyanya olofa gan gbogbo atalo nko laaro yi eyan eyan yenu bo ba ti gbo ijoba atalo hey ma jubilate ma celebrate tori pe won pada congratulate re lojo yen niyan o ijoba atalo ba ti kan si oba yi jubilate celebrate tori pe won pada congratulate re lojo yen ni o ma wo flow bo se nlo oye mi skipo gbogbo united kingdom aku ojuma ninu idije ball olofo waju sapere olofo age o ile wa nigeria won pale ogun mo tori pe bo ba tin di ojo keta de logbo osu ta wa yi august 27th august 27th titi di agbanjo august 30th idije komesi ayo ife eye agbaye baba so nipa viva basketball world cup qatar 2027 yo ma tesi waju o e ma gbe bi en se ngba lo osu ni e o dinu osu geje odun tin bo ki qualifier e go to tenubodo e wa ma gbo o ile wa nigeria ni sori eleyi ti won wa iyen group e won ma koju orilede ti ajo wa ni isori baba so nipa orilede cameroon south sudan guinea tunisia kevad abi kabe fa capo cabo fade ni won mo si oba e pe cabo fade lo mo si omi eko eko ni o kevad lo mo si o na tun lo awon ti nigeria jo ma fi gagbaga niyan o ni isori ti an wa e wa ma gbo ni gbeyin gbeyin meji to ba yanjo ni isori ni sori isori meji akoko won yanjo won wa wo third best na lati wo bi nkan se lo awon yo tun kopa nbo ba dinu osu keji odun ti nbo lati mo melo ni o lo sinu dije fi eye agbaye qatar 2027 bolu alafowoju sapere fun ti awon okunrin the tigers won ti kede agba bolu 12 eleyi ti yo ma wa kopa ninu komesi oyo ti pari osu ta wa yi nigba won kede won chimeze metu just okoge Caleb ogada stan okoye chima moneke ike nwamu udoka azubige eve abogiri ebuka izundu mani obazeki jordan ogundiran ati paul diba gbogbo awon won yi ni won ma kopa o labi oluko ni won ele to je yipe yo ma ko won sodi baba so nipa david vizdel o na ni o ma ko won sodi o bi nkan se je niyan lapa be yen o yo gba papa lati be yan asirego cashier e gbon ti skip o

Comrade Yusuf Wasiu, o so ni isese Wasiu, isese wa wahala. Okay, o na mo gbo nle, o na ti mo gbo nle beyen. Ko si laburu o, Skip Paul lo so be o, tori mi lo mo mura aja si kekeke. Mura aja si mi bi igba to le damu. Boya won gbe odide lori mi ri ni ko ye mi. Bo se je niyan lagba beyen. Kase, kase, kase. We go again. La roi. Awon eyan tun gbenu si. Olova ga o. O ti agbada set bayi. Se ri lola. Half a million be lola o. Half a million wa lola o. Half a million o wa lola o. Eh eh. Wa ma gbon. O se se kon je po ni lo ka owo mo lowo. Ma wo ra re ran ma go ra re o. O le ma ka change mo lolo la sugbon ma gbagbe pe gbogbo ticket re latojo Monday emi fi ma so yi pe ba ba gbiyanju e lojo aje ti won o pe o ma fo to ba try re lojo Tuesday to gbon keken ma panic ojo Wednesday o tu gbon keken na mo kan re po to ba dojo Thursday leni bayi tu gbiyanju e to ba tu dago mewa ku seju meedogun ti won o tu pe number re ka sara wa pa gbogbo e po si ola ola ojo Friday Casport ola yen ma nlagbara ge o half a million ti wa nle teni kan o gbe lo ah ka to wa so awon so mo gbe to tun gbo mo pagbo mo pagbo mo pa sugbo ju gbogbo e lo leni awon eyan tun gbenu si o ati e ko fi bi 1.6 kan se re laaro e o ba da go mewa ku seju meedogun be lati 50 50k bo sori 100 100k bo sori 1150 pa ju ede

04 star 2 ash ni o gbe ode be bo ba ti send the code yen won da pada fe gbogbo alaye bo se tan je n so fun o eyi bo ba ti send the code yen won da message pada fun yi pe melo lo fe ra ticket melo lo fe ra iwo teye to fe ra be yo kan bi meji bi beta bi merin bi marun ni du gbogbo e lo 500 naira ni ticket e yo kan o ba ti send iye to fe ra won da pada fun e pe se transfer lo fe abi ussd code water transfer one ni transfer yen won wa send the message se yen ni bank details to ti le ra ticket re bi an ba ti send e se be yen bo ba lowo lori bank app e ra direct be yen lati nu bank e bo ba lowo nbe gbọn to ni cash lapo o tun lo rora lo sodo awon oni pos bank details won send se yen iwo lo ni laarin ogbe seju si ogoji seju lo ba won pe bank e ba san yi owo bayi be ogba ti e ba ti bo se odo re ni message o ti dan pe number re ti wa eligible e dakun gbogbo alaye ti mo se iseyin o se ju be lo alaye ngo ba wa yi o number to le pere o pade mi lese titi omo bi mi pe o lo se takase ngo emi na ni live temi ti mo nlo alaye ti mo se kale yen ti o ba ti yi o pe number yi 02013306194 tabi ko chat won lori whatsapp number o si le pe won whatsapp call na 09026026314 ma mu menu hold up ma ni just like I mi na fe ma ta cash yin ma ta e jo bo won se play re mo le ma down o o se janu o o ya papapa lati be yen ka roju oja o ye ja roju oja ka lo pa akade e bari bazambari bubu ka roju oja ka lo pa akade baba toju oja de ifi gagbagan lore sore ton lagbara kan ma waye lola Niger Sportsmen Football Academy ati Apex Fabrics Apex Fabrics FC lola ni at under 13 at under 15 mo pada bo lapa be ja roju oja kade

0: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo sile Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mukaddam basu no Hajj Umrah service won tin se eto umura olososu umura December umura Ramadan 2027 ni sanje die ile se mukaddam basu no Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina onje ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mukaddam basu no Hajj Umrah service ni ajo itosuna ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mukaddam basu no Hajj Umrah service fun igbekele itoju ati ni ajo dide ile mi
1: Ekaabo pada iyen latoju oja Ikani ti lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo kele malavelele ni lebada Oya je kan mo leto iroyin ere idaraya ele to dun ti gbagba nkan se o ba gbayin se ndara po mo wa elewo wa lavada ni bigi bigi agri agba loye lokan ni ba ni dore Ikani lagelu 96.7 FM lori jagamo fan family wa nbe lori TikTok oya let's go there at top striker 100 kilo de eyin temi e po daada lori TikTok sugba like kere infente n ba mi danwo laaro holiday wa o isese wa leni o isese de gbogbo n te n ba mi po te n ba mi po laaro en ofe like se le mo bayi kini mo se fun yin kini mo ra n gba yin e kin se bayi tele na oya let's go there Oye da like ibole e da jeje ti like ibole e je ki won mo bi se nlo e sorire ise yen tin dan lowo kan owo te bi nte like yen ni fi gbo mo sin lagbara lowo lo oya let's go there e jo debi ti ma nde o as usual ifi gbagbega olore sori o waye lola papa sere ari se cola o marvelous speech to wa ninu liberty stadium gege nibe ni o ti waye If you got back out, Nibeji, Nio, you're 2-in-1, Nio. I want under 13 at under 15. Tick on night, just for Tim Football Academy. Wama, wago by Luanda Tati at under 15. Apex Fabrics, Apex Fabrics. Unveilingly, line it up, Isuban. No African time. I go met house, eh? Luanda Tati, I'll bet it, yeah. Ogbati abati npari under 15 na won koju ara won 2 in 1 Apex Fabrics FC ati Niger Sports Men Football Academy Olore sore ni o yo du gbagbo kase o ya gbagbagba lati be jari awon fi gbagbaga to waye bi a se ni mo ri opa begedere se yo tun waye leni success omo ni pekun ola o ti wa nle agbara pelu mi nbi lati wo bi nkan se lo lapa be awon fi gagbaga wo lo wa nle
2: akojuma tokun
1: akojuma
2: idije Juan Gampa trophy bo se lanfani ati wa lo niko Barcelona fi aje ala li meji seyo kan ni bakan na idije Spanish La Liga Atletico Madrid go fi aje balaga meji sodo ni on tesi waju re ni lagu mejo asale raye balekanu awon ti ko Deportivo Alaves bakan na lana iko Celtic won fi aje LASK meta sodo
1: mi mo so fun e en gba ti oye ise oye ni ti se ba ye o ni mo pe ordinary Celtic
2: won ni kin so pe almighty
1: almighty o wa nbe
2: almighty pade Celtic ni joye ba Champions League
1: confirm ni o ti wa ni group stage bayi
2: ti Chelsea o lo
1: awon yen won kan aki bayi o
2: ti Chelsea o lo
1: won le ma le go emi o si nbe o
2: emi mo ke
1: insogun Chelsea o insogun Chelsea o league bere o je league o bere lopin ose o ale ola Arsenal mo ni bo ola ola awon won si de
2: ben ati Coventry
1: ah Coventry taiwa wo ni yi
2: ben
1: Franco Yeka
2: ben
1: won te buru won first match won ma buru o Arsenal ki won fi pade yin yi
2: ale ola
1: alle ariwo
2: ben osan la la ma shi church fun sayi
1: okay ori okay fun ti sayi
2: okay nto ba sele bayi ni pe ija ti wa lori oke bayi
1: kilode
2: tori an so pe mo tin represent ile ise meji
1: eh ti
2: ori oke je kan mo atero wa shiu
1: ero wa shiu
2: ba se wa be se to je pe ero wa shiu ni gbori oke mo wa lowo
1: eh ai 70 30 ni o je tori to ti ọtẹ yẹn o se ori oke ọtẹ yẹn o se file
2: be
1: ololufẹ obinu
2: ese ti eni
1: so ero wa seo yo wa bi amugbalegbe fun oni ti pe ajo ma wo se fun
2: ajo se ipade alagbara leni
1: mo be be se yanju oro
2: na ni won lo
1: ero wa seo pelu nti mo ngbo o se se ko gba NAFDAC number bolola o se se ni o bo se je niyan lagba be yen e ba riba o ya gbagba gbogbo Barcelona e ku orire o o ti se o baba ti se o o ti se o baba ti se o o n to n ba yin leru o ti se o ti se ki lo se kini baba se Atletico Madrid ti soro soke basa eku orire won ni awon se te bayi o lati yonda Julian Alvarez fun yin on one or two condition on one or two condition oni afi gbe kale lana kasagwa wi pe ngba ta won ro sotun awon ro sosi a ro si waju awon ro seyan wo pe idunu agba bolu awon ojo awon loju o idunu agba bolu awon oje awon logun mo di eyi won ti afori gori won fi kunlukun won fi eyin lu eyin won fese lu ese won ni a se to lati gbo oro ti ko Barcelona ba fe so on one or two condition kini condition ohun e ja roju oja kade o baba toju oja de ka wa salaye condition ti iko Atletico Madrid ti won gbe kale e ku kale
3: get it there fun e sele ma fani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta

kaabo pada latoju aja o ikani ti lagelu 96.7 fm oke gajo oke ile balabalale ni le bada o ya je kan mo le toroyin ere idaraya o dun ti gban kan si baba gbe yin se nda po mo wa elewo wa 500 ni bi gibi ga akiri agba nla aye elo keni bani dore o ikani lagelu 96.7 fm lori je kan mo fan family wa nbe lori TikTok at top striker 100 like mo like bo se nlo yen gan sugba ko tun le lo daada skipo gbogbo United Kingdom o ni nwo eyan bi meji lori bi ka fun ni 55k to ba le ti like e ba gara tan ba monitor TikTok yen lori Facebook e ba nwo enikan to ba share eju o je eyan meta oruko gidi ti o le jade lori account details yen ba send ni o ni ke ba mu o devil le send owo won si won lori account won bo se je ni o ya gbe like meji ti like e gara tan e ma ba nwo oruko yen e yo kan to share daada lori Facebook gege bi mo se nbabo Atletico Madrid won fi condition le igbe aya iko basa egbe condition yewo ke fu wa lesi titi role ni kini condition ti won gbe wa ni igbe won ni leyin igba ta ju so tun ju so si awo pe nte bere fun eleto si o sugbe ja se bayi e fu wa ni Lami Yama ati Anthony Gordon ke fi 50 million euro ke fi le lori ke ka wa yire ewo so ka won gbimo ojoko won wa wo pe nte ko ware obi gba te yan ba ko isu nkan kan lo sile ana tawon ana wa nye isu wo pe ah isu isi a tirin bayi e je isu eleyi te mu wa yi ori bakan bakan be lo ni isu yi 19 mareke ma se 21 ati ma ti won joko ti won sese so pe oke o ati ye nte ko wa wo ati gba fun yin o Atletico Madrid lo so be o e fun wa ni Lami Yama ati

kakukura kakukura la mi yama ni 150 million euro awon board won ma prepare bid yen 150 million euro la mi yama ka se be yen be ba ti le se to te fe ka se be e pe wa titi role o gege bi an so fun iko basa niyan se ri pe condition yen ni se nkankan ti o le lo jujuju yen fun iko basa lati se lati be ka ma bo ni le gezi o O dinu iko Tottenham Hotspur ninu iko Tottenham Hotspur on to sele ni pe Tottenham won oti o oti oti lowo yi Tottenham ni o Olorun lo mo bi an ti ri owo buruku ti won na sugbon ko le ya mi lenu almost 31 players lo n kuro ninu ko yen yes almost 31 players won si ta won na ni awon kan lo lade won lofe awon kan lo ni lohun bi 31 amoye awon ti o tun lo kodo ni pe idunadura tenu bodo sugbon Tottenham ti n wo pe o ma mamuns lati ni ko mansiri ati savio lati ko mansiri awon fe se ni double decker ki won gbe awon mejeje pelu owo tin lo bi 140 million pounds 140 million pounds o ma mamuns ati savio won fe gbe awon mejeje bi nkan se nge niyan o gbogbo eyin je nko wi pe won ni musiala ti retire ko retire o fake news ni o jama musiala ko retire fake news ni eni kan kan bere lori ero ayelujara lori TikTok ko retire fake news ni o fake news ni tori doctor so wi pe ntin si ese nkan ti o lo fa pe awon atunse pepepe kan lo nilo eri bo na ti fi sori ero ayelujara iyen ni role ejeta pe ntin se ohun ke se n to ni usohun awon atunse pepepe kan loku e tawon o se bi nkan se re niyan o o ya gbagbagba ninu iko Manchester City iko Man City no wura won ran o won tin wa gbo wa rin fi iko ti Roma omo bibi olede France yen ta ba n so nipa Manu Kone ele to je pe o se dada pelu olede France ninu dije fe ye agbaye iko Man City tin wo igbe o da bi eni igbe awon ma nilo service e ninu iko Man City o ba ba wo Manu Kone yi asking price ti Roma gbele lori 51 million pounds only asking price gba ti wa moye ti Man City ti won pada na pa si o e ma gbagbe pe Ayub Buada aze Buada ni abi Buadi Ayub Buadi o na wa loju ona bayi oro ti e na ma to yanju yo to yanju sugbon won ni onikan o to tori pe style Buida Buadi ati Manu Kone o yato sira won maka oni Manu Kone Buadi bojo gla ni fun die yi fun ba ni bojo gla won ni lo maka na o won tin soro Manu Kone bayi e wa ri Manu Kone yi iko Man U na gogo fe soro e tele won to gboju sugbon ju gbogbo e lo Man U wa wa wo ra won ran o ka to ma lo sori oro ti Man U organize e ba n gbo pe Gunners n pale ogun mo Oriza manje o tenu mi bota Gunners n pale ogun mo e ba riba gbo mi dada triple A gbogbo United Kingdom bo ni lu London laaro yi o triple A ogbeni Abiodun Adetayo triple A gbogbo United Kingdom bo ni UK laaro yi o awon ti Gunners tokan tokan niyan o awon ti Gunners to duro tan Alaji Akib ani kaye afa nuru ni soka afa tele tele to ti di Alaji nuru ni soka awon ti Gunners to duro tan Alaji Ahmad Adesina omo Akigbaza awon ti Gunners niyan o bo ni laaro yi o gbogbo Gunners e ku mura Ramtech awon ti Gunners niyan melo la fe kanu eyin adipele Marian Semiyaz gbogbo Minnesota Agali gbogbo ile America ya Fabregas logun pa engineer Sogun Adeyemi Alaji Akakode Olatunji agbara Gunners ni gbogbo agbe ni Kavata e mo ku oju lona league ti o bere yi e bariba league o bere gbagaji Isiaki
Ajibola Are Okuta, Henry Daniel, Odogu Gbogbo Togeti, Alaj Mr. Nasreddin Adegoke Bello, Gbogbo UK, Eku Ojulana Gunners yo. Hey, Gunners in Pali Oguma, Gaga Bibo Se Wivin, £51 million lo ba wole lana o, o debi ole loru. £51 million o lo ba wole lana o. Agbo wayin fi ko Aston Villa, iko Aston Villa, Esri Konza, o ti wole o. £51 million lo ba wole lana. Lomokunrin juwo si gbogbo awon to je osise iko ti Aston Villa. Esi eku aduro ti lati bi ojo bi melo kan o. Aise ore ero kayo. Ajo ledun konile omorele. Ohun re bi ti ogo ohun o tun ti buyo si o. Te ba gbagbe William Saliba ifarapa to ni ko ti ni koko igba ti o pada de bayi. Iko Gunners o si fe wora won ran. Esi mo gbagbe pe Julian Timber Croy injury to ni won le so gogo bi an ba ti ni ara re ya loni bo ba do la won o tun lara re oya tan ju gogo e lo Esri Konza o le gba agbowo arin leyin center o tun le gba lowo egbe right back idi niyan o ti o fi wo gbe utility player ni eje agbe yo wulo fun ta fe lo fun £51 million lati nu ko Aston Villa Esri Konza o ti wole yo se medical leni gege bi iroyin ta gbo bo ba pari medical re laaro yi o se se ki won se afihan re ngba ti o ba idirole bi nkan se je niyan o o dinu ko Manchester United nino ko Man U ebari bazam bari bobo Marcus Rashford o ti dupe lowo Yami Karaja pe ese o baba mo mo lore o e ma wo pe Yami Karaja so se order ounje fun ni bi ki won jofa papo be la bi ni o Yami Karaja o na lo gboju nigba ti Gary Neville o bere oro lana e mo pon mo se podcast Gary Neville lo ti oro si Yami Karaja lenu pe ei Marcus Rashford ti de bayi o kini kiyan awon eyan

Kolele galofa akude ti oji ori club keke ti ora o. Sugbon yami garaja ni a. Eyin a le seto lai soro mako sasword na o. Sisise e fe bere ni. Jagboju nbe. Gari never do tari oro ikada lele keji. Si yami garaja. Sugbon yami garaja ni no. Ko ti tasiko. Let's go on. Ya son kan mi. Oro yi gangan ni mako sasword wa fi ndugba lowo yami garaja yi gbe. Alaye ese o. Be daro mi le tori gbe se ko won mo teyin ko si n te le so be ba ti be si ni soro agba bolu ni ma affect awon mentally o be tori gbogbo n te ba so lai da nipa awon awon fe gbianju lati se atunse re o wa ma affect awon mentally fun die yi bi yami garaja se daro yen nu yen inu ohun dun o yo je ki ohun o ki opolo won wa stable iyan fun sa tutu to fe bere yi ma construction lo so be o iyan lana to ari magwe ati soro oro melo ni ari magwe fe so ti o wa di gbe yo nparo gbogbo eyin te ma ari magwe na e mo yi gbe ki paro o kaka ti ari magwe o ba fi paro yo ya paro ni ibi oro ari magwe wa niyan o kaka ti o ba fi pa iro ti o fi ni so to ari magwe yo ya paro ni o oro to so re oni e lo fun ke bale gbogbo lolufe iko Manchester United amiki agbara man yu gbogbo idi kan oni e lo fun ke bale o gbogbo n to le o ti pada dero bayi o nigba ti ari magbe an soro o pe awon alaji alaji abdurrahman oladi meji akore de original alose iris niyan o pe won o pe sola oladi gbogbo number 1 gbogbo man yu gbogbo aba nla abi ramadan gbogbo dubai miki miki oni bata agbara gbogbo awon man yu need ikanu o pe otuba ronse wi oke owo oke gbogbo feran mi akimutori bake na mr rauf owo tutu raymond ni ijoba atalo ala madrid o pe gbogbo won o wa n gbe won debe wi pe e lo fokan bale o pelu nto n wo ninu iko manchester united yi league sai e moju ati tawon ni o ti di tawon tori pe nto n wo nu oko yi ati awon ise tutu n wole irinse ru owa irinse ru owa ti tun wole to n wo yi ati awon ti awon ti wa nbe tele tele e lo fokan bale awon la won gba sigli league ni sai oro melo si ni ari magwa o so ti o paro kaka ti o ba iparo yo ya paro ni o ba ba wu ari magwa lati bi odun mejo ifi eye meji na lo gba o gba EFL Carling Cup ko yen ni o gba FA Cup na sugbon ti wa fi yin lokan bale bayi pe ni sai Man U lo ni league koda o forin si Man U lo ni league egberin Man U lo ni league e ba nawo nawo ke do ni gbese Man U lo ni di ni a fi ilu si lo di gong gong gong gong gong ah e ma sere ari magbasi en ti ba ntele won mo yi pe ki paro o o siri le fi si de lojo saturday ja won ti o sele lati be yen ile se kan be nwaju mi Man U kire Carlos Baleba o wole bi o le loru o oro ti debi ton lapare o Carlos Baleba omo bibi olede Cameroon ni o inu ko Brighton and Hove Albion na lo wa o e ma gbo won ni oro

0: kan to je bi strategy la yen fin so do wo yen le lomi o mo kan join wa for this first month ki won na fi wo pe ona wo lo to special ta wa n gba so fun gba tan gbo mi tan fi da
1: so definitely wa to wule mo game pick gan
0: tun wa ko knowledge
1: bo se le so game e to mo pick yen
0: to le so do
1: to mo so do o ti o fi ni ma jo gbe
0: yo
1: ma pada wa definitely ba ti bo pick game gidi
0: iwo to le sa game bi mewa te yo kan baje to sa fi
1: definitely ko zin to yin ko mo ma je
0: ko ma ni winni so kan to kan ni pe awon ona wo la tun le gbe igba to fi le dowo yen lo need ati mo so en to ba fe darapo mo wa e kan ma send message WhatsApp message mo fe pe 070-3905-6690
1: e to gbe
0: 070-3905-6690
1: ti en ba ti sanwo di gba melo ni
0: 1 month lo fi ma 1 month eh 1 month subscription
1: 1 month ni okay 1 month ni oda ko si wala bo se je le se gbo yen o lati you fit win e ko to di pa lo success. I want to want to want like kini ameji te pick ni ameji ti won pick ni TikTok Emmanuel Akanbi ati Sodiq Adewale Emmanuel Akanbi ati Sodiq Adewale ni Facebook Oluwa Oluwa Dami Lola Abibat Oluwa Dami Lola Abibat ni Facebook e ameji ta yen e gbo number yi e send the account details yin si number ti o gbo ko yin ta pe jade ni o bank pa candidates yen
2: 091
1: bank pe number re jare
2: 091-3843-0115
1: bank tun pe fun
2: 091-3843-0115
1: bo se janu o emi ko mo mu yin o na success na won pick emi se program o le monitor TikTok o ati Facebook a ma na won monitor re Emmanuel Akanbi ati Sodiq Adewale ni TikTok Oluwa Dami Lola Abibat ni Facebook e ma po tun ni se pelu ko to ba nje unique painter ko le jade nu account details to ba send today speaks ko le jade nu account details to ba send bo se je nu awon to ko won jade ti o fi ni fowo si gba tu aku ojumo o temi tayo oye ladun aboro
3: ojumo ayo ni
1: bakan na sina alayo imale
4: imale
1: imale
4: imale
1: imale
4: imale
1: we debe
4: secularu mo pele
1: akojuma
4: alayo fun toni
1: adeku sana
4: oga ti ana lo oni na tun ti
1: emi ti emi ti mo taro ije o
4: ko nbe na
1: eyin ni
4: adupe for long
1: eyin ni ke to ti
4: awa na ti de ta ja yanrin tele na lo
1: ko yes married ki won ko won make ki won make
4: lo ti won
1: asiku ti ayajo ojo ti isese
4: ki olohun eledumare ki o mo se ni okan to ku fun gbogbo wa patapata loke pe gbogbo omo yoruba lati ile karo jire ni bito ide gbogbo bi ti en wa ni gbogbo agbaye nla ki wi pe aku ayajo ti ojo isese loni tori pe igbagbo yoruba ni pe obi eni isese ni baba to bi ni isese ni ori eni isese ni en ba wa pe ohun ko isese le bi igba te eyan mo to pe odo to ohun fe gbagbe
1: orisun ti enu o
4: pe gbigbe ni ru odo be ni mo gbe ki olohun eledumare ki omo je ki awa o so orisun wa nu yoruba ni wa gbogbo n ta fi n je yoruba nlo papo sinu isese papa julo asa ede ati gbogbo awon nkan mi to je ise ile yoruba to imo esin eleyi ti awon ti han bi wa ti han nigbagbo ninu e aki gbogbo awon eyan kaakiri agbaye loni wi pe aku amojubo odun yi olohun yo je ki emi wa ko se opo e laye ati laye dera
1: o ti jenu fun gbogbo awon onisese akiyin o aluyin logo enu pe aku ayajo odun ni happy isese de
4: isese de
3: yi ta ba laye la nse koko eti aso ko pada a ni pe aku koko ni lara o mo gbo ni dire o oko
1: yemi oye ladun sorry yemi elebu tayo oye ladun
4: o le pe tayo faletig
1: abi tayo elebu ban
3: elebu ban yemi o wa losogbo araba osogbo ni
1: be ni
3: a ka won na
1: ah baba

0: ti gbe o lati lati bo awon bi mo ti mo baba laye ifa olokun
1: ifa
0: olokun eleyi o le agba dixie yi o le mo fa olokun
1: mi ni o ti mo ara do sogbo
2: mo je ogbo mo je dixie ogbo yo da bi ruri si
0: mama wa ni emi
2: yo da bi ruri si
0: so we ba olokun so lo ba olokun
1: so saika
2: e won bi bi dixie le ko ni gba
1: so saika kamo ba di oke nikan
0: Denikan
1: si ba di olodi lodo ara wa ngba ta ti menu ba ara ba osogbo o ye ka ki ara ba
2: ara ba dan
1: ara ba ifalere odegbe mi odegbola
0: be ni baba ni e
1: an ka won na ara ba olu sese ti le badan e wo ku odun sese to ni
0: be ni
1: an ki gomina ti pinle oyo olu se ya bi orun makinde
0: ti won fi ayajo ojo oni le pe to eh gbogbo wa
2: gomina sese
0: be ni gbogbo wa meta lokan ni o
1: commissioner for russia ati rin ajo afẹ
0: wasiu wese
2: commissioner sese
0: wese wasiu sese aki gbogbo won be yin
1: aki oba ogboni aki olori olorisa aki ogbo won patapata ogbo awon to je
0: awon pa gbogbo egbo sori kabiyesi
2: olubadan ti le ibadan
1: olubadan si le ibadan arusa moru ti se
2: kabiyesi
1: eku ayeye odun sese tun ni o aseye samodun
2: ase
1: ase amodun se mi
2: ase
1: bi ese ninu
2: ase o baba
1: ni adamasin gba ni gbogbo awon nisese o ti korajopo won safihan ara won safihan asa safihan orisirisi esin kokan eye to tun wa beyi na ba fe darapo e gba be lo
0: beni
1: to ni ni bo ba se tani so ko debe no to ba si kase
0: eyin ko si geyan mo sori nti oye opolopo ni pe awon ta je agbo nsa fefe yi a ni particular a gbodo ye ni kankan ni posin
2: won so a lo kokan le ni to mesin kan mo
0: be ni
2: gbogbo esin yoku patapata ki se ota o
0: be tori pe gbogbo won lo lolufe wa lato kedele omo leyin christi mumi ni mumi na to fi dori awon se se gbogbo won lo lolufe wa fun di eya agbodo agbayan ikan ni posin
2: ijo ti agbonsa fefe ba ti e tin seto ti an ba ti mo pe elese bayi ni a je pe o ti so ilana ati
0: isai gangan isai gangan rules ati ethics to gbe ise iro
2: o le nisin ko je pe aso du fani kan o lo sa roda le lori eto alaimo se ni o ko de ko je pe alqurani nikan lo sa roda le alasi se
0: alabosi
2: broadcaster ni o baba wa bere si kan se bibeli nikan a je pe alasi se broadcaster
0: alabosi ni o
2: o be gbon kan mi
1: a me ti a te pe gbon ta so igan won ti e tun gba ti e
2: be
1: o pa won ti e
2: awon o ti e
0: awon sa duro lori owo won eyan le mi o fi a ma lo laaro yi pe

0: ojuma alayo oni ki eledumare ko pe ti oni fun wa o be la nse ladua
1: ojuma re
0: bi oju ojo se ri eledua ko je ko bara wa mu ki o mo je yi ti ara wa oko la se edumare gbogbo boju ojo ba se ri ko mo je itura fun tomode tagba tokun tobin nibi te tin te ti gbo wa oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti emi nje mo kiyin o pe tun ka bo sori edo kiroyin laaro yi
1: ojuma ayo lakotun o tori pe ojuma bayi bo ba ti mo dada ni ka gbo poroporo do bi oye ba ti nla peregede a gbo wosowoso konkoso be la gbo sirin ku se pe ati din eku ade meja meran e ti mezeta yi o fini sele lode wa edua koni je ko sele lodo ti wa o eye ki wa fo ko fori so igi be ni gi ki fo ko fori so re so ko fi so eye o to fini tadi e lo ku e ma ti bo onrin jade wole wa yo je lo ro oni edo ki royin la pe an ki to lori telemo to ba ti ijuye an se yin pele oyunnu atasedi tako tabula ki o a ni olodi kankan ngba ta wa oni olodi nle ki la fo olodi ni ta se ibanle ka to mo lo o lori edo ki royin fun toni be se ngbo wa ketekete le lori ofe lati lo ri gboju o wa live and direct lori Facebook lagelu 96.7 fm oke to gajoke ni badan adura temi ni pe emu ki murin ko wa bo lowo e ire owo ti wa ko ni bodanu eku ojuma layo lakotun o okan ojokan awon weroyin ojojuma le wa Nigeria won ti wa de foto ni ni waju temi mori iweroyin the Guardian iweroyin punch ko gbeyin ajo ako iroyin jole wa Nigeria
0: ona
1: si wade o saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro iloko mi eje apegban ka ma ba apegban jini jini bi eni ojoramu aboro to fa maluwa bi to ba denu e yo doridi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o o si ni nje be ko ni tale wa eku ojumo fun to ro oni
0: oya o eja bere pelu okan ojo kan awon akori ti o nbe ninu awon weroyin ojojumo ile yi to wa lowo wa e ma gbagbe lati gboju o wa loju opo ikansire ni Facebook lagelu FM 96.7 ni ke sawari nbe be se nwo epin ko kari to lori telemo e fi eroyin sowo si wa bi eto yi se nte si waju ninu iwe eroyin the punch oni iroyin lo ti jade o wipe awon ipinle bi Eko Ogun ati ipinle Oyo oni awon ijoba awon ti kede o oni ojobo Thursday ogojo osu kejo gege bi ojo isinmi enu se lati se ami ti ajodun ayajo isese ta mo si isese de pelu bo je pe awon ipinle meteta won yi ni won so di mimo wipe igbese ta won gbe yi o ni lati se ajoyo on popo sisin asa yoba ise re esin re ati gbogbo awon kan ajogunba ile baba wa
1: o da o okan re to nbe ni waju temi o leti ohun fidi oro mule pe ijoba apapo le wa Nigeria in lo wi pe ina apa ki se n to suwon a ma mu ilosi a ma fa ilosi waju orilede tabi tomo niyan gan seyin ni o edire ti ijoba apapo le wa Nigeria fi palase fun awon ile ise eka je ka tun ti ajo lajo to je ti ijoba apapo pe ki won siraro lori awon irin ajo lenu ise lo sile okere e ti awon ti won yan si ipo tan ma lo won pe lai se pe won gba ase lowo office ile ti se ti akowe si ijoba apapo le wa Nigeria iroyin bo lori elekun keke punch on lo gbe ta
0: ninu iwe iroyin Nigerian Tribune loju iwe keta lori bo se je pe ibon ro lako lako nilu osogbo ti se olulu ipinle osun lana ile se olopa o lo ti bere ise iwadi alagbara o be lo si fi die mule wi pe ooto ni pe won gbemi okunrin to je eni ogota odun kan 60 years ni ibi isele laabi na won ni isele yi nlo sele leyin irin ajo abewo eleyi ti gomina Adeleke se si afin ataoja ti ilu Osogbo be ni ajo eleto idibo ile INEC o ti fun Adeleke ni iwe eri iwo lo jawe olubori certificate of return ton ti igba keji re iroyin kun fofo sinu e ekun keke re egbo ninu edo ki iroyin
1: oro kan re lo ti jade o latenu enikan to je oludije fun ipo are labe egbe oselu ADC egbe olowo bowo oloye Atiku Abubakar oro to juta o na lo ti nsafo mo oro di mo wi pe are lewa Nigeria tele oloye Obasanjo ko ni idi ile kankan mo ninu oselu oni ko ni political value gege bi asa ile ibo pe idi ile kankan ninu oselu bayi ko ni mo pin ki lori lobe to fi garu owo arin gbogbo edo ki royin ibe lati ja yin tan
0: loju iwe ketala Nigerian Tribune are le yi Bola Ahmed Tinubu un lo ti buwolu owo kan o ti ajo ti on gbogun ti iwa ibaje ohun ipasipayo nidi eto oro aje EFCC to ti ri gba pada lowo awon ti won ji owo oluko nile yi o pe ki owo ohun ko pada di lilo fun owo ya ikeko kawe eleti ijoba to gbe kale fun awon akeko lorilede Nigeria be ni pe awon ere nje tin be lori awon oko ti awon eyan ti ra ipin idokowo ti won ti ri nile yi to je pe won opada lore gba lati odun modun e ko owo na papo ka won akeko o mo ya mo fi keko ni orilede Nigeria
1: o da o eni to je alakoso fun eto owo na le wa Nigeria ye Minister of Finance in lo ti fi oro ta iyen Oyedele wi pe owo kan ti won yo ku lori epo petiro ti sowo ran wo ri epo petiro to je 15.8 trillion naira niye trillion me dogun o le mejo naira bayi oni a se na owo na bo won se na mo pe fe gbo arin gbogun edo ki royin fun toni ibe lati ja yin tan e seun te ngbo wa nbe
0: ninu iwe royin the nation are Bola Tinubu un lo mo ti yan Abel Olumu Iwa eni itan gege bi olori awon osise oba apapo ile yi tuntun tuntun won pe are gbe igbese ohun lana ninu ikede alagbara eleyi ti o tin so di mimo pe koni pe o koni jina ti eni itan yo fi bere ise ohun bo ti se ye
1: o da be e tun je kemi na o tun mu mi koyin ni mona nwa iroyin tun be nbi in lo nfi di oro mule wi pe ama Nigeria won ti sun kan ogiri o wa se se bayi ki won fe ran ro latari bi nkan se wa ho he ile to je pe bi opagbafo meke in lo tin pa opolopo omo Nigeria part utomi in lo se kilo
0: ajo to nse akoso egbon safefe ati awon oro mi to je mo gbigbe iroyin jade lorilede Nigeria National Broadcasting Commission NBC o ti se kilo kilo se ti awon agbon safefe to nti awon tin te iroyin jade lawon oju opo aye lujara pe ki won yago fun mimo lo awon oju opo ohun oju pona iroyin won lati mo gberoyin ayederu ti o mo se awon ara ilu lokan sita tabi ki won so ibe dibi ti won ti mo soro ibaje to nti eyi to le darugudu sile be ni pe awon nkan te ba mo po le ru ara ilu lokan soke lodi si enikeni e mo dan iru ewo papa ile to ba le se akoba fun eto idibo ile yi ti nbo lona lati lo ni worowo
1: o da wo mi ture ti o nbe nwaju temi o eleti o njade latenu Peter Obi Obi to je olurije fun ipo are labe egbe oselu NDC oni o tin fidi oro mule eyan omo Nigeria eti yin melu ipe lasiko eto ipolongo bayi orisirisi awon bi alaje ile mo gbe pe egbe oselu kokan eleti won gberu ti won pe ni slogans oni e yago fun pe awon kan te ni lo gan gan ni e gbajumo niru akoko bayi obi inu foro ta o
0: iroyin mi tun re ninu iwe iroyin daily post eyi to jade latenu ikan omo egbe oselu african democratic congress adc ni egbe olowo bowo dele mamadu eni ti o ti fun alakoso ijoba apapo ile yi to nse kokari ibujoko ijoba apapo ile nigeria fct yesom wike lesi lori oro kan to so nipa eto edibo gomina to waye ni ipinle osun ni biti wike to ti pe bo ba je wipe ijoba apapo ba ni nipinu lati gba ipinle osun ni dandangban ni iru ohun oni salai mo si ni ipinle osun lasiko ti eto edibo ohun fi nwaye oni aisi nbe ohun ti safihan re wipe hein ijoba apapo tare bola tinubu oni ife lati ja ipinle osun gba o file fun ara ilu kin ti won fe ko sele ni dele mamadu ni aturota bi elubo o tun de ko ma wa ma foro si igboro aye nu o
1: o da be igba keji are lewa nigeria kashim shetima oni won pe o ti pada sile wa nigeria leyin isimi ose meji le to fi lo si ori ewe gege bi won se fide oro mule pe koda o ko ojo meji ti isimi lenu ise re ti o pe in lo so ti pada sile wa nigeria won pe shetima in won pe omo yan lenu pe o ti eje kisimi ohun o pe gan gerege ko to pada senu ise o punch on lo gbeta
0: loju iwe kejo nigerian tribune awon ajagun feyinti nile nigeria lo re se iwode o ni ilu abuja lana lati bere fun afikun toto lori ajemonu owo osu won eleyi ti won ma gba papa lori boye je pe ijoba ti se afikun owo osu awon omo ogun le meji ototo ti o si ti han lori ajemonu owo ti ifeyinti ti awon ri gba lososu
1: o da we je kemi na o tun mu mi koyin papapa le to ni se pelu ayajo isose ti isimi lenu se wa fun loni okan gbogi ninu awon oludije ni ipinle oyo e to ndije lati soju ekun arin gugun oyo oyo central senatorial district nilegun asofin agba lewa nigeria labe egbe oselu apm egbe elege ni ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo ajadi ikomo olokun esinu o na in lo ti kesi gbogbo awon elesin patapata wi pe ka te ogbara ba se mo gege bi ajadi iko omo oloku esin iyen olufemi ajadi ogun toyinbo lo se nki gbogbo awon onisese patapata ku ayajo odun isese ile totuko iyen loni o
0: eja loju oja ka mu ise je nigba ta ba pada de iyoku edo ki iroyin yo mo tesiwaju ikani lagelu 96.7 oke to gajoke ni felele mbadan letin teti gbo wa eku kale
2: mo ti bere fun o le salai mo panile rin lakoko apejopo itakoro sori la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: mo kan sa mo arogun gbogun mi ipade aduro olosun beta meta ti sa yi tun ko akore majemu ti ajogun o nwaye ninu ijo TAC upliftment family number 1 solution center ti iyadidu alafia estate leso omiade o ibadan iti yo bere ni ojo kerin logun titi di ogbonjo osu kejo 2026 ipele adura owuro osan ati isoru ojo isimi ni dupe ati oro ase latenu woli olorun yo ma lo pastor adekunle pastor feli Pastor Lare, Pastor Lawa, Pastor Adeyinka, Pastor Folarin, Pastor Abioye, Prophet Fadipe, nigbati Lady Evangelist Lara, Kende Akiwale Kokoro Aseyori, ba fi ori emi sifere si orun, Prophet Adeomo Jesu JP, AK Omo Alasi Orun, Olugbalejo, fun alaye 0703301923 tabi 0805512361
5: Iroru pa ebe wa o APC ebe oni pa lawa gogola
6: Ààrẹ movement ló ṣàgbékalẹ̀ ìpàdé ìbánijíròrò tí gbogbo adarí ìrètí sọ̀dọ̀tún ti Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ìjọba ìbílẹ̀ Gbẹ́dá. Àwọn pé gbogbo àwa tọ́rọ̀ yìí tàn bí gbogbo ìgbìmọ̀ aláṣẹ APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ àti ìgbìmọ̀ àgbààgbà lẹ́gbẹ́dá, gbogbo àwọn àlejò tá a fìwé pè àti àwọn olùbánisọ̀rọ̀ pàtàkì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Sátidé ọjọ́ kejìlélógún oṣù kẹjọ ọdún yìí ló máa wáyé ní dédé àgógó mọ́kànlá òwúrọ̀ ní gbọ̀ngàn Al-Latif Event Hall lẹ́yìn yídi ìkírun Petrocan Gas Station Arúbíewé lágbègbè Olódó ní gáràjì nílẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ wá ẹ jẹ́ ká jọ foríkorí ìkùnlùkùn fún àṣeyọrí.

0: Ibadan.
1: É seu.
2: Kaabo pada leka ipolowo oja wa edo ki royin to nkile to hale futo ni nte waju ikani lagelu oke gajoke nbe le tin tete te ngboju o wa be se ngboju o wa ni ke ba wa share e pin ko karile ajoje odun be nikan oni iroyin to nbe waju temi lo nsafo mo ro di mo wi pe ijoba apapo le wa Nigeria ti pase o fa awon ile ise kaje ka to nti awon lajo lajo to je ti ijoba apapo pe ki won da odro lori mi ma so fun irin ajo lenu se lo si ile okere ta pa julo ti awon ti won yan si ipo kan tabomi ti won gun le lai gbase lati office akowe si ijoba apapo le wa Nigeria idari lo wa ninu atejade kan ti de ti ojo de tori re je ojo ketala osu kejo odun ta wa yi to je wi pe akowe si ijoba apapo le wa Nigeria George Akume ona lo fi ta o le to si fi sowo si eni to je olori osise si ile ise are awon alakoso minister awon eni to je olori osise ati be lo lajo lajo e to je ti ijoba ni Nigeria gbe gbodo mu lo ki won si tele won pe atejade yi in lo fi di oro mule bi pe opolopo awon ti won yan si ipo latakata ijoba apapo lewa Nigeria ni won te waju lati ma rin ajo lenu ise lo sile okere lai gba ase lati office akowe si ijoba apapo lewa Nigeria ile to lodi si ilana atele to ti wa nle tele tele gege bi alaye to fi ta hun won wi pe ijoba ina ni won ti fi awon darita won ni ti odin ni e marun ototo latodun 2012 pe ki awon ti won yan si ipolokun ojo kan kama tele ilana to ti wa nle yi sugbon to ye pe awon arufin in lo po ju nbe won pe eleyi in lo ndena ile ise ohun lati ni akosile to gumo to nti akoyawo yen lori ibo ni won se na wo lu gan ni pato atejade fidi oro mule bi pe se ri awon ti oro kan yi won gbodo ri daju o pe won gba ase to to lati office akowi agba si ijoba apapo le wa Nigeria ko to di pe won ma teko leti lo si ile oke won pe koda eda atejade ti lo si awon enu loro ti nbe ni Nigeria papa julo won pe won gboro ri iwe ase lati office ako si ijoba apapo le wa Nigeria ki won to fun awon ti won yan sepo lori ofe lati gun le irin ajo to ma fe gun le o
0: ninu iwe royin the punch ijoba ipinle Eko Ogun ati Oyo ni won ti kede oni ojobo Thursday Ogunjo osu kejo gege bi simi enu se lati se ami ohun popo sisin ti ayajo ojo isese eyun isese de gege bi o si je pe awon ipinle meteta won yi oni won se apejuwe ayeye olododun ohun gege bi eyi to se pataki lati safihan awon asa esin ati awon ohun ajogunba to je ti ile karo jire won pe ikede yi oni o tumo si o wi pe awon osise oba ati awon olugbe awon ipinle meteta won yi ni ile karo jire ni won lo ojo oni gege bi simi lenu ise pelu bo se je wi pe awon ikan ti je oni sese ni orilede yi papa ni ekun gusu iwo orun ile Nigeria ni won korajo po si bi ti ko wa won ti ma se iwure ti won se oniruru etutu to nti awon iwode ati awon eto mi to je yi ti yo safihan afihan asa ati isese ile Yoruba ni ipinle Eko ijoba ipinle Eko lo so di mimo wi pe okere tan awon eyan ti an le ni milionu meta ototo ni ireti wa wi pe won o kopa ninu eto ti ayajo isese ti odun yi ti o mo waye loni eleyi ti ijoba ipinle na to se apejuwe re pe oni yo fe je ikorajopo ti esin eleyi ti o to biju to se kan janju fun esin ti isese ni ti butoro agbaye nigba ti nsoro lati enu oludamoran re pataki eyun si gomina ipinle Eko lori oro irin ajo afẹ ati isi ona tun ti asa Idris Aregbe lokede oro un sita wipe oni ona ni yo je ojo isimi enu se o ninu oro to so lojo ru Wednesday nibi to ti so di mimo wipe ka awon eyan kan mama wo ojo oni tawon kede yi gege bi ojo isimi enu se kan mi eleti oje pe o kan wa be rara o oni ohun ti ohun fe ki gbogbo won mo ni pe awon iran yoruba eyi to je pe won le ni million 15 ni 100 ka kiri agbaye loni lo je pe lati isedale wa ni o tin da bobo asa ati ise won ka kiri latodo awon iran kan to ibo sodo iran mi koda eyi ti won se yi orilede Nigeria nikan ko ka kiri agbaye oniru e tin waye ijoba ipinle Eko lo wa so di mimo pe ayajo ojo isese oni oje yi ti o safihan eto ele to je olodidi ose kan ti an ti ya soto to je ti oro to ni se pelu isedale ile yoruba ati awon orisirisi igbese mi ele ti won se lati se igbelaruge fun asa ati ise ile yoruba oni o si je eyi ti won ti bere be ni ekun ile karo jiri papa ni ipinle Eko ni odun 2023 to je pe atigba na ni an ti nkede re wipe gbogbo ogunjo osu kejo lodo odun oni o mo je isinmi ohun eyi ti won fi sile fun ti popo sisin odun ti isese oni awon lade lade loye loye ni ti butoro ijoba ipinle Eko ni an si bere ngba na pe bi awon se fe ko ma lonu ijoba si fi on telu bakan na ni ipinle Ogun ijoba ti so di mimo wipe ipinu awon lati gbe iru igbese be fun ti ayajo otojo oni ohun oni lati daabo bo gogo awon kan to je asa ti ise ohun ajogunba ti ile yoruba ati sise igbelaruge fun gogo won ninu ikede eleyi ti o fi lede ti o si je pe oludamoran si gomina ti ipinle Ogun Dapo Abiodun lori oro eto iroyin ati ato Kayode Akemade un lo fi lede lo so di mimo ni ojoru Wednesday nigba tin fi ile awon oniroyin lowo wipe nta won seun igbelaruge fun kan ajogunba ile yoruba ni ipinle Oyo ewe gomina Seyi Makinde ti ipinle Oyo lo ti ki gbogbo awon onisese wipe won ku orire o ni ipinle Oyo ati kaakiri gbogbo agbaye ninu atejade eyi to fi lede nipase eni to je akowe ijoba re Ojogbon Musbah Babatunde ti o si je pe eni to fi ise ohun je o na ni oludamoran pataki si gomina lori eto iroyin Sulaiman Olarinwaju to so di mimo fun awon oniroyin pe gomina Seyi Makinde ni o ki gbogbo awon eyan ti won je lesin bile kaakiri gbogbo orilede agbaye o to si nki won pe won ku aseyori odun ohun ati amojuba re be lo pe opo re oni won se loke pe
2: o da o eje kemi na o tun mele ko yin won pe ijalala enikan ki laduku a ki si salo feni ti o ba feran eni be yen salo fun eni ti o feran eni kan se lori aso ni o oludije fun ipo aare ni Nigeria labe egbe oselu ADC Atiku Abubakar in lo ti fide oro mule wi pe oloye Olusegun Obasanjo to je arele wa Nigeria tele pe ko ni ri ile kankan nu oselu mo pe koda o fuye gba ninu oselu ni akoko iba ba nsoro awon eyan to ni kimi won pe ki won yo loye Olusegun Obasanjo ku lara awon egusoso ti pare kinu oselu lowo yi o won pe Atiku Abubakar o soro na di mimo fa awon oniroyin lana ode yi to wi pe ko ti e turun kan lara awon boya ni se ni Obasanjo o fi on telu won tabi o ta ro lo lori pe ko ma lo o n satileyin fun abi be ko won ni lati 1999 ilo ti mo wi pe Obasanjo wo wi pe Obasanjo to ye pe o n gan funra re ko dibo wole ni ipinle re tabi ni ekun iwo orun gusu southwest nigba na o ni are wa in lo so Obasanjo di are in Nigeria o ni Obasanjo o fuye ko si nle pin baba n soro awon eyan to ye pe won lero leyin oni ko lero kankan leyin nnu oselu Atiku Abubakar nlo so be o kika la sale mi ka mo pe baba wa gbagbe pe lati gba ti an mejeji ti fi office ile ni 2007 in lo je pe won tin ta hun sira won be to je pe won load sira won gba ni won pe n to si fa o ni wi pe atiku abaka ina in lo je wi pe leyin ti won ti jo se sa odidi odun mejo tan o load si igbese ti obasanjo ngbe lati sa keta lori alefa ngba ti atiku wa soro won ni pe se ri ara nkan ti o bi ja wa laarin won ato basanjo ti jo si pari lati gba na o ni wi pe ohun segbe fun ofin Nigeria ati isejoba awara wa yato si ifenu nikan nitori igbese e ti obasanjo gbe ngba na eleeto e ko le doju eto isejoba awara wa bule ni tabi ti o lodi si ofin Nigeria to ti lakale bi pe enikeni ti ba ndije dupo are tabi ipo gomita ba won ipo mi be won o le loju e meji lo ti o si je olodun mejo o atiku ilu wa fide oro mule bayi ngbati o n ba won ni ruyin soro saaju eto ribo tin bo lona ni 2027 atiku atiku abaka to je igbakeje are Nigeria tele oni pe ewo eyin omo Nigeria eyin ni ohun ni ba soro papa julo eyin odo anfani anfani re ke le fohun lati le si Nigeria debi ti e ti ri apere re to je pe isijoba to hun o se teru tomo o na la ro si de bi de bayi tori pe o ko ti elede nje ke jara oni o gege bi alaye to se oni pe se ri opolopo awon mi ti won je gomina bayi an mi ti won je alakoso tabi adari mi kan tabi omi tabi to yan sibe won pe ma je atara wa je won o le de ipo na bi e ba se wi pe an na ti ri anfani gba nigba ti won je odo fudi ele ijoba to won o se won o se lori awon odo nitori pe odo ni e ko je ojo la
0: loju iwe keta Nigerian Tribune iroyin kan benbe to gbe mi lo si ipinle Osun nibi ti won ti se lalaye pe okunrin kan eni ogota odun 60 years ti won pe oruko e ni Tajudeen Yusuf oni awon iko omo sota kan ni emo ti fi bangbe mi e ni agbegbe ita olokan nilu osogbo nipinle Osun ni kete ti gomina Ademola Adeleke to lo re se irin ajo enlembeun si ataoja ti ilu osogbo oba jimo ola nipekun laafin re gege bi ileso olopa ipinle Osun bi an se soro won fi di isele na mule pe be lo waye lojoru Wednesday ti o si nso di mimo we pe ile ise olopa ohun ti bere ise iwadi lati tana wadi ki gan ni nkan to sele nibi isele ohun ati pe awon si ti bere igbese lati ri pe owo te awon olubi eda ti won be nidi bi an se sekupa eni eleni ohun o laise lairo gege bi oro to jade latenu eni ti ise agbenuso fun ile ise olopa ni ipinle Osun DSP Abiodun Ojelabi o so di mimo wi pe owo ago merin irole ana ojoru Wednesday oni won fi oro na to ile ise olopa ipinle Osun leti bakan na lo so di mimo pe iwadi ta won ti koko se ni yajo yajo o se afihan re wi pe gomina Adeleke ti ohun ati omo re Davido eyun David Adeleke ti ajo rin irin ajo lo si afin ti ataoja ti ilu osogbo lati lo ri se baba ke pe si won oni won rin irin ajo ti won je ara won lasiko ohun o won pe leyin ti won ti rin irin ajo yi oni okunrin kan ti won pe oruko e ni Adebayo Taurid ti opolopo awon eyan mo si small rugged ni pe o dede jade wi pe ohun na fe lo ri ba Davido soro loju loju un lohun fe wo ki ohun ati e ka won ojo soro koju orin ju won ni sugbon awon iko eleto abo ohun korin se won se wo ohun oni won o fun laaye lati lo ri foju rin ju pelu Davido won pe eyi oni o wa fa o to fi je wi pe awon iko omo ganfe ti an jo wa papo won ni gbogbo won ba ya de bakan ni an ba di enu ona afin ti ataoja osogbo pa won ni eyi ti o sele yi oni o je ki gomina Adeleke ati awon ti an ko worin pelu re ninu oko ti an to telera won ki won rai lati jade ni kan mo kia sugbon leyin oreyin won pe gomina ati awon iko re won yi won pada jade loye laisi wahala sugbon ile ise olopa lo wa so di mimo pe nigba ti awon iko omo sota yi ti won kuo ni afin won ni bi won se nlo oni won ba yinban mo okun Yusuf yi ni agbegbe ta olokan lasiko ti won ririn ajo won kuo pelu ibinu kuo laafin ni kete ti ile ise olopa ti wa teti gboro yi o na ni won ti pe awon ti da awon iko eleti yo mo pararo agbegbe ohun sibe ni eyi to si mu ki awon pada wa se alabapade okun ti en pe oruko e ni Tajudeen Yusuf eni ti an ti gbemi eyi to je pe ngba ta won gbe de ile iwosan ni yajo yajo ni awon dokita ti nbe ni ile iwosan pe o ti pada jade layo ki won o to gbede ewe ijoba ipinle osun labe gomina adeleke oni oro ti jade o wi pe gomina adeleke oni ajo eleto edibo ile yi INEC lo ti gbe iwe eri oyege o dawe olubori le lowo leyin eto edibo gomina to waye lojo abameta saturday to koja ti gomina na to si fidi e mule wi pe gbogbo awon eyan ti an farapa nibi isele to waye saju eto edibo ipinle osun lasiko eto edibo ati leyin eto edibo to mu ki emi ati dukia ko di eyi ti an padanu oni ohun o ya owo kan soto to je million lona edegbeta naira 500 million naira sile fun won lati le fi toju awon molebi ati gbo bukata awon eyan ti awon ti an dologbe ti won fi sile saye lo
2: eya polowo oja n pada bo edo ki royin tesiwaju esun
1: temo to bere fun o le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice ito we kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: yi ni oluwa wi o ni iyagan re ti tan o ni wa finu gbe oyun feyin gbomo kan asiko se laala re ti tan ai lakojo ai rona apayo ai rala anu gbogbo re loluwa lohun o fo pin si oluwa lohun o mo lo si pele to kan o si deni ti gbogbo aye n wari fun aje mu oluwa re ninu ipade anu le kan si itosu kejo esi won se gain august edition bcac orioke anu christ apostolic church prayer mountain of mercy district headquarters to wa ni kilometer 2 ojo igbo loyin ro half odu shoku bus stop ojo ibadan abi ke gbebe di bus stop loju ona ojo simoni yakole esi won se gain be lojo wednesday ojo kokandilogun si ojo friday ojo kokandilogun osu kejo odun yi wednesday 19th thursday 28th and friday 21st august 2026 ipade taro ti showru ni lojo meteta ago mejo aro ni ipade taro ago mokanla leni showru lojo meteta pelu akori bayi oluwa wi opo awon wole totu atolori emi lo nbo inu ipade anu le kan si to su kejo lolorun ti fe yanju oro re ibe lorun anu ti fe sikan gbogbo ni ba gun ori oke anu lo su kejo yi ninu ipade anu le kan si ilekun anu won yo si gbaragada pastor isaiah o alade omo woli lolugbalejo prophet moses o alade olu baba ori oke yo sure fun wa wa gbadu akalekun anu aye oke oku orire
5: awon agba soro loni bi eni mo bi oro osu logbon odun oye lagba wo laipe eni teru to mo n kayo ke pe ta lo meni ti o kan nigbe mi eyan dabi teran latari ijoba eleya meya ta adibo fun ti o ka to sara ti wa de wa nu ibi ode ilu baka ni mo la sun ta ba ti ya n bere fasiwaju re aya ma bere foju nu o to de ni ba risu to damo ti o de mole biru eni be barangeli ese ni oyo ti asiwaju re mo lati nu mu ta jo tun dibo fun toro se ta ati sise re ta won asiwaju re odo se ni eyin eyan wa lala gbogbo toro ke lorilede nigeria nbo nle atun to nto ti baje o se tun se lai ni suru kisu gidi ma ba parun won ma gbe fin se ra won lebu gbogbo omo orilede nigeria ise re ta re wa bola tinubu ti beru gbodo duro la fi ni ka fi mo sokan ka tun gbaruku ju yaya fun are wa bola tinubu o se leke dinu lorun ko gbogbo le sun abo koju opo mo ba di ijoba ti o se nta fe ni ijoba Bola Tinubu ati Setima suru wa won ni lo ko se le keji labi ase egbe oni tesiwaju
6: ABC
5: Dr. Ayo Bami Wasiu Lama Adesina lo sagbaterun kede yi
7: Clash FM Media Academy níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti ń fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
8: ẹ̀yin tẹ̀mí báwo ni o ṣẹ́ wa.
6: orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba splash fm media academy kọjá báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa láwọn náà ṣe fúnra wa.
8: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọkùn. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ splash fm media academy níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
9: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá wọ́n mi lọ́wọ́.
10: Ṣé máa jẹ́ nìyẹn? Ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́ mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ kúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
9: 0807-112-4000.
10: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
11: Ọ̀rẹ́, àfàìmọ̀kó máa já wọn àmì tí mò ń róye ẹ̀. Nínú àgọ́ ara mi yìí ni ó hàn mí lè mọ̀. Kára ó máa ta mí bíi pé mo fomi atapara. Ara ń já mi jẹ, nǹkan ó máa rìn tàbí bù mí jẹ káàkiri ara. Ara ó máa yún mi, bàbá ń bari ẹni ti pajápajá tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa, mi ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́. Torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré ó ṣe ìwọ̀. Ọ̀rẹ́, ó jẹ́ gbẹnu ẹ̀dákẹ́. Ṣọ́rọ̀ fọ̀wá leléyìí àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà. Ṣé wọ́n ò gbọ́ nípa BNC capsule ni? Egbògi tó jẹ́ òun ni gbogbo èèyàn ń lò. Tó bá ń di pé ara ń ta ni, ara ń yún ni, ara ń já ni jẹ, nǹkan rìn tàbí bu ni jẹ káàkiri ara, tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. BNC capsule ó wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìlú Ìbàdàn. BNC capsule wà ní Danax Pharmacy, Adamasinga, Tanimọ̀lá Pharmacy Òkè Àdó, Aslam Pharmacy Mọ́kọ́lá Roundabout, Boste Pharmacy Àpáta, Solution Pharmacy Agbeni. BNC capsule wà nílùú Ìsẹ́yìn, Ọ̀yọ́, Ìkirè, Ìwó, Ẹ̀dẹ̀ àti nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tàbí nọmba 30 Adékọyà House, Àǹfààní Road Roundabout, Ring Road Ìbàdàn. Iléeṣẹ́ Tèmítayọ̀ Tradọ Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule jáde. Láti mọ gangan ibi tẹ́ ẹ ti lè rí BNC capsule rà ládùúgbò yín, ẹ pé 08103369434.
12: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Fún olè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, aráyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
13: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kọ̀nọ́fùrù.
12: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
13: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀, yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
14: Ìpàdé ìpàgọ́ àdúrà lágbára tó ń wọ lọ́wọ́ àpèrúre tó ti láyé àwọn ènìyàn rẹ̀ kọjá. Pẹ̀lú àkòrí oore ọ̀fẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sán Grace for a New Beginning fútọdún 2026 ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹjọ sọ́jọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 láwùjọ máa kórajọ papọ̀ láti ké polúwa aago méje òwúrọ̀ sí mẹ́sàn-án àti mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ làdúrà àgbà ìyanu tó bá dọjọ́ kẹrin oṣù kẹsàn-án September 4 làdúrà àgbà yípo tóntórí yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ láti aago mẹ́fà òwúrọ̀ sí méje àṣálẹ̀ bó bá ti dá aago kan sókè gé ìyẹn lọ́jọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ti sọjọ́ ọ̀sẹ̀mi ni gbogbo ọkàn láàyè yóò máa jùmọ̀ gbórí ọ̀fẹ́ jẹjẹtan orílẹ̀ ìpàgọ́ àdúrà àpèrúre ó wà ní Akoto Estate lójú ọ̀nà Ẹlẹ́bu Oníyọ̀lẹ̀ Extension Ìbàdàn pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Reverend Samson àti Mama Reverend Mrs. Juliana Akérèdé lólùgbàlejò àgbà àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè míì bíi Reverend Godwin Ìdọ̀gọ̀ Reverend Abiodun Obe Bishop Samuel Alawode Reverend Joseph Ọ̀tẹ̀gbadé Atolúrin Ẹ̀mí Èyítayọ̀ Òjò wá pàdé olúwa Ọlọ́run àpèrúre kára Yorùbá wa gbàgbà pé.
15: Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé àṣà Yorùbá ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìgbé ayé wa látorí èdè wa ẹ̀sìn wa ìdílé àti irúfẹ́ àwùjọ wa ayẹyẹ àjọ̀dún ìṣe wa oúnjẹ wa àti pàápàá jùlọ orúkọ wa.
16: Àwọn ọmọ sọ pé àlàáfíà ẹ̀dùn ṣe kí ṣàǹjọ́ ọ̀hún àti ewúmi elédì kó aráàdúrà ọ̀sùn afẹ́gbẹ́ bí adé ẹ̀mọ àjùmọ̀ bí ọ̀kan tàánú.
15: Ìgbàgbọ́ àwọn bàbá ńlá wa nípa ìṣẹ̀ṣẹ̀ ògbodò parun torí pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ wà lára àwọn ohun ìpìlẹ̀ àti àmúyangàn ọmọ Yorùbá tẹnitẹni tàkísàǹtà àtàn. Bóni gbábá pẹ́ gbá ẹ̀ láàka ìyá àfikómi ìdí rèé tí barista Kim Agbájé àdéhùn fi ń dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ṣe fún ti ayẹyẹ àyájọ́ ìṣẹ̀ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n wá ń rọ gbogbo àwa ọmọ Òdúdúwà láti jẹ́ aṣojú Yorùbá tòótọ́ ká má gbàgbé ohun táwọn bàbá wa fi sílẹ̀ fún wa. Wọ́n ní kí a jẹ́ aṣojú Yorùbá rere níbi gbogbo káàkiri àgbáyé. Àṣà àti ṣe wa ò gbúdọ̀ parun, èdè wa ò gbúdọ̀ dohun akọ̀tì. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ á gbé wa o, àwọn ò nílẹ̀ ò ní padà lẹ́yìn wa. Barista Kim Agbájé àdéhùn ló ń k

0: ti won si wi pe awon o lo iriri awon o gbogbo atotan ni patapata lati polongo fun egbe oselu APC ti o si jawe olubori ni 2027 papa julo eto dibo ari ati ti gomina ti je pe egbe oselu APC o na ni o gba ile isakoso ti nbe lagodi ni onu to nbo awon to wa je oludije fun ipo councilor inu eto dibo ni odun 2024 yi baka na won tun ki ene to je oludije fun ipo gomina labe egbe oselu APC ipinle oyo ko rire o ye senator sharafadin abiodun ali le to e pe won pe awon se atileyin gbagbagba bi ke o fun pe ana ni awon duro ti awon o si ni figba kan yese pin awon ri pe o jawe olubori ninu eto dibo ti nbo nigbati won ke si gbogbo omo egbe oselu APC lapapo pe gbogbo ti ba du won lokan kan gbe segbe na pe isokan egbe in lo se pataki inu akoko inu akoko bayi won ni papa julo awon to je pe won fi ife han lati DJ kan tabi omi sugbon ticket o jamo won lowo dakana oni egbe yi yen 2024 APC councilorship candidate forum won wa dupe dupe pe okun lowo eni to je akowe won fun ipatakutakun to ti ko yen honorable Said ti ami USC lati do ati bi akowe ipolongo APC na bo se wa nbi ipade ohun honorable Wasiu Sadari awon ekan mi ti won be nibi ipade tan wi on lati ri honorable Sanusi Tawhid honorable Said ti ami USF lati do honorable Samsudin Murakiyo lati Oyo honorable Atunwa Oluwa Segun lati ekun Ibarapa honorable Salauddin Muniru lati ekun Gbomoso honorable Ibrahim Soliu Ajibola Latoke Ogun honorable Toyin Kolawole AKA Mamati ye honorable Jumoke lati Ibadan Notice ati honorable Olabisi lati joba billion naira
1: ajo ti o nsakoso eto eko ti gbogbo nse nile yi ton ti awon eto eko to ni se pelu imero ohun ikose owo NBTE oni o mo ti buwolu awon eto eko tuntun toto kan ni ile eko ti oje ti gbogbo nse adeseun ogundoyin tin be nilu eruwa eyun aope Adeseun Ogundoyin Polytechnic Eruwanu awon eto eko tuntun meje mi oni won buwolu to si je pe won tun pada se atun buwolu lori awon eto eko marun to ti wule wa ni ile eko ohun tele tele leyin irin ajo abewo kan eleyi ti awon asoju ajo NBTE yi ti won se wa si ile eko na igbese ele ti won sese se ni tutun tutun ohun ni o waye laarin ojo kokandinlogbon osu keje ati ojo kokanlelogbon osu keje ohun eyun July 29th and 31 odun tawa ninu re yi eyi to si je pe o lo tun pada ro ilana ikeko gboye ni ile eko gbogbo nse ohun lagbara si to itun se afihan afikun didanto re lati tun ri wipe ohun seto to mu yanyan fun awon akeko ti an ba gba ile eko na koja lojuna ati ri wipe ko wa awon won keko gboye lona to danto papa nipa ti eko to ni se pelu ise owo ati imero ohun idase sile gege bi won se se ni alaye latodo awon alase ile eko na won se ni alaye o ni ekunrere wipe awon ilana eto eko marun ototo ele ti o ti wa ni ile eko ohun tawon akeko ti wule ti nkeko gboye le lori tele ni won tun gba ibuwolu lotun ni atodo ajo NBT ti nsakoso awon ile eko gbogbo nse ohun lara won lati ri ND Mass Communication ND Statistics HND Science Laboratory Technology ti amo si Microbiology HND Science Laboratory Technology Tamosi Biochemistry HND Arts and Industrial Design eyun to je wi pe oro to ni se pelu ti aso sise batani si textile option ni won pe won buwolu fun won bakan na ninu igbese lati fe ilana eto eko loju si ni ogba ile eko adeseun ogundoyin ti onbe nilu eruwa mo pe ile eko ohun un lo tun ri ibuwolu tuntun tuntun gba lori awon ilana eto eko tuntun bi nd local government and development studies nd agricultural and bioenvironmental engineering nd law nd geological technology nd criminology legal and security studies hnd architectural technology hnd strategic communication and media studies bakana ni pe igbese tuntun yi o lo ti wa mu anfani otun de ba gbogbo awon akeko ti won ba njaran kan lati keko ni ile eko won abi ti won fe wole sibe papa lati keko ni ile eko politi ilu eruwa yo won se ni alaye wi pe pelu bo je pe ile eko na o ti bere si seto igbani wole fun awon akeko si inu ipele awon ilana ikeko tuntun tuntun ti o ti buwolu ni sa eto eko 2026 si 2027 bayi anfani ti sile fun awon akeko lati wole keko gboye lori awon eko tuntun tuntun ile ti won sese buwolu yi ninu oro ile to so lori igbese otun yi eni to je adari ile eko ohun ojogbon Jonathan Adedokun lo dupe o lowo ajo MBTE fun bo se je pe igbagbo to rinle ni n fi gbogbo igba ni ninu ile eko na ojogbon Adedokun ko sa igboriyin fun awon igbimo alase ile eko ohun awon adari awon oluko ati awon akeko ile eko gbogbo nse na fun ifowosowopo won lati le je ki igbelewon to duro re ko ma tesiwaju lati ma wa fun ilana eto eko won gege bi oro to so o pe igbese ti an gbe lati buwolu awon ilana eto eko tuntun tuntun ni ile eko ohun ati ile to ti wa nle ori ko dede wa o bi ki se pe awon tesiwaju lati ma mu igbega de ba ilana ti awon fi n se agbekale eto eko ni ogba ile eko ohun to si pe awon eto ti awon gbe kale yi o je yi ti on don jade lati wa ojutu si awon isoro ati awon nkan ti ilu nfe lasiko yi to nti awon nkan ti yo mu ipese ise ko rorun fun gbogbo awon eyan ati ile ise to nilo awon eyan ti won pada gba si awon ise fun idagbasoke eto oro aje be lo wa ro gbogbo awon akeko pe ki won lo anfani yo lati ri pe won samulo eto ohun ninu ilana igbani sise eleyi ti nbo yi igbese ti an gbe yi o na lo waye leyin ti won ti se iru igbese be ni odun to koja to je wi pe awon ilana ikeko mokanla oni won pada buwolu ti o si tun buwolu tuntun mi nigba na ewe
2: o da wo je kemi o mele ko yin papapa in lo nsafomo oro di mimo pe oludije lati lo soju ekun aarin gbogbo Oyo nlegbimo asofin agbale wa Nigeria labe egbe oselu APM Allied People's Movement egbe elege ambassador Olufemi Ajadi Ogotoyinbo Ajadi ikomo loku esin ona in lo ti ro gbogbo eyan patapata ni ipinle Oyo lati yago fun ija elesin jesin bi ko se wi pe ki a kora wa mora ka gbara wa ba se ri lasiko yi ti on ki awon onisese awon elesin ibile ku ayeye ojo isese ile to ko loni ogunjo osu kejo 2026 ani baba gbagbe ijoba ipinle Oyo ina lo ti kede ojobo ogunjo osu kejo gege bi ojo isimi lenu ise lati faye gba awon araalu lati le kopa nibi odun isese yi to ko loni nape ikede latodo gomina Oluseyi Abiodun Makinde yi ona in lo nfi han wi pe isese ina lo se pataki laarin gbogbo omo Yoruba papa julo ni ipinle Oyo inu atejade eti Ajadi funra re ti o buwolu to si fita lanu ode yi nibe ni ambassador Olufemi Ajadi Ogotoyinbo in lo tin ki gbogbo nisese patapata to ti gbogbo eyan ipinle Oyo bi pe aku popo sisi odun isese e to ko loni Ajadi Ogotoyinbo to je leyin juanu in lo ro gbogbo omo ipinle Oyo pe kan ma fi aye gba alaafia pa julo bi eto ipolongo obo ti 2027
0: bo se ti wole bayi to si to nso mo wa o o tesiwaju pe ayajo isese o re ka lo ni pelu alaafia to nti ifimo sokan ki ipinle oyo le ba tesiwaju ki iduro sese ko le wa ni ipinle wa ti nigeria lapapo ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo o kesi gbogbo omo ipinle oyo pe ki won lo odun isese yi gege bi anfani ni o lati kepe olodumare ko ba wa lowo si oro orilede wa nigeria to nti ipinle oyo ki tesiwaju re ko le ba ba teru tomo o ajade wa gbo suba kare fu gomina se makide fun wi pe o kede isimi lenu ise o niye lati le faaye gba awon elesi ibile awon nisese lati le se odun osese ti won eleyi to ko iyen ni oni oloni yi oni gege bi o se je pe yoruba ojo kan gbogi lara awon eya e to tobi julo ni nigeria ipe mi ma se iru odun bayi o se pataki fun igbelaruge asha ati isese wa o
1: to ibi na ni a ri mo lori edo ki royin laaro yi o tun di ago meji la ngba te pade awon akegbe wa mi lori gudugbe royin ba se ndide nle okodoro oni eto kan bayi top striker o jo npe o fe wa polongo ibo fun agba lori eto ohun pelu nta ri ni ta yen oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan oruko temi
0: je mi tayo ye ladun aboro loko mi o ire atayo
3: Wagyu FM 96.7
4: Odami o ti wa su mi bayi
5: ranti kilo de kilo su nbe
4: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo feel gas ti mo de mo yin ti mo feel en gba yin ni se ni mo de be laipe bo ba so fi mi po ti gbowo lori ohun ti o wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
5: aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma po mo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni kete ka si pe mi lori owo ole ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
4: e wo boja mi afi ko lo n ba wa da si
6: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
7: 09063848209.
6: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lu. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo losose lo shoshu koda lododun gege bi apere iye ti won tan kan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ole na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
7: 09063848209
6: Nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa ete atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
7: 09063848209 8209.
8: Awon Yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
7: 09063848209 awon to ba n gbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
8: ba teji se yin ba se n dele ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se oranse si
7: 09063848209
8: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je kanfani yi fo iru e kan si won loni keyin na janfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
3: Lajilu FM 96.7
9: Etesi si ikede pataki yi ayeye ajodun olododun ti ijo Kerubu and Serafu Osana Kuole Odoona Ibadan ati ni iranti baba wa Special Apostle Olayiwola Owosho omo Gbaruku soro ti nse oludasile ijo na yo waye ni Sunday 23rd of August 2026 ni 11 AM akori ajodun ohun Oluwa Oniwasu Bishop Dr EB Ola Jesu Olugbalejo Apostle and Prophetess Ogunlade JP Jesu Loluwa

aago meji oru ni aare Bola Tinubu ti ki Senator Adeleke pe congratulations mo ke oku oriri po wole aare nse ijoba ni eto ko ni eni a opodun la se laye nlo lanla

0: ro pe e tag wa e tag mi to ba ti pade mi ni party house kankan ri abo ti ba mi pade ni campaign
1: abi nu pade oloselu
0: abo ti ba mi pade nbi ti mo ti lo register fegbe kan ri abi ati o ti ba mi meeting egbe oselu kan ri iwo lo lenu re ilo kan ru awa yi
1: ki lo da la wa nja
0: sugbon yi pe a ni so o toro yen
1: a so
0: eh ah Saka, top saka, money suru o, awon bibu yen, won o le pa ironi njebe. Eni Olorun mo pa eda
1: ko le pa.
0: Eh o le pa won ale ni, ta ba ti ale mo won na ale mo won pa.

0: ajo lo
1: gbo alajo luwo
2: awa leto tabari kudie kudie ni pe abi won se na owo wa aleto lati ibere labe ofin ole de nigeria
1: be ni eto ni
2: citizen ni wa
1: be ni
2: a ki sa ton rin wa
1: constitutional right ni
2: so now seribo la fesegba
1: to
2: ni nigeria
1: okay

0: 347*1004 Ashini. *347*1004 Ash. Lo ma gbe debe. Lai de na penu lai for tagbe. Bo ba ti send the code yen won salaye bo se tai. Bo si rin ajo yoku on ma salaye fun o. *347*1004*2# Lo gbe debe. Laaro e ja sare fowo sere o. Ka bere latori 50,000 naira koko e. 070 lo bere re. 1781 lo pari re. 1781 lo pari e. Ta lo wa nbe. Ta lo ni number yen. Ta lo ni number yen. 1781 lo pari e. Ta lo ni number yen. Papapa. Eko connect ni. Network kan ife fi gbogbo network se gbasawo ise wo laaro yi o in gbadura re ife mo ma nfe ke ni o ba play ka se to olon ba ti ni ko kan bayi adura ko je mo ma ngba tori pe ke easy lati kan yan o ijo to ba ti a kan olon seun o connect okuko gbe another issue tunu okuko tun gbe e ka ro ìkànnì lágẹ̀lú la wà yí.
1: Ok.
0: Orúkọ yín àti àdúgbò tẹwà.
1: Mẹ́tọ̀ Pẹ́yẹ́lú.
0: Sá.
1: Mẹ́tọ̀ Pẹ́yẹ́lú.
0: Níkì.
1: Nẹ́tì Nẹ́tì
0: Pẹ́yẹ́lú. Nẹ́flì.
1: Nẹ́tì Pẹ́yẹ́lú.
0: Ọ̀dà mo sá ti ẹ̀ ti gbọ́ Pẹ́yẹ́mí ibẹ̀. Àdúgbò wo lẹwà
1: yìí. Ìdó.
0: Ìgbà wo lẹ ti ń pèlè kaṣẹ̀.
1: Láti
0: bẹ̀rẹ̀ ti congratulations eyin le je 50,000 naira laaro e.
1: Thank God.
0: Congratulations. Won ma pe yin laipe lati bere details yin.
1: Okay sir.
0: Won send owo yin sin bo se je niyan. Congratulations. Iyen beyen another 50,000 naira. *347*1004*2# Another 50k 080 ni. O pari pelu 1922.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Ikani
0: lagelu lati npe yin oruko yin atadugo te wa isa.
1: Ah, goke ka jo goke. Mr. Adela
0: ni adugo wo le wa yi.
1: Soka ni o.
0: Igba wo le tin play kashe.
1: O ti pe die da o.
0: Se ti jeri.
1: Bẹ́ẹ̀ni mo ti jẹ́ lẹ́ẹ̀mejì.
0: Ah, customer dada ilo le je lawon mejeji yen.
1: Mo je 100 mo ko je na ko mo je 50
0: lekin. E tun ti je 50 laaro congratulations won pe yin ba se ma n pe yin. Congrats. Lagbara lowo Olorun, lagbara lowo Olorun. Mo n gburo le. Awon temi loke oni e. E je run kan ra won. E ja lo sori 100,000 naira lai de na penu. Lai for tape 080 lo bere re. 0209 lo pari re. 0209 lo pari e. 100,000 naira ta lo wa nbe. 100k.
1: Hello.
0: E ka ro. Oruko yin atadugbo te wa ikanni lagelu la tin pe yin.
1: Oruko mi ni temi sope ajiri.
0: Mr. Adedeji adugbo wo lewa? Sa?
1: Bus stop gate
0: lewa, igba wo le tin play kashe?
1: Lati ibe lo ni sa.
0: Se ti jeri?
1: Mi o jeri o, mi o jeri o.
0: Sugbon e relent.
1: Ato.
0: Eni gbagbo pe ojo kan ma jo kan. Ojo kan de ti wa ojo kan laaro yi. Eyin le je 100,000 naira laaro yi.
1: Wow.
0: Congratulations. Won ma pe yin laipe yi won bere account details yin.
1: Wow.
0: Bo se je niyan, congrats. E ja lo sori 100,000 naira mi. Mo to ade pa paju e de sori 200,000 naira. Ta lo lowo yi 080 lo bere 0865 lo pari re. Ta lo lowo

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

Adebo ega yeru mo wole ti lu ti fun. Iwaju ni mo nlo mi oni reyin. Iwaju lojugun gbe. Popo lose lo leyin iwaju lojugun gbe o. Nimbo lewa. Be ba gbo mi kaakiri agba nla aye. Ma soran ama to ede ile Yoruba. Adebo ega iyeru. Mo de si Ilorun laaro yi. E so fun olugbọn ile, e so faresa oja. E so fun warangun aga amata ide. E ni eto to ni o yapa yo lapanja o. Agba ni wagba. Omo iya lo pe ya e. Osogbo molo o. Lure tun rose fun toni. Mama mi. Iya osogbo. Mama 96. Eyin odo to ni laaka e. Eyin agbalagba to ti dagba daaye kan. Eyin te ti wa ni semi arin gbogbo igbese aye. Eje ka jo po eto toni. Ka jo foju wa gan ni mama osogbo. Iyawo yin Adejobi. Awon lalejo mi leni. E ma yin be bayi. Lagelu. Okay, gajoke. 96.7 FM.

0: ese won won e ma ro pe boya kankan o aga ta kokko gbe fun won o kurumale ama dide fun re o joko lori aga mi ajo won ara wa loju ko loju mama o sobore
1: Ọlọrun o daju lori aye yin o
0: Amen
1: Eh ni sofo omo o
0: Amen
1: Odun yi o si ni ja se mo fun
0: Amen
1: Eh ni o ri loruko Jesu
0: Amen Amen Eyin ti mo be ke wo to ju lele le yin sisi Bo lese lo gbo ewe yin eyin sisi. Ma mi lo gbo ewe da. Iya o sogbo. Bo nto lo bi da yin lati gba je ti wa keke na ni nbembe idunun ati erin ni gbogbo gba. Olodumare mo ba yin dupe pupo pupo. E ba mi so soke manu. E ba mi so soke daada.
1: Aha.
0: Ma so. Eh, na ni mo fi pe yin. Ah.
1: Abu Olorun o daju lori gbogbo eyin te nwo ayi o.
0: Amen.
1: Nkan oni se koni sawon omo yin.
0: Amen.
1: E bi atara yin koni se.
0: Amen.
1: O si ti ri be loruko Jesu
0: ni. Amen. Amen. Amen. Loruko Jesu. Mami, ma bi le ran kan to po loni. Se da mi lohun.
1: Loruko Jesu ti mo ti patimo mo down
0: eh Olorun o fun yin wi yo fun yin so yo si fe mi na beere o ma luwo ni yin mama
1: ah
0: eh
1: o sogbo ni o sogbo roki
0: ah aha
1: ara mo re
0: e wo le ta lo be lori ki te tun fi ki ori ki
1: ki won o le mo le mi daada ni
0: ara mo re re kini
1: aro
0: ara mare aso mare aro oro osogbo oroki yo lagbole awa lagbole nbadan
1: emi na lagbole omo oba ni mi omo oba
0: oba ewo
1: ah ile latona
0: latona lo sogbo
1: be ni to ti ku ki ade lo to joye omo ba ni wa
0: emi o ni pe lo ko lasa mo ma ma pe ni princess
1: bani
0: eh ki loruko yin gangan
1: owo la omo ile omo le iya dudu ni ilu osogbo omo ba ni lawa
0: iya oso
1: oba ti o wa lori oliye nisin baba wa lo wa nbe omo le ya dudu lo sogbo
0: iya osogbo iya osogbo o ti bori owo ola
1: be ni
0: kelode
1: ah enti won
0: abi
1: won pan lenu mo won
0: won le gbo n to fun lokiki niyan iya osogbo iya osogbo n lo fun lokiki
1: iya osogbo
0: nbo e ti roko yin gan Abe mi omo bi mo ti yawo temi.
1: Omo oba ni, omo oba le mi na. Omo latona le mi.
0: Eh.
1: Omo olu awo lohun.
0: E ti se. Se won da fa fera yin ni.
1: Ah. Olorun lo wi be. Olorun lo se. Oni ade jobi.
0: Eh, oko yin.
1: Omo oba. Omo le olu awo.
0: Owo ade. Omo oba
1: omo le ya dudu
0: eh ewo la ko yin e sa ko si mi po
1: omo le ya dudu le mi
0: to adupe lodo olohun ngba ti mo gbanju ma yin ma inu aye erin eyan iseyin ka ebinu lati gba na te doni ase won pin kankan ni therapy yabo se kan loogun nkan ti to ma je kan da bi odo kan ma rerin kinu e ma dun gbogbo ba
1: be ni kan ma ronu
0: ah olodun jogun e fun yin mama
1: yesu se
0: wallahi taala olodun jogun e fun yin pupo pupo eh se oko yin o se wahala pupo ko to fe yin gba na
1: ah
0: eh
1: ko se to se en to bintin se o lona kini omo oba ni ki se tori omo oba emi gan omo oba
0: abi
1: omo oba ile iya dudu omo oba ile oluawo oko mi
0: omo oba wa se kini ofe omo oba mo n bo bo be poluwoja emi ati yan jo fa loni kin to yonda yin lo so
1: ko buru

0: mama mi lo wa lori eto mama wa iya osogbo bi eyin ba sese nwole emi mama o ma takuro so mama 96 ni olorun olodumare tun fun wa ni alaafia tokun to peye awa gbadua o olorun je arorun won sa so pe o mami wa nbi ko digba te ba se ngboro sin atletikun o to ma so nte ba wi tabi da yin lohun mama mi o
1: o
0: e ma pa to
1: ojo ani ti oko wa lohun
0: oluwa se o
1: eh
0: inu mi dun nigba te wa ni sisi e le ranti ore yin kankan ma o
1: ah
0: eh ranti ore kankan ma
1: ah ore wo ni o
0: eh
1: won ton
0: yasi won yasi e je ngbo die nu awore te ba ranti na o
1: awon ore mi po
0: ti
1: suku ni aso ni abi ti le abi ka ka degbele
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Eh, nigba te wa ni suku. Tabi gba ti ete sese dale. E ba nkan ranti bi meji kinu won ma dun ti won be laye tabi won ti e ti lo. Eh eh. O temi lorun be.
1: Won po. Me lo mo fe ranti. E ta jo lo ta jo ko abidi. Se ni won ri ni abi en ta tun ku otan ta tun jo nsore nle o po ore po eh ka sa ma se daada
0: bolo kan yen yen ka ma se daada ninu aye ere wo ni be bi kiyan se daada
1: ah ere nbe nbe o
0: bo
1: bi mo se wa nisin ba ye eyan to ti wa mi dele o mi o le so e da o
0: ah e da lodo ti a o
1: sugbon bi o se ri mo so fun yin
0: eni e da o jesu ma so nte so na mo ma ni jesu wo lo da bi o ni ah o ni ko se nikan kan to pe o abi olodun mo ba yin dupe gan ngba kan won ti e won pe kini kan eran osogbo eran ya osogbo ya osogbo wo se yin na ni
1: emi na ni
0: eran ya osogbo ki lo bi ki lo bi
1: in ta se ta se fun awon eyan eran la fi se akori re emi wa se yala yala bi pe won ri eran ri ne won fi so iya lera inu mi ati madu ti mo ba ti debi kan ti won yera iya sugbo
0: iya iya le lo eh iya dada ni iya dada ni omo bere kan be o ri yin o ko ri yin o boya eyin ati baba re jo sere ife ri ko ye mi won da ko e no ma be se se se si
1: boya mama
0: boya gba te jo se se se si e ti lo yin baba re lale
1: ah
0: won so fun yin o feran yin bi laila ajo ke ase wo to re meka
1: ah
0: eh
1: ama mi ni
0: o ti feran yin ju
1: o feran mi
0: o ti poju
1: o feran mi le se mo wa nbadan o to ti pe mi ah o mo lu abi ni won bi daada o to bi ra re beyan ba bi eyan ba re eyan bi eyan ko no bi ra
0: ko bi ara re ko tun ra re bi
1: o mo ba di yeye
0: olodumare
1: omo mi o le di yeye
0: amen
1: ase wo to ti maka omo mi ni
0: ta ti aloga yin e mi rete e mo gbo ese ya so so ko yin o yin adejo bi so lo ko yin se ni
1: emi ni ya le re
0: aha
1: bẹẹni
0: nma fẹ yawo le ẹjẹ kọ lọ bi
1: mo le ti mara wa
0: suku le ti mara yin
1: bẹẹni
0: won denju sin ni suku
1: oga mi ni
0: won de
1: melo momo
0: won denju sin yin suku e na si gba
1: ah
0: iwo lo oga yin ni oyin adejobi
1: bẹẹni
0: oko yin si
1: suku ni o ko ti ko ko mi lewe o
0: eni ni bi se ni
1: bẹẹni
0: ogana je ndi
1: ise ma ere olodun ti bun lati sa lati ile pepe
0: nde ton loga mi leyin won se ni oga mi leyin won
1: leyin won
0: eh
1: ta loga mi
0: ah e mo bere ni
1: ko so ga mi mi se ni ta ba fe se ere la ni school ah mo do ga nu mi won ti e ma we
0: e te ma na ni jo
1: ah to ba digba tatement abi pe kini ah kan oju mi le
0: bo ni
1: are si sa ni gbogbo e ni ko se ti o
0: eh on pe nkan lajile ye ko lo nforun ke
1: ami
0: bo lo je sin na
1: eyan mi ni omo osogbo ni omo o si seyan si wa o seyan soko mi ajile ye
0: e ba sa ti a seyan soko yin leyan e n ti o ba like oko yin yin lo ni like e
1: ah ro mo ba yan ja
0: eh so ma ti o ba like oko yin se ma be leyan so re
1: ah ah ma ba soro
0: ko lo yin lo
1: ma ba so ah ma ba soro to ba gbo ma sale osun ni ile baba temi na sale osun ile ya baba mi ni ile oba
0: beni bi abani kaka ni meni meji meta eyin ati baba oyin adejobi eyin ku olosogbo nipa te n sere ori itaja be ma gbe kaki ngba na
1: a ma gbe ka ni
0: awon bo legbe lori
1: ah bo mo fe ka ani edeleku ani mbadan ani kakiri a tun ma se ka ibi awon eyan se shobu si ko si bi ta se si
0: ona ope yin po gan
1: o jesu se o
0: ona ope yin o po pupo leni
1: ani iyawo yin iyawo yin ni mi
0: iyawo yin
1: oyin
0: oyin leyin na
1: Tell me.

0: Ore ti mama fi down. Gbogbo e tin gbadura ko won odale.
1: Opo eniyan lo gbero
0: re. Gbogbo eyan to gbadura ko won o je eyan.
1: Opo eniyan lo gbero ni dakeji.
0: Gbogbo e tin gbadura ko won o je won mo.
1: Olorun mi o.
0: Gbogbo e tin gbadura ko won o ni ale. E wo orin ti mama fi down lohun. Orin ti mama pe ke lawa je won ni Oluwa yo se kini yo pese. Gbogbo awa omo Nigeria ni ya lo ma ya. Won wa nu omo mama. Won ton gbo mi ni America, London, Puerto Rico, Haiti, Canada, Germany.
2: Pero king.
0: Se ma wi pe omo mama ni.
2: Ah.
0: Be ti e gburo te ri won ri. E ti worin won ri. Be wore won ri, e ti were won ri. Olorun wa se won ku, ke se pe mi ma se won ko Olorun ba mi ni.
2: Mo fo lodu.
0: Mama ka e to lo mo npin le si o kan aya gbogbo omo Nigeria. Se se pe mama e wa ti wa nsin bayi tin se kon kon kon pe ba ni dawo fun ya o kan se ya o rara onu abarapa re lo wa idunun si lo nje agba kin to ko lori eto yi emi o pe number account number mama correct ta fi jo sojo bi mama yi to ba da fe ma fun mama ni owo iwon ni laniyan nu emi re
2: wi
0: pe gbogbo nto ba se ti oda kolon oba ko bo gba be Oyo ro fe nlagba. Tori bibeli wi pe ma saanu fun eni ti ma saanu fun. Bi mama se re anu gba leni ta rin won ba soro ti won gbo ti won wo wa ti won ki wa ti gbogbo agbo ara won to duro to pe. Won agbadua Oluwa bo se sele fun ya. Se ru efe mi na. Owo to ni tuma ti e so ran dada. Won awo ya bo se joko mu ke mu ke. Won fa le toast won gba mo wole won mama ma ni mo ni ah ma mi ni mo ti fi do ba le ge. Ah, mo ba yin dupe pupo. Ejo, e ba mi ko account number mama. Kin to wa pe eni ami ro Olorun kan ti mo nwo pelu cola Olorun. Mo so iha ti won ko si mama wa. Iyawo yin Adejo bi ta mo si iya Osogbo. Rere, Oluwa ni nse, orere lo nse. Olorun ki

0: ime lo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon ni gbata daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni pe nija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ba nilo e anise ofe laye fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju la se sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo taara lo saye oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fu bere atalaye
1: 070-101-52255
0: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
2: Miliki special. Ajabale tututun nene pelu awon boys olohun ti o diru ni Remi ati Remi Remi additional big man presenter pelu Remi Babajide MC General lagun merin koja seju meedogun di agun mefa irole ni gbogbo ojo e ti Friday ni koni lagelu 96.7 FM entertainment program to talenu bi kilishi eto ta fi se gbaladun weekend

0: ma la basoro yen mama wa ya osogbo mama action boya ti mama o ba se wadi nigba ti won wa ni kekere lodo awon nima bi awon agba babalawo tabi awon agba to ni ma ya o se se ki won ma bo sodo baba adejo bi ngbana e wa wo eye ton ye yan lataro to fi dale baba calendar wa nbe laarin iseju ti a ba won soro ola poko rin ka ki ni ere mi ise to wu ki won a bere o lowo ori won kan gbera o le ko won a bere lowo ori won gbera o di London o di Germany o di Canada library lowo ori pe mo lori mi ngbe mi re o onoda baba ba calendar ta bi sanwo fun gbogbo enikeni to ba je aberan ara lati ma n to kan lo re ni eleyi esogun reality nu aye ni mo be mo dupe lo re o mo sise se o baba calendar
1: mo je o
0: lan se dumelo kan o ya
1: o ki gbogbo ile o e ku kale e ku joko mi ti en tin gbo wa o uruko mi ni Comrade Abiola Muti le baba Tunde Sunny White aka baba calendar e fi di lapere e fa pere lady e ma ba wa bo
0: e le ba do ba le te so fa won ba pere lady a ga pele ti joko won ti fa pere le baba
1: mo je
0: ti ni ka e kan gbo ojo tan bi yan
1: be ni
0: odun tan bi ati month tan bi e ti ma ngbo mi ko ma sin mi gbo o won bi o ni February 17, 2022 mo kan fi so be ni o bo se we nu won bi mi ni February 20, 1910 won wa so ojo ti se laarin ose fun atin ti okan lori se asilare

0: Hello.
1: Hello, Caro.
0: I'm on there. Oh, there is. I'm on the show. Okay, Dada.
2: Second Sunday.
0: Second Sunday.
2: Ojo Sunday ni yen. Sunday keji ni osu.
0: Hello.
1: Hello, mo wa pelu
0: yin sir. Eyin e so de ba fe mi o se ma gbe ni soro ni.
1: Beeni.
0: Aje ke elomi pe wole. Ayo be sin pa ka ma be. A ti so n ta so e ton wa dake lori.
3: Hello.
0: Hello.
3: E ka lo sa.
0: Ke loruko yin.
3: Kafaya loruko mi sa.
0: Kafaya loruko yin.
3: Be, beeni. Obi mi ni August 5, 1980 sa. Hello sa.
0: August 5, 1980.
3: Beeni sa.
0: Baba.
2: August 5, 1980. That was the first Tuesday. Ojo Isegun akoko. Ninu August.
0: Se beeni alagba.
2: Ojo Tuesday lo bo ti ojo Isegun Tuesday akoko.
3: Ejo. Okay. Ejo se won mo le ma se.
2: Omo ta ba fi ta ba bi nigba yen. Awon omo ira npe ni irawo na la fi bi won. Ta npe ni Leo Star. So ejo mo ro yen ni first and foremost eti e ma sisera bi yen because organizing power omo ta ba fi organizing power bi oludasile ile ise ni won.
0: Mama
2: fun yan salary ni won gboro ja salary
0: e seun. Hello.
1: E
0: so oruke dada o.
1: Aketa baba to de ni o. Akalaki akebo. 25 years 1976.
0: July
1: 25 1976.
2: July 25, 1976. Ojo nla nu gbese aye ti mi gan nu. Ojo Sunday ni ijo yin la si odun damo ni egbeda.
0: Se be ni.
1: Beeni.
0: E da won lohun.
2: Arabirin ti mo ba soro tan ni ise. Irawo kan na won jo ni.
0: Awon o si mbe n so e ti efun.
2: Leo Star na ni. Leo Star. So organizing ability ni. Oludasile ile ise ni won. So ke ma de sise la biyan kan ma jo gba ti da ile ise ya mi ke ma taja funra won kan de tolorun ba de bukun won kan da ile ise ile lati pase oja ti ma nta.
0: Hello. Hello, I saw Tokyo, Papa Paul.
3: Yes,
0: Baba calendar.
3: I go. 1996,
2: October 17, 1996. Tozin keta.
0: Se beni sir.
3: Beni.
0: Aha.
2: So irawo toro mo la npe ni Libra. Is a bon leader. So I want le sise la bi yan o. Mo le taja won de le dali sele.

0: se wa mo pe beyan ba wa ni gbogbo e to le yawo to lomo to ni gbogbo to e ko ni to ko le to ka se to ni le oko to po ti oko po repete to wa laye po nla se believe pe o si ku kene kan meji te loku koni fe ku won dori gidi bi omi adagun lori sa se la ro fe ku wo ma tun rogun fun pelu bo se ni to ikeji ko won fe alaafia lo igbese aye hun e ka bo kele gbede
1: ku bojo ojo se ri ni bi ude ba ti n gbo mi kaakiri
0: ana ki
1: oruko temi ni Olayinka Olayanju mo wa sise iso asoju ile ise multi stream tm limited ile ise to nse igbogi ginger herbal extract ati iru antiseptic herbal soap se mo pe won ni alagbede to n lurin loju kan oni n to fe mu jade o tojo meta na ta ti n pariwo fun wa pe egbogi tiwa ti a fi mo jile ode oni gbe kale ona abayo to se pataki fun wa nu se yin mo pe oyinbo ti n tapako eyin egbo mu phone yin e google e miss wak m I s w a k pako ti eyin o le run yen to n fun yin lalaafia lenu awon ti n ta koda dollar ni won fi n ta tawon eyan wa o tun lo ko wole eyan wa ni nkan le opolopo nkan ni won ti fi bo wa loju ta fi ro pe ti oyinbo lo daaju ti wa lo e lo google ti mo so fun yin emi wa tun wa so fun yin pe ni fe mo ru aisan to n se eyan ginger herbal extract ti a fi egbogi bi ewe ategbo 76 pe lo re o kaju e o nitori ijoba akoko ati ofin to ro mo egbohun safefe a ni le mo daruko awon aisan koda ki won so pe won ori n to se eyan eni ko fi ginger atowo ile ise yen fun wa ni to n fun wa lalaafia o tun wa n fi owo si wa lapo lona ti opolopo ile ise o le se won ni eye ti o ba dori kodo bi e ko se eye ti o dori kodo bi
0: e
1: kini kan o tade le
0: na mo
1: ile ise multi stream o ti gba opolopo awon eyan ko ninu isoro ko si ko si won ti di muti ni lowo tabi eye ti gbo ti isoro ti ogbeni Efrebom tori pe o ti wa sori eto ile imoye igba to ti ku lori olokada to wa ni jeep merin marun nitori pe agbe igbese to ye ka gbe eyin wa fe di olowo abi fe do loro e fe ki ile ise iko so yin di pataki la ojo tori baba paro la ni owo mata loro eyan owo se pataki o ilera orisi meji lo wa
0: o na mi so pe be mi gbo bayi
1: eyan o le ilera tara wa loto ilera tapo tun wa wa loto
0: mejejo ni wa
1: mi o ba wa ni mejeji papo yo nira ko to le
0: jinda jinda jinda
1: be ni
0: nigba kan baya bi ose meta ti ani jinjada e lo ti tanle kelele
1: tori pe ko gbe le
0: se sa nbe nle bayi
1: o wa nle bayi isoro to da ni keyan mo wa nkan kiri ko mo ri jato si ko wa nle ke mo re yan ra ton ba ko jinja 300 million wo badan loni o da mi loju ko le lu ose meta ko to tan nbi tawon eyan ti n ko de niyan
0: eyin e your point kan ma raja to wulo fun mi
1: e tun gbowo lati
0: ile tori kini bo ni se npe
1: won ni enikan ije kile ofe ninu ere ti ile ise yen nje o tun fun wa nbe ogbon ogbon be se wa ri
0: kini gba e je npe lo kokan
1: kini
0: jinda olowo jima jima
1: ah yo da fun ton ba ni jima oloyin odo wa lo wa
0: o ti da
1: tori pe ko to di 5 o'clock won ti san wo sa
0: le bo ni won ti pade yin lola
1: en to ba dola e ma bo ni office wa to wa loke ado e je salaye lati dugbe te ba nlo soke ado e bo le ni ile epo ap akoju si ile epo ap yen eri e ti ri office jinja e o tun wa legbe ile epo mi to ba wa ru yin loju ti e ba mo be se rin e pe telephone number sugbon kini kan ni bi danlekon lola a ko yin bi won se nlo jinja ta fi ntoju aisan to nse awon eyan a tun wa ko yin be se so di owo ni friday emi ti mo pe friday mi n be mo ye ti mo je ma ni mo bo laaro friday tori mo mo pe ile ise yen won ti nse daada won si tun se daada si opolopo nkan lo wa nbe
0: apa ni wa nbe promise me sir pe ori afefe la din so
1: e ya
0: nbe ko bere to yi e fun mi nikan
1: bẹẹni
0: mo pari ẹ kì í ṣe pé mo pari àwọn
1: kọjọ fún family nílò family
0: family èyí tẹ ẹ bá fún mi ní ìsìn ní kún yẹn lò.
1: ó wà kù sọ́wọ́ yín
0: kò ṣe
1: é dámù tẹ́yàn bá ti lò lẹ́ẹ̀kan yóò padà wá báyìí.
0: n bò ni wàá gbà mí.
1: ẹyin náà lọ rà kó mọ̀ bá aṣọ aláìtó fèmí àti ìwọ ìwọ náà lọ rà.
0: àìsàn rẹ mọ
1: àtọ̀rẹ́
0: ibi tó lówó dé yọmọ
1: fẹmi fẹ kí ilé iṣẹ́ tó mọ̀ fún yín lówó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ̀yin ẹja ká dọ̀ darapọ̀ tó bá dọ̀la lọ́fíìsì wa.
0: júwe
1: ẹn tẹ bá fẹ lọ láti dùgbẹ lọ sí òkè àdó ẹ bọ́lẹ̀ ní ilé epo dof ẹ ti rí ọ́fíìsì wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo dof tó bá sì jẹ́ mọ́ le tẹ́lẹ̀ tí ń bọ̀ tẹ́ ń lọ sí dùgbẹ̀ ẹ bọ́lẹ̀ ní ilé epo ap àti dof kojú síra wọn ẹ ti rí ilé iṣẹ́ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá wá rú yín lójú tẹ́ ẹ bá mọ bẹ́ẹ̀ ṣe rìn telephone number tẹ́ ẹ lè fi pè mí ni 08072991935 tẹ bá wá bẹ̀ lọ́la ọ̀fẹ́ lẹ́ mú jìnjà a tun wa se awon nkankan fun yin te ba fe rowo a tun ko yin be se rowo iyin oji ko tu wa ni si kobo te san ke to wonu le office wa lati gbo anfani to ba wa wu yin lati darapo mo le ise igba yen le to wa ko wo si eleyi o n se sogundogoji o owo ni a n se o won ni ise de omo alase je owo alase la n te fi lu la n pe yin si le kan si 08072991935 awon kan ti n pe nsin mo ma gbe pe yin ti ba ti ko ndi microphone nsin e ja pade lola lagu mewa abo laaro la ka wa na fi ese yin le bi ta wa na ti ri owo losose ko le baada 0072991935 ire o a pade lola lagu mewa abo
2: Imara ni ogba imara ni ogba
3: baba kawe ba ko se owo ta mawe owo la nwa ta ba tun ma lati gba wo san isan ara titun mowo wole eleyi pe po anu asise yan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e won a je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ile ise modi stream tm limited ton pese jinga haba extra ati ru antiseptic haba so lo su wa niye se awon ogun ataraji maraji pe pe mejeji jinga haba extra ta fi tewe te bobi menede logorin pelu e ati ruso ta fi egbogi metal wa pelu e oni ni rise an lo lu go sago ara jinga ama extra basa lapade e were bi ogan ni wo san bo sin rara ra lo be ni o tun ma dowo fun to ba toke fe lo mi ra loruko ara e bo fe le yo tabi lara tun ta ma lo tara si doju ko ibadan notice local government secretariat woro de ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station okado ibadan pe number bo raja 090 1022 2012 090 1022 2012 anfani nla ni jinga aba extract ati antiseptic aba ide lagwaro ni pojupo
4: Lagilu FM 96.7.

0: si adi o bibi titi je nkan ha oni ni mo ri yin Ben ba waye ti o ba ni freedom. Bi ba ti o raye wa ni. E to wa lode obin, to wa lode oko, to e pe ko ba ni freedom, ma su mato ni o. Nta ba dani fun ra eni, nla lase lori e. Ta ba si dani, ba ba pade ego lo ba ta pa ntare apa nbe awala ni bi ta gbe. Nlo de ba fun ile ise yi. Liberty Estate. Would I Mike or would I make homes? Tiwa agbe agbekale estate nla kan kale ni Abaodo. Very close to Akinyele local government. Abito ale ti pe awon eyan won do wara wara. E kabo lati ile ise yi.
1: E ko eto baba mi. Ah mo je agbonu so fun ile ise Mother Mike Homes. Ile ise to nta ile. Fun gbogbo eyan lati nile lori. Mo man shalaye nkan kan pe ise teyan se ko determine teni e ba ma kole tori pe ile kiko ori ofe ati kare eyan si wa niye on lo le so wa di landlord opolopo eyan rowo lasiko ibayi sugbon ye won o si si iroyin ayo ti mo mu wa laaro e ni pe Mother Mike Homes won ani ile meji oto
0: ke to ma e je ngbo ko
1: Okay. Ayo lo ko mi.
0: Aha, te gbogbo ayin pe ni.
1: Omo di orun.
0: Ah, enso.
1: Ani ile meji ototo tanta lowo bayi. Ti Olorun si n fun wa lori ofe, ti ile mejeji nta witiwiti. First one, Liberty Estate. Iyen lo wa ni Abaodo te kokko so yen.
0: Abaodo.
1: Be ni sir. Be yan ba n bo lati Ibadan. E ri pe oju ona kan be ti gbogbo aye n fa rere e lasiko yi. Ti won so pe Circular Road, Circular Road. Ta ba ti koja e si waju, ile ta n so yi. Ko yo jina si gbogbo regberegbe pe ijoba ni e ma duro nbe won e ko nbi ibi ni e tesi ibi ni e gbon si mo wa ma so nkan kan fa won eyan teni kankan ba wori afefe wa polowo po ntale ti won ba fi drone shot polowo le fun o lori social media itanje ponu drone shot
0: ke yan foju kan
1: arin iseju ti drone fi ma rin dori ile yen o le rin irin e fun ogbon iseju ko ma ti debi ti le wa

0: àfi kún fojú kalẹ̀
1: márin nka akọkọ ta akọkọ ma se ile ise ni pe a kọkọ gbiro debi ti le wa o foju kan ile yi ibi ni iwo no mo iseju menu la fi wa moto yi debi ta gbe olo wa wa wo saarin igboro ni le yen wa opolopo inu agiju nibi ti o ye ki
0: igbo salama
1: nibi to ye ka ti mo sise agbe korilede o le tesi waju ibe lopolopo wa npe le state sugbe le yi ti mo so yi aarin ilu lo wa ile ti wa nbe ina ti debe la yato si eleyi cctv camera wa lori ile yi nibi kibi te ba ti wojo te ba ti sanwo fun wa lati ma connect yin phone yin e fi ma monitor
0: e son ka elegbe egbe mo debe
1: e kokko dori ile ke to sanwo
0: to ba ti teni olorun
1: ti o ba te olorun ti won na ri pe nu gbo ni bi awon eyan ti ma gbe be inu
0: debe
1: gbogbo document ile yi lasiko ti mo nsoro ofe ni
0: ti o le bulegbe
1: ti ele register survey ti joba lu lo nte to fi han pe ile yi o iye nkan kan o le debe lola ki won so pe won wole mo yan lori o wa nbe agreement of any ko wa to sibe laaro yi mo le fi gbogbo enu so pe 50 eyan to ba kokko pe pe awon fe ra ile yi o la nfani ti won o tun je laaro yi phase 2 le yi iyen 8 eleyi ti mo kokko so yi 2.5 million naira ni o 2.5 million naira oni phase 2 iyen ohun wa ni ibadan wa nbi na lo wa ni maniya ajibade ni alabata iyen 850,000 naira ni gbogbo awon anfani ti mo so ina lo sodo sibe
0: mo le sanwo le mi jabi gbetan
1: seri awon to ba lori ofe laaro yi bi mo se npo lowo yi ta ba re n to wo pe okay oni 2.5 yen ohun fe ra eka kan anfani kan wa nbe
0: ile po to be nbe hun
1: ile wa nbe sa to ba ra eka kan awon nkan kan wa ta ti seto sile to ma ja anfani e lori ile yen edinwo ma wa nbe iyen awon to fe gbe tan eka kan le kan na sugbe ni to fe ra eka plot eyokan 2.5 million naira niyen
0: so gan
1: to ba ti san 2.5 million a ma wa fun ni gbogbo document of any
0: to mo ko mo ya bara
1: yes sir
0: a ma ni apejuwe e so number ti won pese warawara iroyin le
1: now ti eyan ba fe ra ile lowo wa ko ma bo wa si office wa office wa wa ni shop 5 Solo shopping complex ladoju ko le fowo pamọ si akoko first bank to wa ni ojo nibe ni office wa wa Wuda Mike Holmes now eyan wa le mo pe sori number ibayi awon to ba kokko pe lasiko yi bi mo se ndide yi awon eyan wa l'office wa ti won ma da won lohun
0: e so number
1: eyan ba ni 50,000 naira lowo to ba san laaro yi a ma fun document
0: o ti gba kaba number please
1: number te le ma pe 090 44 44 4250 090 44 44 4250 tabi 081 24 59 1456 081 24 59 1456
0: Ireo
2: la la la la gelu FM jagaba gogo retio

0: Fujiko ni ba.
1: Oh, tu ni bai.
0: Yes, Fujiko soro.
1: Ah,
0: like a soro.
1: Eh, mi rok pe yere ni, eh, mo sun tele.
0: Njo tu, eh, mi to ba le mi lasiko ni eh.
1: Ki se te wi.
0: Ye ko, ye si lo.
1: Awade ni, eh, to ba le yi bai.
0: De, eh.
1: Awade.
0: Awade, de.
1: Eh, yi de. Ah, ni damu. Oh, ya o. Eh, yi ti wa, ni kon ni la gelu 96.7 FM. Oke, gajo, oke. Aki yi.
0: Pere lo ni.
1: Eh, we mele na, gogba, yi na.
0: Abiyon gwa biya gba mwa le wo lo gbe si.
1: Wo se gbe si, mto gbe si, tani yo gbe si lo ni nou.
0: Ta mwadu me ta, mwadu me
1: ti. La se kwe mo ya wo wo nou lembi. La se kwe anza mi ya ye ye ojo awe.
0: Yo wole kule jadi.
1: O wagi.
0: Ya lo madi.
1: Ah, ni da, mwola waba yo ja wo dele ti wa. Ba, ba ti jadi ayo bai. Ata wa, ata wa to mwa wa. A jo dele ni.
0: Ogbo wo mi lo kwa.
1: Eh, ogbe wo bagye. Iwo fe remade in Nigeria be.
0: Yo sa de.
1: Yo sa de. Oh, ajo ko ti pe gbogbo wo ba lo tan.
0: Ah,
1: iya tayo, e seun o. Olorun lo mo. Owo iya yen ti o ti sonu sona be yen. Adupe lowo Olorun oba to fun wa lanfani atori ofe eleyi to po. Latu ti jo gburu ara wa lori iroyin ta pe ni gudugbe. Ni kan ni lagelu 96.7 FM. Okay, gajo ke. Se ri. Peyin ori gudugbe lona do ti yin ko mo tumo se pe ko sele nbo mi. Aimoye gudugbe eleyi to nsele lojojumo to nsele ni seju aya gogbo adua ni ka wa ma se wipe ko lo nsanu wa ko mo je ki gudugbe la bi ko sele sonodo ti wa ati awon eyan eleyi to ti sele lonodo won ko lo won ba ko da kun ko jo ko ba ni dawo bi duro amo sa baba ti nsami adua ta ngbe to ami adua mi o ye ko ni kaluku wa na ma ke sara ka si ma yago fun gbogbo to kan le fa gudugbe to le ran ni lewon ti o le boruko babe ni jemo ni lara laburo ni se ni kokan wa o ati ko awon royin ohun de biba luwaju wa loni iwe royin punch won wa de iwe royin daily post nko won wa de iwe royin vanguard o tun wa de oya ka bere si ni ma attack ni ohun gege bi oko to ni o ba ni lejo nu for lashade ajala loruko temi ti mo je
0: temi tayo ye ladun aboro loko mi eje a pegbon ka ma ba pegbon jinijin bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be kuni talewa e ka san o e ka san ma e ka san sa e ka san ore e ka san eyin te je omode aki to ni le talejo eyin o ise akiyin gbogbo eyin o ntaja
1: a se
0: pele apamowo owo atajiri oja eyin arin ajo adura wa ni pe oko yin o rofo
1: ame
0: to fini tadi e loku imo ti bo o legun le sebute eyin o gbogbo eyin na te je onise oba oko oba ada oba ko wa ni sayin lese eyin ti e si wa na le bayi to jo mo ile iwe tabi ile eko eni simi le iku lowo
1: o
0: gudugbe royin o nla tun gbede fun toni ikanni lagelu 96.7 FM okay gajoki ibe la wa tin ka 1330 si wa ni ti le toko ka ki gumerin agbalaye o saju on gbogbo temi tayo ye ladun aboro inlo ko mi awon akori royin to wa de fun toni labere se ma ku abarabu sekere ti o ma poto fele akomo e to nbe ni waju temi ipinle adamawa on lo ti sele ijamba oko kan eleeto waye ni ipinle na ni won pe keke lese meta tricycle meje ototo lo wa nibe to nti awon oko meta mi se enikeni o ba esele orin aibo gan ni sele ijamba oko n se waye ibo gan lo si ti waye ni ipinle adamawa nigba ta ba doju agbami gudugbe royin fun to so oni ibe lati jayin tan
1: iwe royin punch oni owo mi lo kokon na gan to si ja wi pe akole eleyi ti royin ohun to gberu oni n o ja se ti gbo tin alele mo lo si ilu eko eko akete na ni o won ni ile ejo kan eleyi ti o je ile ejo giga eleyi ti n joko ni ilu eko ile ejo na lo mo ti pase o wi pe awon eyan meta kan eyi ti an fura si gege bi afurasi oni wodaran won pe ki an lo fi won pamo na iyen si ogba tun se o fun awon ti won je arufin idi ni wipe ajo asobode lorilede wa Nigeria won pe o ni nkan se pelu awon eyan yo nibi ti won pe ajo ohun o ti ri wipe won gbe awon nkan kan wole ti o fe fara pe awon nkan jagun oloro eleyi ti won le ropo

0: kaabo pada latojo oja lohun o a se wa ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajo oke iroyin ta pe ni godogbo yen o lo lo lowo lowo iroyin yi ti mo mu wa si e ti gbo yin olomo salaye oro wi pe okunrin kan ni ipinle ondo ta poruko re ni ogbeni paul o ni won ti mu ti an si ti fa le ile ise olopa lowo iyen ni ipinle ohun o fun wi pe omo re to je omo obirin ni odun mewa o ni o fi na te nitori pe o ni omo ohun o nseyo sile afurasi oniwo odaran yi o ni iroyin mo salaye oro fun ni o wi pe nise on lo mu aye ni eleyi ti awon oloyibo to npe ni ayon won ni o mu kini ohun o jo pon daada won ni nise lo mu omo na en lo fi te ni oju ara o pe omo yi o pe o nseyo sile poju to le ni won ni ni agbegbe kan ni ijoba abile owo ni ipinle ohun o na ni isele na lo ma ti sele o eni to je commissioner fun awon obirin fun oro obirin ni ipinle ohun ati idagbasoke awujo dokita seun osamaye won lo gangan fun ara re lo soro n di mo lojo tuesday ti sejo segun leyin igba ti o lo se abewo si omo kekere lejeleje ni odun mewa yi iyen ni ile iwosan to je ti joba eleyi tin be ni owo nibi ti omo ohun to tin gba toju gege bi commissioner yi bo ti se salaye oro oni ise ohun na ni ijoba ipinle ondo ni o tete gbe igbese kan mankobo lori isele eleyi to sele yi ni logan eyi ti a ti fi oro ohun to joba leti oni ile ise eleyi to je ti joba to ri si oro awon obirin ati idagbasoke awujo awon na mo gbeyin ninu bi o ti se gbera nle lati ri daju wi pe omo ohun o gba itoju to dara ki ara re ko tete bo sipo ninu oro ti eni ti se commissioner ohun to nso oni eni to je baba omo yi oni owo ti te o won ni owo ile ise olopa ti te to si je pe nbe ni akata ile ise olopa bayi leyi ti won o si mo pe lejo nigba ti won ba se pari ise iwadi alagbara gbogbo eleyi ti won fe se lori oro na commissioner ohun eni to lewaju awon ti won je sanko sanko iyen ni ile ise ijoba ohun lo si ile ewosan lati ri daju wi pe omo ti se omo obirin eni odun mewa yi eleyi ti baba re mu ayon ngbona ti o fi le ni oju ara nitori pe o nseyo pe won fe ki omo ohun ko ko tete ri iwosan ati itoju ni kiakia gba o salaye oro wi pe ni ijoba ipinle ti ondo oni won se ise takun takun be ni won si se ise ribiribi o lati ri daju wi pe eto gbogbo to nlo pẹlu iwosan iyen ni awon ile iwosan o duro dede won ni eyi gan ni won si ti fi se asileyin alagbara fun omo na o lasiko to n dojuko inira to lagbara eleyi ti o le salaye eni ti se commissioner ohun ko tun sai gbo suba kare fun eni to je gomina ni ipinle na o iyun ni gomina yedatiwa oni gomina ohun o gbe igbese kan mo kobo lori oro omo yi o wipe o ya ki won tete mo toju omo yi ni kiakia bẹ́ẹ̀ náà ló sì tún jẹ́ wípé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n nílò láti fi tọ́jú ọmọ ọ̀hún òun ló ti wà ní sẹpẹ́ láṣàtì lè rí dájú wípé ọmọ náà ó wà lálàáfíà o lásìkò eléyìí tí wọ́n fi ń gba ẹni tí í ṣe kọmíṣánná ọ̀hún lálejò ìyún ni ní iléeṣẹ́ ìjọba eléyìí tó jẹ́ ti ètò ti ìwòsàn èyí tó jẹ́ ti àwọn ilé ìwòsàn gbogbo ẹni tí í ṣe dókítà Adeyinka Ayeyemi òun náà ló kọrin reki ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún o fún àyíká eléyìí tí wọ́n pèsè láti mú kí ètò eléyìí tí ó jẹ́ ètò ìlera tó péye kó wà fún tonílé tẹlẹmù lágbègbè ibẹ̀hùn bákan náà òun náà ni wọ́n tún dábàá o wípé ẹni tí í ṣe bàbá ọmọ yìí tí wọ́n pe ó mú ayé ọ̀nà gbóná ó fi tẹ ọmọ náà lójú ara wọ́n pe kí wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún un náà o nínú gbogbo ìtọ́jú tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kẹ́ kọ́kọ́ rí wípé tàláyẹ̀wò ọpọlọ ó ṣe pàtàkì nínú gbogbo ọ̀ràn yìí torí àkànlé máa fi ojú wora wa pé gbogbo wa náà ni alálàáfíà nínú ọpọlọ wọn níṣẹ́ rí irú ìgbésẹ̀ eléyìí tí bàbá ìgbé láti ibi ọpọlọ gangan ibi àyẹ̀wò ọpọlọ ni wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹni tí ṣe kọmíṣánná ọ̀hún ó tẹ̀síwájú wípé lẹ́yìn èyí ńkọ nígbà tí wọ́n bá tọ́jú ọmọ yìí tán níṣe ni kí wọ́n tún gbé àwọn ìgbésẹ̀ míì pàápàá jùlọ lórí bí àwọ̀ ara rẹ̀ bí ó ṣe padà bọ̀ sípò lati ri daju pe ko si nkan kan eleti o se omo ohun o won ni lowo lowo ba ti nsoro yi owo ti te ni ti se baba omo won si ti bere si ni se ise iwadi lori bo ti se ririn ohun to fi wo wi pe ayo na gbona
1: en
0: lo le da eyo ti omo nse duro
1: so mo pe ti omo ba se eyo ni gba kan ni won ko fun awon rin bi o fi
0: ti oju o fi mo ti
1: ko
0: no fi tete gbara mu pe ki omo mo to le mo
1: ah ba wi ko ma da ko omo won fo ko re se pe la ja to le e wa wo
0: e wa wo do ni yara o e kilo fun ko mo se be mo won fa yonu teni ri
1: won fo abi ka so pe awon mu
0: olorun wa ko ju pe
1: bi opolo
0: lodo awon obi to to
1: abi akere won wo so mo omo na ni te ro fi ma ba
0: beni
1: lati ma ete jito
0: ke se ta la yonu gbona olorun wo gba ni
1: to okan re to nbe waju temi to nsa fo meedi mo pe okun kan teni keni o ti imole mo na e de bi pe won o ti e mo ko e ini won pe oko ajagbe kan ti gba to ti dagbere faye o ni adoju ko opic lohun loju opona marose iko sibadan lanu ode ni bi to tin gbianju lati soda sori keji won ni ajagbe ti nsure tete bo in lo gba to si temole gege bi iwe iroyin punch se jabo e ngba ti won se abewo si ibudo na won pe awon ti sele soju won pe se ri odolangba to je okunrin ohun in lo gbianju lati fo ori opopona marose eko si ibadan mi abala bi to wa papa julo eleyi to je bi adojuko opic lohun nigbati oko ajagbe to hun sare buruku buruku bo ti won pe oko lu ni nkan bi iseju die oko ago kan ku iseju die eleyi ti won pe oku re nse na ni o wa legbe kan titi bayi to je pe oko ti temole won ni koda nise ina lo je pe beyan ba jori awon eyan bu sekun be en to wa ko ajagbe ta we won pe o sa lo ni o won pe ko duro enikan ti sele soju ti e to pura re ni na gym to ba won ni weroyin punch soro oni pe se rokunrin o fe phone ni oni oko ajagbe gba oni boko se gba pelu ere buruku to temole oni se so pe oju opona marose ni pe oko nlo lotun lo si ni o oni opolopo e lo ti padanu emi re idire ta fi nke si ijoba pe ki won se awon afara elese si awon ibi oju opona marose ko sibadan eleyi ti o je ki awon yen ma fi ese gun koja si ode keji ti o si di pipadanu emi ati emi awon yen duro ni awon oju opona yi iroyin opin sibe o won lasiko ti won ko royin ijo ni nkan bi ago meji lana won ni oku oniton si nbe leba opopona to je pe enikeni o ti igbe ku nbe leyi ti won si pe nuri oju opo WhatsApp lana agbẹnusọ fun ajọ Trace ti ipinle Ogun Babatunde Akinbiyi in lo fide oro mule pe awon osisi awon ati ko amatekun o na lo ye pe won ti de ibudu ohun ti won si ri pe won dari awon oko lati je ki ijagere ko wa ni oju opo na ati lati ri pe won se oku na lojo o
0: oda iroyin yi to wa niwaju temi lo salaye oro wi pe ajọ eleto abo oju lalakan fi nsori ajo NSCDC no ni o ni won owo re o ti ti awon eyan kan eleyi ti won lo bi meta niye ni ipile Adamawa lori esun eleyi ti won fi kan won o won ni esun ti a fi kan won gan ni wipe won ri awon opa epo eleyi ti o je ti ajo elepo robi lorilede wa Nigeria ni o ni ajo NNPC ni ni o won pe won ri awon opa epo ohun lowo awon ara bi eleyi ti won ko kaakiri iyen ni ipile Adamawa ni o alaye oro o sele ninu wero yi daily post nibi ti je koro ko di mo wi pe awon meteta ohun ni won pe se ri awon opa epo yi to je ti ajo NNPC won pe won ko won sinu awon apo kan leyi ti o fi je pe won o fe je ki awon eyan gangan mo nkan ti idamo awon nkan yi je iyen ninu bi ti won ko si won ni won si fe mo ko lati ibi kan si ibi kan ni o eni to je alukoro fun ajo NSCDC yuni DSC Amidu Nyako Baba ongangan lo shala yoro yo ninu atajade kele to fisita oja koro kodi mima wipe sheri awan ti wanji afurasi yoni owote lati pase awan yon ele iti wan shishe wan yoni ninu igun kan eji si wan kojo ninu ajona lati ma sheshe otele mwye papa julo lan wojo opo ele iti oje ti awon opa epo ile ti won ko kale to je ti ajo elepo nile wa Nigeria won ni owo ti awon onito hun iyen ni ijoba bile ti mayoba wa iyen ni ipele ohun o to je ipele adamawa won ni to si je wi pe nigba si won bere si ni ka awon opa ipo ohun to je ti ajo ilepo robi lorilede wa nigeria won ni onka re na lo nlo bi ota lerugba o din mewa iyen 250 pipe pieces won ni won ri lowo awon eyan yo le to si je pe ogun daada ni nigba ti onito won to ntesiwaju ninu oro re iyen ni alukoro fun ile ise ajo ojulala kan fi nsori o pakiesi awon eyan si wipe se ni awon eyan yo ni won mu awon apo kan eleyi ti o je ti apo ege ni won mu awon ohun elo yi to je ti opa epo ni won ko gbogbo re sinu re kawon eyan mo ba mo nkan ti o nbe ani lowo lowo bayi awon ti bere si ni se ise iwadi alagbara fun eni ti owo awon te won ni bo ti de je wipe en to jo lori won gangan ti won poruko re ni adamu lowan won lohun o si ti sa lo nti e amo nko awon eyan re yoku eleyi ti owo ti te yi won ni won ma salaye bi won o ti se ri gan won ni awon meta ninu won na ni owo ti te bayi ti o si ti nfi oro po won ni fun po iyun ni lakata awon osise eleto abo ti won o si salaye en to ran won se ibi ti won ko lo gan ati ibi ti won ti koko ri awon ohun elu yi kan to di wipe won ko sinu apo ege o
1: o da be je kemi na o tun ya mu ile ko yin papapa ofere gege o di ipinle sokoto
0: okay
1: nibe ni won pe le ise olopa ipinle na ti kede wipe awon ti kapa awon agbebon meji ile ti won mu emi won bale won si mu awon mokanla mi ile ti won pe gangan na lo ji agbebon ile ti won sora won di damu dabo ti damu afun ja mo pomo ile ti won je ka rin le diru meji lati sun loru ile ti won pe koda won atun ma ji okada gbe ni tibutoro ipinle na ile ise olopa fidi oro mule ipe ibon AK 47 meji ni won gba pada lowo won agba ota abon to je 44 ati ibon lewo kan to je pisu won pe okada to je aluku 14 ni won gba ile to ye pe laarin ise ti ile ise olopa se to je ojo 14 si ojo 15 osu ta wa ni won gba gbo e pada o ate jade ti agbẹrunso ile ise olopa ipinle sokoto fita lanode yen DSP Ahmed Rufai in lo ti gbe osuba kario fun iko run fun pe won se ase itala kan se popa pajulo eleyi ti won pin wo awon agbebon ni ipinle ohun gege bi alaye to se o pe ile ise olopa gba ipin pajawuri ni nkan bi ago 9 lale lojo 15 osu kejo wi pe awon agbebon eleyi ti won po bi omi o na ni o je pe won tun ti nbo wa si abule kan ton pe ni dankadu lati nugo kan ton pe ni zuana pe won tun wa fe so se laabi won be pe awon eka kan le se olopa ti mo gogun ti ijinigbe atan mi tan mo fara won kale lati mo dola awon eyan to nti awon iko mi o na ni won be senu ise o lati ri pe won pin wo awon agbebon lati so se laabi won won fi ko pe awon agbebon yi ile to pe ngba ti won pade ibon to ju ti an lo namba yi agbalagba ladanu won kori bogbo ibon ko mi leja be ri mi ja pitipiti nle iroyin opin sibe o ile ise olopa pe leyin ore yin ko ngba ti won togbe ta la nbe won ri pe eyan meji nu awon agbebon ile ti won jaja bo ohun o ni o je pe won ti ku fifin o ti won si gba ibon meji to je AK 47 pada magazine meji ota abon ile to lo bi re to le bi 44 oni won gba pada won pe alaafia ti bere si joba olorun agbegbe eleyi ti awon agbebon yi ti won ti n sose tele punch onloko
0: aje po ti di cho a fi chochogun fun tosan toni iroyin gudugbe lo nje be te ba gbadun daada ise ni ke tun pade wa lola lagbara lowo olorun laago meji la si ago kan san ama e mo gbagbe o laaro laago mejo si mesan laaro oni iroyin eleyi ta pe ni edoki to je baba be gan yo ma gori afefe ni kan ni ta wa yi na ni o e mo gbagbe olorun ba soro jade olo ka so folo dodo pe yo serere olokan ko ko sire ti fun afikom towo re ko dale ni eja serere ka le ba serere o losan lago meji o koja seju me dogun on le ma pade mi fola sade ajala lori eto eleyi ta pe ni agbajo owo bakan na bo wa si to ti di ni ago mejo abo lale ni ka tu pade mi lori eto eleyi ta pe ni ilera wa titi wa digba na fola sade ajala lo nki yin pe e ku dede asiko yi o olohun o se dada fun gbogbo
1: temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eja pe gbon ka ma ba pe gbon jinijini bi eni ojuramu aboro to fo mo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni nje be ko ni tale wa eja pade to ba doju aba meta lori eto yin eto wa bo se nlo ago mejo si mewa giregeni ire atayo lafi pade odabo.

0: to adupe lowo olorun oba e mo pe lana ngba ta nlo awa de so ke anbo o a kan so ti wa ni o olorun ba de je kori be
1: bene
0: adupe oni ni ogunjo osu kejo odun 2026 lori kilari gbo ni koni tenife lati ma gbo lagi ni 96.7 FM fala ke mi mai ti loro kan
1: to adupe lowo olorun bi fola kemi ti so fun yin pe to atawa ti yin lajo tatakun se lori eto kilari gbo lana awa dupe lowo olorun opa yin mo opa wa na ma tun lanfani ati pada sori eto losun toni aki gbogbo yin alu yin logo enu gbogbo yin te wa lenu oja yin eyin te wa nu moto eyin te rin ajo gbogbo yin na la ke kabo sori eto kilari gbo ibi lati ma so koko awon toni se to le mu ki ile wa ko dun ko si dun awa ti lati jo mo se ki sa wa nikan lajo se baba ti gbe kale to eba lafana ti dasi akin yemi loko ti meje wala kemi bo ni bo la se rin lo ni bo la ngba lo to deyin ni yale eyin le ma won kan ti ma fe
0: e ko ma so yin ti eyin ni yale eyin ni yale ni awon okunrin papa awon to je baba le awon loludari awon loludari ibi te ba ti dari wa si ibe na la ma lo won ni pe ti won ba ni eyan kan wa olori meji o ti diwin niyan na ebi tori ba wa korun sara ma tele ni ko ma ba ni neck pain
1: korun sara ma
0: sugbon eyin na won ke lati se ti wa
1: sugbon orun yen ni wa fe fele te lopo gba mi te yan ko ba je tu ko gba fun yin gba mi ile owo
0: be ni ko rorun fun wa na ka wa na ma se guso guso guso guso you know ko rorun fun wa sugbon bolon se bo ti se to niyan
1: bo ti se to nu
0: bolon ti se
1: niyan ni ko to wi ni ko rorun fun yin lati kan se ma tele
0: wa le pe ko rorun fun ba se pa wa na ni gumption ko yi ba ti se pa wa na ni awa na ni a ni opolo a ni gumption ba won kan ti ba so sugbon se e je kin fun apere ni Oyo State loni yo ni to yo gunjo osu kejo 2026 baba wa amojo ero Oluseyi Abiodun Makinde awon ni governor ton ba dile ni bayi ton kan so wi pe to ba ti dago mejila ma jago mejila ki gbogbo osise kan siwo kan ma lo le ta lo ma lohun ose be abege ni yen
1: ki mejila
0: go to ba duro a je wi pe awon ti won fun ni ase wi pe ki gbogbo yen ye ma lo ton ba da la ton ni polide wa lo la bayi ko si nkan kan teni gbodi gbodo se be gele le mi ro pe o se ri ki se wi pe nko wu awon eyan lati se nkan to wu won
1: ina mi wa dun
0: you understand
1: bi o ba fa pere to ra mu wa nisi ki wa lo mo de ta wa ta je baba le ngba mi ta wa so pe bayi ni kenyin yawo wa o se topo yin o ma kun
0: se ra oro oro oro ta da sile le ni e jo n to ran to ba da be ni pe mo se nu ba kan bi ti o je dede si bi sa won okunrin e ma binu bo se ri lara mi ni sugbon mi o n so mo be eyin na won pe yawo dada ni mi sugbon ki se gbogbo gba la man trust yin
1: fun pe ta ba soro fun yin se di fa te fi fe
0: gba ki se gbogbo gba le man right se mo pe awon okunrin gba mi
1: ki se gbogbo gba le man trust wa
0: ikini
1: ekeji ko ise gbogbo gba lawo kun ma light
0: be ni be de lo se ri pe lawo birin sugbon tori pa ti gba pe eyin ni ori eyin ni oludari
1: en te ba wa se nkan ti o ba wa right se ko wa leto be se put wa true pe
0: e se mo pe gbe mi ta ba so fun yin jeje ki ngbon na un ta ba fowo to
1: so te ba ti fowo to le mu wa
0: be ni eni kan ma so kini kan oni pe awon okunrin o lawon na ma nife ju awon obirin lo
1: awa ni o awa ni
0: club kan na le wa kini di tayin se so be e je kin salaye nkan tara kun yen so mo de mo pa ti ma sa awon kan ma kan be n pe kan pele ni mi de ni pe ko le ni mi ni gbe mama kain lara won ni pe awon okunrin won ni labe bo ti wu kori won ni family won ni priority won
1: be ni
0: won ni pe ki ina ko ma jo won labe amataka se o
1: awon ti ma wole
0: on your card you can star 347 star 100 for star 2 hash oni number
1: ti e fi lafani ati bawa
0: star 347 star 100 for star 2 hash ka se yin oro wa lori e mu se ma so but e ma ta because amamo e to ma je oni pe ko si bo se le ri to fun awon okunrin oni ko si bi pressure se le wa to ko si bo se de en pe boya nkan kan je won labi aso to
1: a mo pamura na
0: ni oni family won yen ni priority won
1: mo mara na ni
0: ni se bawo bi rin think about your life what are you for me me tell me won ni mood wa yen ohun lo ma se alaye boya fe se awon kokokan aba fe se awon kokokan won ni sugbon eh odun te
1: mo n gboro re abi
0: won ni sugbon awon obi awon okunrin won ni ko think not only ma go through their family is always their priority and for that reason o wa ni okunrin gangan lo ni fe lo to je ni limo kan wo bai ke fa
1: se mo je la kale ni se ko si ori ori to si se nu awa okunrin ori si re ninu awa okunrin
0: bo lo se yonu se
1: ah bo no se yonu se wa
0: se lo to ni pe okunrin lo ni fe jo obirin lo iyen temi fe bere ni
1: eh lo to ni to ba ti ni to je ko fe
0: mo ti na se in case te ba wa lori facebook
1: mori bo ti de se
0: na pa
1: ti to ba je ko fe so to ro lo to ekini abala ko mo se pepe furusi ta mo le yin ka ke to gbori duo ki lo fe jo de nu ko ke to gbori duo ngbe ba gbori duo tan awa le gbele lori pe to ofe fe mi lo to ilana ate lere o ilana ate lere o yo e ma be se mo bi
0: 42 le je 21
1: a follow re ngbe ba tun dodon mo le bi yin an o tun bi ka le pe ilana ate lere o ilana ate opo yin ni pastor yin o pe wa sodo ngbo o fo ma ajo mi opo yin awon imam yin o pe wa sodo ngbo ngbe ba se gbo oyun tan ta ba tun wa jo wole owo gba awa ni owo sekere awa ni owo eleyi awa ni owo otun awa ni koda nbi o le de opo yin gba mi te ba lo lo e ilanu wa loju bi wala ba wa de to je pe ati rowo edi o di pe ka ma lo ka ma bo ti ebi ba npa wa ngba mi a mo mo mara ni a ni fe jeun
0: kete loju yin se wa change e de lo sori facebook ele wa kan ki emi be oju won ti change as afi be to fe face consular le ba
1: se wa se ni face
0: se ri ru e ri laye ki la ri ga le teni kan ni lagir 96.7 fm ba lo seri lodo ti si se lo to ni nje nkan ti okunrin ton fi si inu tokotaya tokunrin tobirin nje o po ju nkan ta awon obirin fi ti lo ati pe se lo to se okunrin lo ni fe ju obirin lo iyen ni bere temi fe bere
1: o na ni koko ti e lanfani ati ba wa da si ah mo bo se ile de ti
0: eyin okunrin wo ba te pe le se ti bi se so se te okan yo ti loju ko
1: se wa ri nto mo re o se ri ba se nse sibi ta nse son ta ba nse kiun nigba mi
0: e se ki gidi gan
1: ko di wa lo ka mo toju yin
0: ai kan ti se yin
1: ko du wa lowo ka mo toju yin awon ta nse si lodo nge ngba mi a mo joye mo pe wa bi mi ba fe gbe munu mo pe ma wa lodo ngba mi iyawo e ma ma pe wa ma se dia awon ah ma lo be nwo e to wa
0: ni se ta won ni pe won te rin ni kini kini awon kan ma te je bi pe dole ati e mo standard meji meta merin lo lohun ko si won lagbada you understand e de ma se mbi hey say e mo pe se pin sun le mo pin bukata se le mo se kini kan kini kan kini kan sawale so ipe eni fe won je ni mi libe ah emi enu mi kon ni gbogbo e ma ti jabo emi kon ni ma so o iyen oto te tun iyen yato ti yen go okunrin mi ti oni kan ni meji ni meta gan gba mi o ma prefer ko wa pe lawon ore
1: To ba ti wa ro pin to je pe o prefer ko won mo wa pe lawon ore re ju yawo atomo lo iyawo yen ni ke bi lere o a pe wo ni nfi oko re fin lede to fi di poko okan okun oni fe lo leboro
0: sokan yin wa nbi kan ni okan yin gan normally lodo ti temi sha standard temi fe so ni pe to ma ni ka se alaye obirin ni fe ju okunrin lo that's what me I'm going to say okan ko kan tin pe
1: hello
2: hello sir
1: era ma o
2: lato yo ni wa
1: lato yo an gbo yoruko yin
2: bene seri kaso dodo awa obirin la nfe yin awa la nfe yin
1: eyin le nfe wa ki ale da ma ko leyin ki leyin ki leyin ki leyin ki deni da lo mo
2: awa la nfe yin be ba le wa ki le wa ki ti o ba ti fe yin lokan wa e mo wi pe okunrin ti e ba ni fe si eyan ma je ko fo kan yan nda saye da aye owo so ba le aye je ni gbogbo ara 70 80 ti wa e se pe ba wa se lo gba la won ti si se lo gba owo làwọn ti se mọ ba mo ja tẹlẹnu owo ile ni o ba se ti la fone palaba fun won to ti gbe won lo boutique o ba bo soro ti won lorun ko soro mo gbogbo akoko ti wa ta wa nso lomo ge anything mo fe ti mo se yawo fun mama ni je ni mama mi ta emi ni ka se awon yawo o je mi rarararara na o fi pe mi je ni 1 naira ti mo fi wole re le gba
1: eh je ni 1 naira
2: Olo
1: ba. Ke saye phone ni sin. Beyan ba mo bi sin soro ni se pe bo ni. So wa e duode. So wa okay.
2: Eh so fe se se ni o fe se se won sa si ri TikTok mo wo ko sa ti ra phone pa la ba fun
3: se ka wa so mo wa ka wa so pe laye igba ti yin obirin ma ni ife jokun lo amba laye se okun ni ni ife jo obirin lo
2: ife owo ni o je won me ko mo
0: o da e se yo
2: owo ni o je won me ko mo gbogbo akoko ti wa ife la wa fin ba won gbe e ra won ti sin owo lowo eyin le ni ti o ba ti sowo wahala ti de
0: opolopo okunrin
2: ti ni o wu lati lo e be lowo yawo re gege bi nte so lekan iyawo re o fun ni dunun ninu ile ni okunrin te ba fun ni dunun ninu ile wa ma paya nu ile ni se tin baba ti mo wi pe ojo wahala ojo kan lo gbe kale bo n ba ti wole oni te wole
3: oda ese mo mi eja du fe lo mi lori ofe tori lori eto yi loni a polowo oja bi se wa a yi koto futi cash eyin na gbadun wa wa na lafani ati gbadun yin e ka san e ku kale nbeun
4: Lagiliwa FM 96.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special announcement. The Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria, AHUN, hereby passing this fatal information to the public. The Saudi government has fixed 26th of September 2026 as deadline for all payments for Hajj 2027. Therefore, pilgrims are kindly advised to make their full payment on or before the fixed day. Contact AHUN accredited agents, which their names will be listed in the Punch newspaper that will be released on Monday, August 31st, 2026 to book for Hajj 2027. For more information, contact AHUN Zonal Office at number 6 Oladipupo Oduwole Street, Ojodu, Lagos. Telephone 070-67-383369 or 081-1604-5859. Email address ahunswz@gmail.com or ahunsouthwestzone@gmail.com. Our journey will be a successful one. Pay on time. Delay is dangerous.
6: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ó fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama tàbí LND, NCE. HND A level to fẹ wọlé pẹlú direct entry o rọrun pẹlú WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afu ju so nipa eto eko re di memuse
7: Kini arun bayi abi esile igbanse ele ni
8: won osile igbanse ele
9: en to ba wa se nba mi yen ni ko se daada lati gba ti won ti gbokude ni gbogbo eyan ti fowo dimu
7: teyan ogbo nipa graceful rest funeral home ile ise ti nba ni se nba mi oku bi won tun ba ni gboku pa mo digba teyan ba fe oni irun be furu ni ogbe koda awo re oni yi pada awon ara ilu oyinbo won o je fi esere ti e ba fe se nba mi e tawon eyan fo dimu ni bi oku eyan yi to ge graceful rest funeral home ni e ma bo won ni ambulance lati fi ba yin gbe oku de bi te ba nfe owo ti o gara awon bamboys and biara wa be si fe ra ibusun le ke casket e ma bo loni ran ran lo wa private burial land ile esiku aladani wa be si ni an se postmortem ile se graceful rest funeral home wa ni onara hospital complex jegede olu layo amuloku akara road ibadan telephone 081-43-504-426 ati 0876-26-2803 ile se graceful rest funeral home loni ojo gbogbo wa ni odale Yeah,

0: Actually, we be ni be crew ve no matter what because I know a bag book pelu wa we pay pulu waja ono ni akwo ni kani lagere 96.7 FM. I'm just kidding. It's in the sound to ye kamo to ye ke bad do upo e bi e papa shen do upo pelu
1: wa.
0: Kila ribo flat two.
1: Ora to lagba ni na dupa la wolo. Yo koi kolo book in la wobi.
0: Kolo
1: tun
2: gbo
1: pin lowo bi bo le si asaye
2: awala
1: mo
2: ni
1: Hello ma.
3: Hello, I can't say what
1: to do.
3: I can't say what to do.
4: Oruko temi ni oke oluwaru temi oluwa contain arise apata ibadan oro te mu wa yi bo se wa ni liki lo wa gbagba igba mi wa to je pe okunrin lo ma nife ife to jile gan to obirin o ni fi gbogbo ara nife igba mi o de ma wa to je pe obirin lo ma nife gidi to ma jile to je pe oko yen o ni fi gbogbo ara nife so o wonu ara won na ni fast fasa ni. So bo se wa ri
1: lodo ti yin ko seyin leyin nife mami abi mami lo nife yin
4: ajo nife ara wa na ni
0: supervisor
4: sa na
0: libo
4: fun mi ele ti mo ife yen ni si okan ni kaluku lo wa emi mo pe mo nife awon se si re le yen na fi ma mo pe o da gbe ni pe omo obirin na nife mi but bo se wa jile si owo olorun ni yen wa bo awon kan ehe bo se ri ni yen so to fi ma sele ngba mi to je ko okunrin na ma wa wo pe eye okunrin to ba nife mo soro yi o pe bi mo se nife omo obirin to wa wa duro kan to se si mi a ma wa ka lara a ma dun go tori fe to ni si o koja nkan to mobirin yen se fun to respect lodo obirin yen ko ri so fun de eleyi a le judge pe se nikan lo nife ju ibi to koju se nikan eyin lo ko se lo mi
1: ti pari oro beyin ba nife yawo yin e mo lokan yin bi yawo yin ba nife yin o na mo lokan re iwa ti se si wa ni o wa so pe lagbaja nife mi looto
4: e ja fe lo mi lo
0: fe
4: e se ja re ni wa ko tin la di se apata ibadan ko eto
0: awon loruko pupo niyan en teyan ba ti fe leyan mo o mo en to fe
3: to fe yan gan yan mo
0: ti o mo boya ya wo le e gan fe abi kin e ti wo kan ma mo boya
3: inu wa ti se re nko
0: eyan le mo ti se yan packaging
3: packaging ton ni mo kuma pe lekun ni o sinu si ta ni ko si tom hello
4: ma ko to
0: e ka so
4: o ko wa se ebo ni ma ko
3: I'm going you. Hello. Like, can you like a little?
4: Hello.
3: I'm going to the room. You letting me? Okay, I'm going. Okay. Ọkùnrin kọkọ nífẹ̀ ọkùnrin kọkọ mọ wa nkan tó da fun tó wu ntọkùnrin kọkọ mọ wo nu eléyìí níwájú tó jíire eléyìí lọ́wọ́ ẹ̀yìn tó dúó dédé kai
4: ọkùnrin ọkọ wa le nínú ẹ̀ lóbìnrin tí wàá máa wù pé ọmọ yìí fẹ́ràn.
3: Yàló ọ̀dà pé ojú òpó oore.
0: Àbáwo lápá kìíní ta ò lápá kejì. Kìíní ń dún ìkejì ń dún ṣùgbọ́n ìkẹta yẹn gangan wà mọ́.
3: Important.
0: Gàdá wákàdà dé àtúnwàgédì mọ́ important.

0: gba won sawo a se le je pe ijo kan ma wa ti o ni fe ri okunrin yen o ni se se fun so ife yen ti o ti mu lokan lati be yen wa nigba tan wa se ra won de le ni isin ni tokunrin yen gan sese wa fe dide bẹ́ẹ̀ni
1: igba ba ti fẹ́ yàwó adélé igba yẹn ni ìfẹ́ àwọn ọkùnrin gan sẹ fẹ bẹ̀rẹ̀
0: wọn mà yẹn gan ti sàwọn òbí ẹ lẹ́sìn ó ti fẹ bí ẹ lẹ ọdọ ẹ ló dẹ wá kí wọn jọ máa gbé so ibi tẹ̀mí rí sí obìnrin nífẹ̀ ẹ pọ̀ jù bó ṣe jẹ́ nìyẹn
1: ẹ ṣe mọ́ mi àwọn olóyìnbó tẹ ìgbẹ́ kínní kankalẹ̀ wọ́n ní infatuation lọkùnrin kọ́kọ́ máa ní ki kan se koju lowo ife be se winu o wa bo ye fola kele tun le ba mi tumo le ju be le
2: hello e ka so
3: you can use us music well
1: ah
2: to
1: go to o din ti won adu pe lowo lo gerege kan kona ton fi nkan to ni tumo ko fi se faje oladele sunday mu iwa ola mi ki omo ibile olubi npe e ma de oti rashid aderin to e ka sakila de gbole to e ku se opo latori kan ni ba ndore adebayo timi leyin ti money isola kru daji wa latoyo alaafin boluwumi lamidi won ni okunrin ni ma ni fe ju owo ni obirin ma ba won se gbe kale nu lodo ti won adupe adupe pe okun
2: adupe aya te mo nkan kan awon kan ni nbo gboko
1: adupe o lagbara iba wu mi keja jo pe ajo to ba nru nlede wa oko ati awo ka joko bi na fe wa ba njo reyin ka wo pe ki lo fa ki lo bi bo la se fe se se ni fi oko yin se ni fi aya yin soko yin ni fe yin looto saya yin ni fe yin looto to e de wa oni daru kan ni lage lure 96.7 fm oke ga joke gbogbo en de wa pelu lori kan ni ba no e ma pin e share re boya le ri mo le bi kan tolorun le ki won lafani ati gbo ki won riwo ki won si ti ara be awon gbogbo nko ti ba sele le won ko si je bo ni number wo lo e
2: amu network ngba mi na o le ti
1: o won se bi se mo se bi se re
2: then so but then we're gonna call
1: ati n seto lo o eyin ta ba ge ba ti kopa te ti ta e si le to ma ta si lo si waju ati si waju si ina wa lori phone lagba olon ti kolun ba ti wole legbe network si ndi yin lowo
2: ami o ni phone
1: yin si bi te phone yin si bi te ba si nbe adupe adupe pe okun
2: ati npe won tori 70 lo pari number won I don't know what
1: number
2: you just dialed is not
1: reachable aro wa n lati lu seyin e se lori kan ni bandore e ma ba wa share dakun e te ba wa pelu wa lori kan ni bandore a fe ko kan opolopo awon eyan ko kan won lara ka won opolopo lanfani ati tin gbo ki won lanfani ati wo ni pataka won tan baba baba ti ati ba wa dasi e ti an so baba la won ti pe 90 iyawa won sun ninu osu keje odun yun na ti iyawa ti pe 84 e ma wo testimony ti baba to give lori yawo won.
2: That one was really very touching. You know, sure ke Olorun ko jo ko jo ko jo ko jo ma ka fi run do do shop.
1: Amen.
2: Awon to de kokko Olorun jo ko ba wa ti won ni.
1: Amen.
2: Sugbon se mo wi pe beyan ba tun se wa pe pelu ko abi yawo to. Lo ma determine how much grief. Baba 90, mama 84. Patapata ari ready won ti jo gbe for 50 years.
1: Yes.
2: Ari ready.
1: Ari ready no.
2: O ma fe ji yen lo gan tori awon agbalagba won to ma ite se yawo ju ta won ti ile to younger so en ti won ti wa mo for 50 years ko ma wa dede mo ojo kan na ni kini kan loko ti o ni pada de but for older people
1: so gbon ti

0: problem e kini wahala e gan
1: ati ma shagidi mega fara bale
0: se mo ni ko duro de mi ni gentle fe general me I don't have to what I don't know cigarette yen le ma wule ti tin ba de ma wole fun ra mi ko mi o cigarette ile la go mo kan la koja se to ba si cigarette nle ta won alejo ba wole to se inu yin o dun eni o cigarette ile
1: gbogun yin ni papa papa je obuye ni ma gbe ton ba gbe ton ba ti wa gbe a je pe mega lowo ni
0: mega ni o eh a jo po
1: o to le rin se bo le ju ele ni mo so po lowo ko ti erin je ke eni na ti en ati gbe oti
0: aya ko gbe pa
1: papa papa na ni baba se nso na la mama ko kanga
0: ala gagara
1: elo e ka so
2: elo elo elo
1: elo la gelu la tin pe yin se be se ete ka se abi
2: Ori,
1: ori, congratulations, ori. 25,000 naira. Oh my pay, ya buy yo. E seun te ngo la gelu. E seun te.
0: Won ka won customer care wa fun ti cash e won o pe yin. Number to pe yin ma wule pe. Awon customer care wa fun ti cash e won o pe yin. Se gbo? E seun e 25,000 naira. Ori le o.
1: Awa tin
0: le. E so fe lomi na po ri.
1: O diga kan lo fara ke mi mic le kan.
0: Akaki yemi lo ko te mi je ani pade ayo.
3: Lagilu FM 96.7.

isa temere obo ni lodo tin aba temere leyin obirin tan ba npe latemere en ti o mo se se ni en to ja joju kokoroso to je bo ba da loko owo gan yo jerun ni ko si nkan tan ni o se ko mo se ko le fidi igoko ho oko se oko lakoti o sowo o se laseti seru obirin be ni wo e wa lawon daji wan soro si eni won binu e na sakuro nle onada kan mo sakuro nle to ba ti donate baun e di akora wa e mo ja joju kokoroso iyen na npe ni emi ki satemere se wo le doju koko re ko so fun pe iwo lagbaja o o isa temere se ko ni yin muse pe e mo dalu o ra se bi girisi ko mo nkan kan se ti e se pe mo yin muse eleyin ni se yo ko re gan se so so pin kini lari ta e gan a mo bi o ti lo mu elewa ko lo nsanu fun bo lo je mo fe ka yi pada loso toni agbon be na nu ni labala keji ti ope yemi ati tobi loba ti won si de to fun wa labala keji amo ko so ti pe boya wo nu abala keji lo e o e je nki awon onise se loni oni ni odun sese o ah ira e ma je awon tanra wa nile ko wa wa libi ti kaluku wa ti se wa ta ti jade wa isese wa nbe ko si tolorun mo gbo o won si tolo ko si bi ta ti kepe ti o da wa lo ise kini ni ise keji ni ise keta ise kerin ni gogo bo ba se mo lorun re pe si mo pe yo si da olohun

0: o se ba mi dayo kujore ogbon imati oye mo ba dani waye losun to ni pe yo fun ko wa wa atomode ni atagba atokunrin atobirin ogbon leyan fi nsaye imo atoye leyan fi nsoko baba mi o be se so pe siru la fi nsoko obirin siru la fi nsoko obirin agba to ni suru on gbogbo lo ni sagba sawon agba yen gan wa ni suru gege bi okunrin loso to ni seyin ti en fi suru ba won gender mi to wa labi ori leyin je en fi suru ba won lo abi en je ko ye won pe mi ni gba for fight to finish ni ma je ko ye pe mi nkin shode kukuku sode nu wa ala won atenu jo ngbe won kuku sa lo fun ra won olorin si ti kore ni awele sa lo fe ni kokko ni le yi o the moment I ti se yes I do for better for worse ale sa lo fun ra wa awo fun mi lo na ni pelu suru ogbon imo ati oye mo bada ni waye lo so tun ni ile eto na gbogbo wo ni daru o Opayemi ni cho ya ke eyan tete mo lo le oko abi se yeji kan ti e wa fun le oko ni lo bi
1: ko ti e si particular age in se mo ni pe maturity tori age ni se pelu maturity
0: iyan na so pa gbo pogbon
1: maturity especially on the side of the husband la ni ege oko o gbodo mature daada
0: opolope elemi o si 40 won ma kan ti maturity
1: ben
0: ibe lo re lebo ti jade pe kini kan at 40 is kini kan forever ki mo so lori afefe
1: a ma fi gbogbo enu so
0: o si se wa lokunrin na lo wa lobirin ki wa ni criteria ta be okay o mo fe re ile oko se maturity nikan ni abi ke to ni nkan mi e dakun
1: ah leyin ti eyan ba mature tan ko ni se lowo o
0: ko ni se lowo emi lodo temi emi fe ni pe iṣẹ́ òun ló ṣe pàtàkì ká tó bọ́ maturity o
1: bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ni number one o
0: torí ó ní iṣẹ́ lóògùn ṣe ọ̀nà ọ̀fun ó ń sì lọ́nà
1: ọ̀run obìnrin gbọ́dọ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ kì í ṣọkùnrin nìkan
0: àwọn méjèèjì ni
1: torí ìgbà míì wà máa sáré ṣe bọ́kọ̀ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tó bá yá yóò dá lókòwò ayé ìyẹn ti kọjá o
2: ti kọjá kì í ṣe ìsinmi
0: ọkọ rẹ̀ ni ó dá lókòwò kí làwọn òbí rẹ̀ ń ṣe
1: ayé ìyẹn ti kọjá láyé ìgbà kan àwa ìgbà kan láyé àtijọ́
2: tọ́ bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́
1: wọ́n ni àṣebíyàwó ni bó ṣe kó mọ̀ tẹ̀lé ọkọ̀ ẹ̀ ló kó kan lọ dáko àbí bó bá dẹ̀ ti fẹ́ra bó bá ti bímọ kan tán yóò ṣe ṣọ́ọ̀bù fún tí ó fi mọ̀ tajà láyé ìgbà tójú ò tí là
0: tó dúdú
1: tí ò tí ì sí expectation oríṣiríṣi nísìnyìí àfọwọ́wẹ́wọ́ báyìí báyìí
0: ọlọ́wọ́ fi mọ́ o
1: kí tiẹ̀ wá tún ṣe yẹn nìkan reality of life wọ́n pè nǹkan kan ní reality of life
0: ibi yẹn lèmi ti believe pé maturity ma coming because kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi kún challenges ma wà ṣáà
1: ó ma wà ó ma wà
0: ọkùnrin tó jẹ́ wípé ìyàwó rẹ̀ lè pa ló fẹ́ tó wá ṣàbí àwọn tán tó fọ́lẹ̀ rẹ́kẹrẹkẹ
1: tó dọ̀rọ̀ bọ̀
0: kì í ṣó ló ṣera rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o
1: kọ́
0: n tọ́ deposit inú rẹ̀ tó bọ́ gbé jáde ló sọ́dà bẹ́ẹ̀ o
1: bẹ́ẹ̀ni
0: àmọ́kùnrin mi ò ní fẹ́ gbà ibi ti maturity to ti fẹ kọ mi because bad. Those are challenges of life ko si nkan ta fẹ ṣe si awọn yẹn they are just natural
1: occurrences ni
0: elomi si kere yoo rọ bọ tẹlẹ ni o ba bimọ tan yoo shrink yoo soki ni kí alóde àwa níbi àgbámú dúdú orí mo jẹ fẹ leléyìí challenges o ipe n ti wo o dì mú lágbélébu tó gbé tó mọ ọdún náà
1: in to fi jẹ pé a gbọdọ máa wo ẹwà a gbọ́dọ̀ rí nǹkan míì nínú obìnrin yẹn tó jẹ́ bó tí wàá sì máa rí wò yàtọ̀ sí pé bóyá ó sanra ó tóbi ó fáyìn o.
0: ìyẹn náà ń sọ pé mo rí lọ pé mo rí lọ mọ́ mẹ́wàá lọ ó sì tún mọ́wàá náà dání ìwà lèèyàn fi mọ́ tẹ́lẹ̀ torí wọ́n lóbìnrin sọ̀wànà yóò lówó lórí ọkọ̀ wa. challenges mi náà sì kẹ̀ré àwọn life challenges ni. Like finances alẹ́rẹ́ ní tó ti ń ṣiṣẹ́ níbi tó wà pátẹ́lẹ̀ tó pé tó dúró tán tó jọkọ̀ ìyàwó tó ṣàná tí gbogbo ẹ̀ sì rí yìí ló ní bìrí ibẹ̀ náà maturity obìnrin ó ti sẹ́tìn ọkùnrin náà ní ìdí maturity láwọn yẹn náà torí ò gbọ́dọ̀ wọ́n kanra torọkùnrin míì ọkùnrin ò kí ń lè handle challenges tiwọn bóbìnrin ṣe lè handle tiẹ̀
1: wọn lè handle bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn
0: tí ìdojúkọ kékeré bá dé bá ọkùnrin gbogbo system wọn
1: ó dàrú ni
0: àti kọ̀ǹpọ̀ lójú ẹni tó ń lè kọ̀ǹpọ̀ tara wọn nínú wọn tí ò ní kanra tí ò ní fi ṣe wàá wù
1: ṣe rí kanra yẹn afi bi igba ta damu dori eyin okunrin te wa le ma binu si mi o ba ti so tori ti o ba ti sowo mo ti sample a lot of oni eyin iya wa te wa nle ati awon aya tan wa nle te ba ri ti awon dadi yin kan ra ki se awon nikan ma binu si won o da pe general phenomenon fa awon okunrin ni ti won ba ti lowo lowo ikara lo mo nba de
0: bo okay emi a mo be na pe o da arakunrin wa se o je gbese ni ko sowo eh o da mo wa fi yun kara mo gbogbo ile se n ta fe na olohun o se ibe mo ta ma n so fo popolopo obirin mi pe ibi ton ti need yin ke ti duro gege bi orun niyan se mo pe orun to ba di bi te ba ti si ni that's why so so pe okunrin ni ori obirin ni orun o si ri pe ori yen ko si nkan kan lowo re o ti kanra mo ji o ti o lo bi to fe wo lo mu duro on to si fi mu duro na si ni pe ki wo na duro tan ke mo da temere ke ya ka mo da doju kokoro so ona ko to mo ise ko to mo to ko ba ri fi sile je ka ma dibe fun won iyen nikan re o fi ni si o
1: be ni
0: to ba je en to je po n lo n gbe gbogbo e ti o si si to sa fere di e yo kanra o
1: yo kanra o
0: yo si soro ti o ye ko so yo soro si o but when to ba ye pass ko teni yo ri fi sile pe ah ya lagbaja kini ri bayi o ya lagbaja letter re o won ti ka to so pe ko to di pe boya so pe tun sare so ko si ntan le fi pamo na yo tan na ni asekun na powo to ba si nkan ta fe sekun ko to di pe boya se mi o tun yoju o ye ki yawo le duro
1: nta se nso nsin na mi pe ki obirin to lo le oko number 1 ko na ti ni se lowo tori agbajowo la fi nso ya ni
0: ajeje owo ko gbe dori
1: gbe dori lufun mi lufun o
0: pa lo nke lo tun fe
1: so bye owo kan ba fe lole owo kan gbe so okay but ta ba ni lokan pe ah ile oko mo sa fe lo o mi o fe ko sise in ta se nsoro ka se nsoro nipa se o ye ke yan tete lo si ile oko
0: ni nja mo re sin ti e fe se yawo mo fa to de ro kunrin mi yo si le nta ah olobo kunrin ani e o bixies e we gbagbe yen ma ti lo so mi awon wo na la fe fe awon na na fe se
3: lo ta awon omode sin awon youth sin won fe marry won fe tete marry
0: ki lo de
3: pe owo ti o ba ti di pe obirin abokunrin ton ti je career person a fe ki ohun make sure pe ohun de level to ohun fe ko se to marry and in my own view emi I prefer ki okunrin abobirin tete marry
0: okay
3: and that is ngba to ba ti nise number 1 ti won ti mature be ye se so then papa julo to ba ni fe ara mu ani fe a ma bori
0: gbogbo
3: charity boya oro ba sele nsin boya obirin sanra bi o wa slim down ti fe ba ti wa nbe won mo ba won se ma joko ta fi le se arin yen okay o se jogging ni wa lo fun ni ife la fi ma se ohun gbogbo
0: ati elejo ma se gan lara o weekend
3: so ti obirin atokunrin ba ti tete marry won ti tete gather ara won won ti tete work to even if they are career people even if they are career couples
0: they will sit down and reach a compromise
3: okay since we are getting married early let's give ourselves 5 years ka to bere si ni
0: sabiamo
3: ka to bere si ni sabiamo so won ti awon mejeje ati jijo se won ti jijo gbaruku ti ara won
0: okay
3: won ti jijo build the future won together
0: se program si ni ki lo tun fe se ko to di pe ko di awon ti e le ma ni apo kan ti won mo fowo pamo si
3: in fact iru awon be yen won le ti ni le kan to bimo won ti ni standard ti won ma set for mo won ki won because they have married early they have enough time lati plan ahead of what is coming. So iru awon omo ton ba ti tete marry beyen won ni lack anything wi pe boya won wa wo ta because they cut themselves young. So ko won ji just se we ni
0: won ji se we won ti short jojo re
3: beyen another kini ni wi pe ko ni si wi pe omo wa jade out of wedlock no ko ni ti si pe boya won wa dese ni iyen
0: ni ti
3: olokunrin sobirin so o ma wa legalized
0: tipo ke o emi ni ti e
3: ni temi so we can have fun anytime we like ko si pe mommy e wa so pe ibo lo nlo kini ibo lo ti ro ni
0: o ti fe oko
3: o ti fe oko ehn so ti iya ati baba ba n bere pe kilode te ti lo mo won awon mejeje a jijo fun won ni answer pe this is what we want this is the standard that is set fun ra so it is always good to get
4: married her.
0: Mo ni bere ti mo si fe bere amo mega tin se wo si wa a fe lo taja ta ba taja ta ba de a tu wonu ele mo lo bi kankan ma soju opole tori mo pe yan ara le e ti fe mo pe wale mesan mewa tin ba de lada lati oke lohun a tu tesiwaju mo nbo
5: Lagilu FM 96.7.
6: Mo ti bere mo le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
7: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
7: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: fi akoko yi ki gbogbo eyan olorun fe ikanni lagelu fm pe aku dede akoko yi o ni gbogbo bi kibi ti ategun ikanni lagelu fm to tun fe de ni osin ni atun ti de lori eto ta lo takin e mo pe gbogbo igba ti ago meni ba ti koja aseju perete bayi o ni eto ta lo takin mo gunrin agbagbe osin na yo du gbogbo ma kan si tori pe awon beere tun ti wa nle losin ni te fi se faje afa ipe wole la fa ijebu te ba ti dara yin loju te mo pe takini o ke se pe en to ma nfe nu ja kan fu elenu chicken bo ba mo ko takini bo ba ti mo ko takin afa koko sofo pe wole ko jebun tori pe ebun be nle te je losan tini ebo se je ni la pa be yen aki gbogbo eyan lolufe ikanni lagelu fm be aku olude ni o da olude bele ni ni ni ayajo odun sese ase isa modun o emi wa to se le yo sopo re laye agba olohun oba a ni fe yi sase mo aki gbogbo wa o lose ni yo du gbogbo ma kan si tori pe awon ibere yen a la nfa lati tari ese yin ti a te si fi ebun se faje bo ba ti wa ye gun o ti yore niyan ka bere lowo kan ki ibere si bere si ni mo wole number te pe si re 09123708675 09123708675 08142491006 08142491006 awon number mejeje yen lo wo kulu ikanni lagelu e loruko lo tu eto yi oga wa tunde olawuwo alex fagosi niyan mega cha lowo lapa bi te fi lori ofe ati mi kaakiri agba nla aye bakan na beyin ba fe wo e ma lo si ikanni ibani dore iyen facebook ti ikanni ti lagelu 96.7 fm hey e lo re dada po mo lagelu lori facebook ame egbo mi dada e kokko follow re na o e follow page wa na be ba ti follow lagelu e ti ri bayi lowa si egbera o close to 800,000 ni o mo lo soda won ni pa pepe furu awon mi o ti awon mi ti lo create account mi o wa mo ko ya lagelu ni ro o o jura won lo apart ti won ni won pe o ti ri pa account egbera gan o gbera tan yanyan bayi o ni o follow won tele loser o o ye pe fake account lo lo follow ti yo bayi o ba ti lo si facebook o ba ti tẹ lagelu 96.7 fm o gbe wa fun oni sungba o mole tan yanyan ni afi bi atansan orun o ti ri bayi o kan te follow follow lasan lo need to tẹ to ba ti tẹ follow yen bayi o ti follow lagelu nu o se je niyan e lo dara po mo lori ikanni facebook wa lagelu 96.7 fm tori pe lizzy berry gbolowo enterprises isi aladi e lo wa lagbon beun gbolowo ni enterprises lohun sanu re aibo wa ni won lo ma ti je ati mu olohun jo mo lo be ba se ko we o lo wa lagbon be yen te fi mo wo life and dare e lo dara ko mo be ba se wo e mo share e tun ma share lo sante ni bo se je niyan e je ka won temi o pe wole kan fi ebun se faje e sugbon ki to lagbon be yen e je je yin ololufe si wi pe e mo gbagbe pe losan ni eyin ebun owo wa nle lori ti cash e tori wi pe e tun lori ofe ati je ebun owo e mo pe cash e olotan to won oto o loro cash e tori pe ojojumo bayi lawon eyan je owo e tin gbo lataaro bawon eyan se nje lagelu na je splash irole yin na e tun je owo tori pe owo ti wa nle ile te lanfani lati je eyin ebun owo ti wa nle ile te je tiyin ni pe ke ti ta cash e te ba si ti ta cash e bayi e ti leto lara awon ti a lanfani lati pe ti won gba ebun owo cash e losan tini code cash eyan na ni *347*1004*2#. *347*1004*2#. Sẹ́ni tẹ́ bá ti tẹ kóòdù yẹn yóò gbé lu àwọn ìlànà àtẹ̀lé ẹ̀tẹ̀ láwọn ìlànà yẹn tẹ́ bá ti tẹ̀lé àwọn ìlànà yẹn yo wa send the account number kan si yin leyin te ba ti tele awon lana ti mo tan ba ka le fun yin awon lana yen te ba ti tele code to ba gbe wa fun yin yen te ba ti te yo wa gbe account number fun yin orisirisi account number ni ka se mo gbe wa o le yapa account number ti o gbe wa fun yin o yato si to gbe wa fun yin lana eyan ma woju wuse e tewo sibe be ba ti tewo sibe e yo so ka yo gbe wa fun yin pe e ti wa lara awon tan yi ko to ka se fun ti yin ni pe ke kan mo gbo radio yin ke joko se gbe radio e mo fi radio le ke si mo je phone yin o ku tori ti phone ba ti ku nbi ta ba ti pe yin le meji te ba ti gbe a fun elomi lowo ni ko lo mo jan gbo re wa fe elomi o ma ti jo to tin ta ka se bo iwo lo wa kan losan teni phone o ti wa mo ku mo lo e ba ti ta ka se mo ju egbe radio yin ke si mo je ki phone yin o wa ta lati ko duro tan gagidigba bo se je ni la pa be yen *347*1004*2#* *347*1004*2#* on le fi lanfani lati fi ta cash bo se je ni la pa be yen 500 naira 500 naira oni sugbon bo ba ja pe meji leyin fe ta meta merin marun e mo ye ti gbogbo e je la papo bo se je ni la pa be yen *347*1004*2# sugbon e je nja yin si nkankan to ba je pe leyin igba te ti se te ti te code yen te ti te gbogbo e tan o wa ko pe ke sanwo sori re o wa so fun yin pe ero abi network o da e mo yora yin lenu e kan mu number to ba fun yin se ri account number to ba fun yin yen ni keyin o mu lo so da won POS to ba wa ladugbo yin enikan ba yin tewo sori cash yen se ri number yen ti do gege bi o ko yin ati number yin lori draw ta wo yi nbi ko se pe te ba mu lo so do POS e mo da se number POS yo jade lori opon ti anbi iro o number ti yin gangan ni o jade tori pe beyin se ta cash yen account number tan fun yin yen o ti do wi pe e ti wa lara won ta yi ko to fun be ba mu account number yen lo so da won POS ta ba ti ba yin ta sibe lowo kan o ti di todo ti yin nu e mo gora yin losan teni o tori pe mo ma nja yin si nkankan pe opolopo awon to ma nje lori eto mi awon to ba sese nta kashe bye bi mo se nsoro bye ni fun rele e mo gora yin o tori pe eyin lo kan mo kan mo kan loye kan mbo ba kan January o le pada lo kelomi na February oro le aye ni eto lowo kan Abdul Qadir Adiragba loruko temi alafida ka dupe lowo awon to fun wa lebun lori eto pe ko gbodo duo gbodo mo te waju ni Mr. Anthony Bodurin oko fun mi norma jen soke ko jen sapo baba niyan lati agban United Kingdom oko kun fun mi norma bo ni o ba n tojo kun fun mi norma ile to se norma to lo nda lola I'm Liverpool. May you never walk alone. Gbogbo United Kingdom. Abiola yali yali. Lati Hamburg lorilede Germany. Owo to po ti o le tan. To ba tan atun ma withdraw. Eyan boss won lakun. Omo iya meji ti won ni won erewele. Omo iya meji ba ri pass tan ri dollar. Se won wa erewele ba yen. Boss won lakun gbogbo Cairo. Ba n toju boss won lakun o. Gbogbo Cairo niyan Fulani un gbogbo Germany Baba Tunde Aje Tumobi Baba Jet lati Ireland Awon ti Chelsea niyan Up Chelsea Chelsea for life ni gbogbo Ireland niyan Up Chelsea Eku mura fun am lo pe ose yo latan bogi Eje ka won demi o pe wole ile ku ebun yi lo le Mega Child of God On Tuda Hello my face show
1: My sunshine.
0: Kilo ruko yi wala ti ba yin soro.
1: Alafida.
0: E kan so sa.
1: Olufemi lati felele. Era.
0: Mr. Olufemi lati felele.
1: Era. Afu ataro.
0: Ataro ni sa. O ye mu bere, ibere po nle nbi.
1: Ibere 16.
0: Ibere le 16 number 14 abi.
1: 16.
0: Number 16 abi.
1: Be.
0: Kilo ruko oluko ni Everton.
1: Oruko oluko ni Everton.
0: David Moyes olonu kon ni Everton David Moyes ni bo se je niyan lapa be yen olukọ ni everton yen bo se je niyan je doke lona ka lo re polowo oja leyin ta ba padade e ma ku loju opo ka se o tori pe a ni pe fun awon eyan lowo bo se je niyan e ma share lori facebook e je lo pa ka de pa ba ba padade ka da ibere le kawon do jebun lo falafulu e ku kale
2: Ladilu FM 96.7
3: Mo ti bere fun o le salai ma panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: o ona yi gba won joba abile me fe fa koja amosa baba ni aso tenu ni bo ta ba ni aso tenu ni ya pegede bi gba o wu mi ka ma bo lori Facebook wa o ke wo ti mo fe fi yan yin ah kini mo re wa po o bi a ba so tenu ni ya ona hun re wa o re wa po fun afani eyin te ba nbe lori Facebook wa mo fe ke gboju wo tore na le mo lanfani lati rin ni ona ona mo o mo wu yan po o koda won ti ma fi okada sare bikers nana koja lori e pe ona re o ibadan re o ke se ilu abuja la won wa fct ko o ibadan ni o tori pe kini ohun o woju ri po ama oju meji loro ohun ni bi obe gambari tori pe won ani bo se dun ma won kan na lo ku ni o dun ma won mi ona olobiri po ibadan ibadan circular road lori Facebook wa oye wale ope emi ba wasi gunners o ti duro nbe e de mo boya mark register e fi atejise yin ran sebe e la loro ni kan ni la gilu 97.7 fm ona ohun bo ti se daada to o wu yan lori o wu yan o wu ni lori jojo ayomide losin owo ori amulele e ma bo ke wa wo lagbon Facebook nbe ona ohun mo da o ama awon agba won ni kini kan lo ba ja oje apa re o wa gun oju tan lo bo ti le je wi pe won ni onu lori Facebook un en ti e ba ti rin ti e ba ti koja lona be Ibadan circular road ele ti eni mo be vidi kan je si arin gbogbon Ibadan ti ero ni poju laarin Ibadan bi eyan ba nbo lateko abi to ba ni nkan to fe se ngboro Ibadan o ra koja lo ni werewe albarika sakari yawe seun ona unu ile nwo un Ibadan circular road ore wa po obi ti bi ti owo ni joba si na le sugba awon tanwo ni nbe labe won ni beyan ba den ti en kola fun to duro re nte loju e ti en gbe sile ke ha awon nira ati kerora wo ni nbe to ba ila orin adebayo okay adebayo said sunday won kan si alfa sunday sunny albarika sakari yawo en rafiu tawa kali tu won ni eku eto opolo yin oni daru ami olohun ona unu ile nwo sugbọn bo ti wa da to kini awon nkan tin be labe ade osun oluwa se won se gan ni e je kin fi asiko yi okay e je se bayi ni role yi okan lara awon alejo wa ile itajo wa nule agbara ni role yi e je kin mo ki okan lara awon eyan eleyi ti won ni ile nile loju ona omo ba Salahuddin Sodiki ki mo ki an ku role e ku dida asiko yi sa e ba nsumo gbogbon yen e ba nsumo ona circular road yen le nwo lori kini yen e ku role sa
1: e ku role o gbogbo ara le mo ki wa aku ojo meji jo meta adua wo gba o
0: ba mi eyin na nile abi ile ni ori circular road yen
1: be ni mo nile ati ile
0: ijoba abi ile bo ni eyin le fi si
1: ijoba ibile akiyele
0: akiyele local government
1: be ni
0: eyin en tan joko ti na ogbeni Semiu Rashid
2: emi oruko mi ni Semiu Rashid temi tope lati ibile ijoba ibile akiyele na ni
0: ake
2: gbogbo ile
0: yoda ami olohun eyin tori pe ari ojo musolokun ka ta kankan bi o famodo eyin ona circular road ijoba agbo pe ijoba profile pe egba compensation nkankan nibo eje nkan kokoti si nibo loro de duro lori e lori wi pe egba kini tori dey na ba paro loku kini yi da po ni afojusun ijoba sugbon bo loro de duro larin yin
1: ni akoko aki onimero gomina wa Seyi Makinde ko si enikankan ti o ba je eyan ti o gbadun ti o gbodo taku project ti a so e to ti o da pupo
0: eyin na mo be e sole
1: nkan ti awa nbe gomina fun ta si duro le lati joy ti nfaja wa won na ni wi pe 75 right 75 meter right 75 meter left eleyi ti gbogbo wa jo mo pe o gangan ni baba wa o ba ra si di adewolu ladoja kabiyesi o
0: kabiyesi ko ri ade arusa wa
1: aduro ni ori re pe e mu ile yin ese titi awon eyan wa ti won ba nbe ni ori circular road e fun won ni compensation adiku compensation
0: lawon ton be lori 75 yen
1: be ni amọ leyin ele e tu wa ni okun sile lori 500 meter right 500 meter left a farama ileun be ni asigba leyin gba ye lati boya bi osu melo kan seyin e ma gbo pe gbogbo ara le ni won gbo pe won ni won fun wa ni 5.8 billion naira
3: odidi owo
1: odidi owo iro ni je be o to jina so to
3: ani paro
1: audio money ni gbogbo bi te ba ti gbo ko si nkan kan ti ojo mo ro owo yi koda ku pe ko pe ni a ton ri gbo pe won ni ti asiko campaign ba tin sumo pe won mo fi awon owo isita
0: eh ko ko si gba ta da so ta ri le fi wo pe ba ti
1: lo lowo yi o audio money ni ati ko si tin je be
0: boya boyo ti boya awon eyan yi ni won ti fi oko le to fun application pe ke awe awa na fe gbo yi gbo awon profiling to yen ke se
1: koda inu mi dun ni bi osu melo kan seyin anipade pelu awon CCI Ibadan
0: Central Council of Ibadan Indigene
1: be ni mo wa ni ara awon ti o siwaju ti o joko nibe tori awa local government ti kini kan local government mefa ni Oluyole Onara Egbeda Lagelu Akinyele ati Ido nibe ni ati wa fi ni won ti wa je ki oye wa awon ti awon iya debi awon na wa si ibi kini ta so
0: yi alaga ilu tuntun kon
1: be ni won ni ki la fe ani ko si nkan kan ta fe ju pe ki jobo mu 75 right 75 meter left won ki won chuku ni orun wa awon so pe ibi ta won ba ti ri gbo awon mu 500
0: tenikan ko ko le be
1: to mu 200 gbogbo awon le te so e awon kan na ni
0: won ni won si bi ni compensation si fe wa le lori ti o si si lori
1: e se ori re ni compensation fe wa o se wa bi ori compensation ta wa so e ijo e na wa ni owo ye won ti fe ma fi sita ama awon owu kon wole ama awon kon ti wa awon te koko ri na te so pe kini e fun won ni compensation
0: eyan le fe jo pe ko mo di pe gbori o duju po mara won
1: iro ni je baun iro ni je baun opolopo awon eyan ti won reti kan wa gba compensation ta so yi opolopo ti ku awon mi wa lori kolakole lopolopo awon eyan wa ni won wa
0: kile fe
1: lowo lowo bayi ko si nkan ta fe ju wi pe ki joba ki won boju anu wo wa gege ba ti mo so pe joba oloju anu la won
0: chike se pe tin le di apo ma won oloselu kokan tori won to pe a da pe ti fe mo wa ti fe mo so ju
1: ese yo da fun yin
0: e ban dan ni so ki lori e tori ijoba koko
1: a dara ko mo awon oloselu o ama ninu awon kan da o le ma si ninu re si e ri pe lenu jo meta yi nkan kan ti e wa ya wa lenu ani ajawewu owo so o tun wa gbe bag dani
0: ondara ni
1: awa ti ya nje ti a le sun ta le wo lori dukia wa won tun wa la won kan tun bota won tun wa nfun enikan ni ambassador of circular corridor e ri po gbenu tan
0: e tin do loselu ni ta ta ni won endorse won endorse yan
1: awon ti a nso yi awon ijoba ti won be nbe lowo lowo yi awon ti a nbe ti won ida wa lohun awon na ni won tun wa koda alegi lowo ni fati o
0: awon na tun se kini ti
1: awon na ni won tun lo fun ni ambassador of sakula
0: ta lo fun won la ambassador se be ara yin na ni
1: e sara wa
0: awon bi wo koro ti
1: awon ta so e won o ni le lori sakula road tan ba wa si pon ba ni le enikan jade lati lo do si ti e ba ri enikan ni abe eyan ke eyan to ba so pe no mo corridor te ba tin bilere wi pe ta ni oga yin ti o ba ri so pe ahmed lamolo iwa awon ni ti a nso yi fake ni won
2: ko si lara wa
1: wo si lara wa to ko wa papo to je ojulowo ohun ni ti o ba tin gbo to ba tin so wi pe ta lo kan ko bilere pe ta lo ga re
0: endorse yen endorse yen kankan
1: awon ta nso yi ani data boy oloselu ni won awo si fo
0: ti lo mo le di apo bawo oloselu mi ti won je omo egbe ti won je gboselu mi
1: to ba tu akoko ati gba oloselu to ba se tan lati kowo lati kowo bo iwe adehun pelu wa wi pe ohun ohun se tan to n ba dori e 75 meter right 75 meter left pe ohun si sadikun compensation
0: eh ki le se
1: lori kini o se se ka tele wu eni
0: bo yi alaji orijo mi amzati eyin ati won jo kowo bo wi kan jo ni
1: eyin ese
0: e ba mu kankan
1: lo to ati lo dudu ohun ni ama ti o ba tun di ola ti egbe oloselu mi to na ba tun de wipo na se tan lati yo wa nbe kan na wa sign
0: e fe se ni pe fe se yin dele oda kuburu eyin afa semiu lenu kan nkan te fe lodo ijoba ti ipa ikojopo yin ife
2: e se yoda nkan ta fe lati odo ijoba ni pe 75 meter right 75 meter left to ti wa gazetted from the inception on lafe
0: na lefe du lilu
2: beni then eni to nfi eyan lo je ambassador of a circular road and corridor of your wosi we have only one central esco and our leader there is Alhaji Hamid Lamulo so we don't have any other representative we have one vision so one representation so there is no division among us
0: ase gani e je ngbe ipe kan kin wa lo si oju oja mo ri pe oju opo n tan na 09123708675 awon ategise na ti lu ayin pa biba lori Facebook ategise kon na ti lu pa biba lori Facebook 09123708675 ina number ile ti o wole si ayin tori pe enikan ki jawade opo yan bayi na ni jeje mo fantola la sile Yusuf Eshun gan ni Abidex Adisa e se ngan ni agbon be oda e ja se bayi won se wo si mi pe kin ja lo si oju oja se ri bi oro ba wa da bayi awon ile ti won ti di wiwo pale lori circular road yi ha o yo mo ile ni egberun kan ki elo ta lo wa nbe hello won lo ki la fe se bo ni ase ni ko suru panpe bayi mo keni ti o ti bo sinu e ko mo bo nu e mo ni ojin ninu ile agbara ni role yi ile ti mo tun la wa loye tori pe yin ki mo kan tan bo lo ti ye ka to bo lo ti ye ka se teni tin tuwo jo na to fi lo le dawo sibu atu teyan ni bo so wo awon alagbeda ba ba ti padade lati oju oja a fon gba fagbere je ki mo yonda won lati sakularu en lebe won ku kale
3: Olajide FM 96.7
4: Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
5: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
4: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
5: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́ ní gbàgbé.
6: The world changes very fast today. Reading isn't enough. New skills and ideas rule the world, where computers and AI continue to change how we work. Introducing Splash FM Summer AI and Content Creation Bootcamp 2026. Empowering the next generation of digital experts. 2 weeks of practical experience for children ages 7 to 15, starting August 24th, 2026. This holiday program will cover Introduction to Artificial Intelligence, Safe and Responsible Use of AI, Creative Writing and Problem Solving with AI, Content Creation for Social Media, Video Editing Basics, Graphic Design Fundamentals, Public Speaking and Presentation Skills, Podcast and Radio Production, Digital Storytelling, Personal Branding for Young Creators and Team Projects in Creative Challenges. What are you waiting for? Give your child a great head start in the future of technology and digital economy with Splash FM's Summer AI and Content Creation Bootcamp, where creativity meets innovation. Registration is ongoing. Please contact these numbers for more information. 0905-853-2314. 0907-893-3636. What are you waiting for? Give your child a great head start in the future of technology and digital economy with Splash FM's Summer AI and Content Creation Bootcamp, where creativity meets innovation.
7: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
8: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí ń ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn déédéé bí etí bá ń wòye àbúfẹ́ máa ṣe gbọnyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọnrin. riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isanra iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's get grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
9: tell me how you like it
10: Latojo Monday, kawa fi weekend wa je gbadun lagbo sagbo ko lejo nu. O wa nbe.
11: O de sile bu ga mo sori, ma fi si apa won.
10: Eto, to mo nudu lori Lagelu 96.7 FM, tumbo na ra yo lekotun ni gbogbo ojo Friday, lagbo kan san, lu Kola Wole Adeniyi, Coladex International, ni yo ma gbo akiri lagbo sagbo. Abala kokon, labala o wa nbe. That's my sorrow. Lori awon nkan to sele lagbo aliya. Abala ikeji labala pepede abala to mama so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo wa nbe abala keta ewewe ni abala e oda nibe let's ma bere oniruru onje te nife si te fe je ni party e pade Kola Wole Adeniyi Coladex International lojo Friday ose yi lagbo kan san o ma ta lenu bi noodles 100 naira pelu atarodo 1000 o wa nbe Oma super.
12: Ije un wona bi o se le keko imo nipa eto lera ko le di ojimileka eto lera bi Bomi Ibadan College of Health Technology ni ko gba lo ile eko to gbo ntada sile lowo ijoba apapo baka na ajo MBTE fowo si pelu kilo wa tun duro de aye gba ni wole ti sisile lati keko gboye diploma iwo sa ti fo moyo ninu danwo jambu so se lo wole aye sisile fawo eto bi Community Health Technology Paramedics Health Technology Public Health Technology Family Health Care Technology eni to ba mu ile eko mi ninu akosile fun idanwo jambu to si ni 100 marki 100 marks le paro ile eko ati course re bo ba wa ni jambu ko be ude e lo foruko sile fawo eto mi to je diploma bi Community Health Extension Workers Health Technician, Pharmacy Technician. Back now, you can get by where you can myself to be Junior Community Health Extension Workers. J2. You can see one money. One one plot 29. Along with Bija Street. You can get a lawyer. Amuloko Road. You can see the phone. You can see the Ecotech.edu.ng.

0: kaabo pada lati oju oja ikanni lagilu 96.7 fm na ni lori eto ta pe ni la loro se mo pe e la bayi loro ta ba la ki ye ni boroboro se si ri in te yan ba mo o sagba eyan mo so ni ekan ko to di pe a lo si oju oja se mo pe gba ta bere to mo fi bi ona se da bo se da to torewa to bi eyin so won ni joba lo ni le tori pe oba lo ni le lo ni le e je ki mo fi asiko yi ki ojini eni ti o mo nipa ile atile lorile de Nigeria onimero Adefabi Biodun kaabo sori te kuro desa
1: e ku de asiko yi ni gbogbo te tin gbo mi oruko temi ni ogbeni Adefabi Biodun mo je onimo nipa ile miwon land surveying be la tun je agbaleko iyen developer so a mo nipa ile kiko ade mo nipa ile e kaabo
0: oda eyin e ja se bayi tori pe ari ojo musolokun won ni oro loro leyan ma fi se ari kogbon bi eda ba tin fi orara re sari kogbon o ti di nkan ninu sugbon won ni bi tologbon ba ti fi aso jona omugo na mo so pe bo lo ti se ni lori ru oro bayi kini eyan le se tori kini o ti so opolopo le di nkan mi mo ra won mo le bi to ni le meta merin to je pe won lo fi ra won haka kiri nisin ni en to ti ni to wa da lai ni mo ko lo mo ja pe ton oro ninu se kile yen le se lati mo kusiru nkan to sele yi
1: e seun atokun nkan to se pataki ni julo ni fun eda laye leyin onje ohun ni shelter ti a mo si ile ati lele lori
0: ti o furi pamo si
1: be ni o se pataki fun gbogbo enikeni wa lati ni sugbon bo se wa se pataki to lo da ki a se iwadi wa lo kunkundun ko to di pe agbegbe se lori re ko to di pe enikeni le mu 100 naira e lati ra ile rara o n lati kokko to awon to mo nipa e lo to ba fe ranso tailor ni wa lo ba to ba te o basic wa lo ba si doctor ni sugbon to ba di bo fe se nkan to mo nipa e wa lo ba awon to mo nipa e ni ma se ra ile lai pe awon to mo nipa e awon wo awon to mo nipa e awon won le lands of your awon wo awon to mo nipa e awon ni lawyer awon eleyi ni wa to eso na lori nkan to fe se igbese to fe gbe ki lo se concerns of your lands of your lo ni se pelu awon eyan wa to wa inu circular road nsin because to ba fe ra ile pe lands of your to je eto mo to da e loju pe o mo ise daju je ku lo wo bi to fe ra yen ibi to fe ra ye o se je pe joba ti ya soto je ko confirm e je ko wa idea fun ko si fi idea
0: so oni bi ti won ti lo yewo
1: oni bi ti won ti ma yewo to to ba ti ijoba fe fe lu le beyen won a gese eje jade pe agbonu bayo a fe lo se so kan fun yin Nigerian Land Use Act 1978
0: okay
1: enacted March 29 o ti gbe ogbo le akoso ijoba state
0: ijoba lori ijoba tele lo ni
1: yato si ti federal government ba fe lo pe federal government lo lu eleyi
0: okay
1: oyan oto sugbon gbo le yokun papata ibi leti mi ati yin gbe ijoba lo ni sugbon tun ma wa ni bi kan ti ijoba tun ma ya soto pe eleyi bayi bayi o a fe fi se ona
0: to ti wa nu akole pe ta fe fi se re o
1: eleyi bayi bayi o ile se la fe fi se
0: mo si le ma lo laarin odun mewo
1: gbo ma lo
0: okay
1: awon na ni gbogbo le tele bo won tun wa ti ya yen soto pe ibe la
0: fe fi se re
1: o la fe fi se o ti wa ni survey general office nbe
0: okay
1: so bi to wa mo dori ile kan mu survey ti e lo koda ma tele we ti e to fe tale fun mu survey ti e lo ko lo be mu an pe kan ni coordinate coordinate ni position value bi ti ile to fe fi ta fun
0: okay
1: mu lo si survey general office je ku won be te si pe se ibi yo se bi ti ijoba o ti ya soto ni se bi ti mo le ri si of we tori bi ti ijoba ba ya soto e le ri we se lori e on to fa tawon eyan wa ti circular road ni ko si be fe se we lori e e lo wo so iyen nipa ti survey so kin le ri ti mo to wa so pe ko tun mu lawyer lowo se mo pe ti ijoba ni yen ijoba ni pe ijoba wa wole ijoba wa gbalẹ ma tu ko si owo bi ti won tu ti ma wa di pe omo onile nbe fa family mi tun de
0: ogun kan nu loto
1: ogun tan ni ogun kan ni wa tu fa mu lawyer lowo
0: elomi le ra le le meta
1: ti o be se wadi leyin bo se wadi tan yo tu wa be ti owo awon to ra to won bowe yo tu wa lo bere lowo awon agbagba dugbo awon agbagba lu ma wo kowo to fe san kere gbogbo igbese to ye ko
0: owo te yan wa na fun ra mo so bi o ti jowo o ti fe towo le gan
1: o ti e wa se pataki no ko towo ko fe towo le owo kekere ni because ngba to ba lo ba so bi o mo fe chat iye bayi to ba ti bill ye o se pataki ju iye to fe fi ra le hun gan ngba to ba ra le ni million upon million to dola ti joba wa gba nko o ra le ni owo family ti o da o dojo di odun to nbo abodun to tele family mi egbe lo cause won gbalẹ lowo enko
0: won bara won ja
1: e lo wa ni so bi o le bere lowo e lo lawyer le bere lowo to ni gbiyanju lati se gbogbo nkan yi lawon yen gbọlọ ma se ko to di e ma wo so pe en fe ki family mi gbọ en fe ki eyan mi gan gbọ o wa sare rowo o lo sare lo ra le be ko gbe awon gbese so awon aro awon eyan wa to ba fe ma involve ninu an file showo ayen an ra le pamo an tun ta abi o fe fi kole na bi awon igbese yi mura pe oniso vio ti o mo pe koni tan e koni le japo popo la
0: to fe ta le
1: so de ti o mo se daju daju ti o be jeri le leyin gba to ba tu jeri e tan eyan tun mo le wole leyin gba to ba tu jeri e tan o tun gbolo gbe wole dada gbe wole dada ni pe awon elomi to vio mi tun se iwe fun awon eyan
0: lapo ara re
1: no lapo ara re ko
0: okay
1: ti o tun ni perfect ya to si perfect pe won lo je ni secretariat ti o tun ni fi coordinate value to da si to le mo pe awon registers of your awon ti joba mo awon to fun telu to erun po daju awon ni ke ma gbe se
0: fun bo le yin o se wa da won mo laarin ilu olomo sanu eni o
1: be ti da won mo po kaakiri te ba de offices of your ebere lowo e gbugbo nkan to ba tu mu jade fun yin pe ba ba won se je ba won se je yo salaye fun yin
0: okay
1: ara la yona le ti mo nse yi
0: okay
1: so leyin yen to ba ti wa fun yin niwe e ma o gbe gba pe sowo na e tun mu we lo office of your general e tun
0: lo ko kenyan na lo pe se n to ba un se se ke se ke
1: be ni
0: okay
1: opa ro ko agbon
0: hun
1: ko n to se pataki ju nu ti mo so ni pe mo so vie yen lore lawyer yen lore to ba ti fe ra le
0: oda
1: o se pataki
0: eyin o ba awon agbon bi kan wa ni se wa mo pe awon eyan kan wa ti lara awon eyan yi imi a ni eh awon ti awon ni we o awon ni register survey koda mo ri ko kan ninu won to ni awon ni CFO pe ijoba ti mu CFO awon won ni awon ti so di bi deed of leasing kankan eni to ba ni CFO ti gbogbo owe re si yanju toro wa di pe ijoba gba bayi ngba te so pe land use act ijoba lo ni le nlo loko bi o se mo ni ba le lo ni le lo loko ki leyan fe se si wele ina bayi teyan fi ni mo bebe ki tori won bebe ni se ri tori won ba du pe won ni olowo ni je arodan ki wo fa jagun mo te ijoba leyan olohun ijoba lo tun kan e n ba wa ni CFO lo to pass through te si so yi ti ijoba tun wa de bayi ki lo fe se pelu gbesi aye
1: ijoba ti o se o ti fi anfani e sile fun wa pe ti ru nkan ba yen ba sele tori won pe kan ni development ni pe ijoba gan le ri bi kan ti o ro tele to wa o pe kini o ye ka se pe ibi ta yen fin gba koro yi e se ja gbona gba ibi ti ru e ba waye ijoba wa ba won to wa ladugbo yen ki gbugbo won ku e wa e to ba ti ni iwe CFO e o ni eto si enough compensation bo ba se fe oni o ko pe bye ni ba wa se ijoba o leto si compensation ki je pejo bo ni lo bo compensation yen ni agbara
0: ti compensation den so yen lo mi won so pe bi eyin ko da mo ra won receipt kan laarin kan pe bi 400,000 kan kan bo le se fe wa yanju yen o ti o ka
1: seri I'm sorry to say eyi ti awon eyan wa ti sakura road en ti o ba ti niwe ijoba ke nse anu fun won ni nkan ni iyen se pe won leto si asha ni joba nlo en to ba ni iwe e to ni iwe e daju yo duro pe iye bayi la fe gba yo lo ba joba fa ni won de jo so pe o ya gba ye bayi
0: nbo le o ti ba joba fa
1: be ni to ba ti te ba ti ni iwe yin ijoba na ni ke ma se si ofo
0: yes
1: tori ile ti kaluku ba ni to ti da ni pe leyin po se approve e tun se si ofo e to se si
0: ofo
1: certificate of occupancy ti joba lu ti joba ba ti lu to ba ti je pe joba fe lo le gan o ni eto ati be lowo joba pe ye bayi ni mo fe ijoba ma negotiate pelu eni
0: ona wo le yo fi wa bere lowo joba be
1: iya wa gbe e lo ba won secretariat nbe gba ile wa ti bayi tun se bayi ba won se e jo so ko ti need to be local to automatic verify iwe yin to ti verify si of yin pe iwe to mu wa o je new o de pari ni secretariat nbe so won a be negotiate won a ejo ma negotiate
0: e yo jo negotiate pelu joba
1: e negotiate ni takuro so ni ke se pe iye bayi la ke fun e
0: ke se pe yin o bebe yin o so
1: so to fi se pataki julo ni e pe en to ba ti nile e ma roju owo te fi sewe e se iwe gbogbo bi te ba ri ke nile si e se iwe e se register of yin e se si of yin to ra wa ta in practice yi gini na nkan ta na se niyan lokan wa le bale te pa ba ma won yen lo bi kan okan wo bale pe ibi ta mu won lo yi ko le di ogun odun tori oro le o lagbara o ni ogun odun sigba ta wa yi oro iwo to ba tale oro si ti le wa lori e
0: omo ti won obi ti bi na
1: le omo ti won bi o tun le wa lori e tori e lo gbo lo se gbogbo to ba ye ko se o fe gbe register of gbe wole si of e mi ki o ko gbo wole ko perfect o da won ni o le sun asun feyin le osuka tẹ́gbẹ́ ngbà tó bá jẹ ká ní o tún papò dà gan àwọn ọmọ tó bá wà láyé gan kan wọn balẹ̀ pé bàbá wa òbí wa ó ṣe
0: báyìí. Mo ti wá lọ secretariat mo ti wá sọ̀rọ̀ tóbi níbi pẹ̀lú ìjọba bóyá àwọn òtí ẹ̀ yọjú sí mi tó dára rí lára àwọn tó sọ pé òun ní sí ọ̀fọ̀ tẹ́ ń sọ yìí o tí wọ́n sì jọ ń ṣe agitation káàkiri tó di pé ọ̀rọ̀ burúkú ní gbòòrò kéèyàn máa sọ pé adéka wa ṣe kínní kan láwọn nǹkan tí ò tiẹ̀ tọ́ táwọn èèyàn sọ pé ẹ ti bù kan jàn jù bọ́rọ̀ bá wá dà báhùn tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nítubí nùbí tọ́rọ̀ olùjújù ṣé gbogbo tẹ́ ẹ sọ yìí náà síbi pàbó náà kò ní ọjà sí
1: kò lè já síbi pàbó ẹni tó bá ti ní ìwé ẹ̀ lọ́wọ́ tó dájú to si da loju pe ijoba lo fun telu fun ti ijoba ba da lohun o le bi ijoba lo ile ejo yo si bere fun eto
0: e
1: be ni yo bere fun eto e alaun ton bi ijoba le ile ejo ti won si segun bo o bere fun eto
2: e adajo wo ni
1: ofin wa o so pe ki o ma gbe ijoba lo ile ejo ofin wa fayo fun gbogbo wa lati gbe ijoba ejo takuroso ni pe iwe mi maye wo eyin na lu e le ba mi sai gbogbo to ye kin se ni mo se
0: se won wa adajo loju ojo ba si o ni pe
1: koni pe koni pe koni pe to ba ti je pe iwe to ba je pe iwe to ti eyan mu lowo o je iwe to to won lu lo nte to valid ko si won ejo iwo na lo pada jare ṣugbọn to ba ti je pe won lo chicken iwo na to fe lo ile ejo kokko wa di pe se iwe ti mo gbe lo se se paper lasan se se pe won ke da lumi aro se se pe se se julẹ mu to ba ti talking about balẹ pe loye joko ejo wo dada ele bon lelejo ton ba da yin lohun
2: oda eyin oropo lagbon ben ta fe so sugun e ja sewe boyun mole eyin oda ijoba ipinle Kano ni kope kope won soro pe awon se awon kole fawon eyan ijoba papo na si mo se lori housing deficit ai to le ni pele tori won inu demand and supply won bi nkan ba ti to ti ibere ba po ju iye nto wa lo owo re yo loke
1: ben
2: ti demand ba ti ju supply lo there be increase in price
1: ben
2: mo fe bere pe se joba nse to lagbon be on to fi pa tun wa won le mi sugbe idan yin e ja toju ojade e le be won ku kale
3: diru omi elekan lodun ti ru lowo lowo lori oke beteli ipade adura ti iṣẹ oru olosupo gbako ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe agbekalẹ rẹ awon eniyan ti ri iṣẹ iyanu loju koroju akori total deliverance from the power of darkness itusile patapata ninu agbara okunkun efesu ori kefa ese kejila akoko adura lojojumo 9 a.m. to 12 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. iṣẹ oru 11 p.m. to 3 a.m. nibo lori oke beteli wa ewo pade bayo ije ayure eso ni ikoja iyana bare die ala adorin along the ayure road ibadan wa gba itusile tire loju koroju 28th church anniversary september 13 ni olu iya ijo wa lori ta challenge ni ibadan opo woli atawo olorin emi wa loju ise woli gideon tanimo wo esupopo jp olugbalejo pe baba sori ero number yi 08033281742 ise oru alagbara nla tori tilu la fi sasekagba re ni friday to gbeyin osu kejo yi adura npa lori oke beteli
4: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
5: Gbogbo ọ̀nà ni Lipton tí fi ń fa ni mọ́ra láràárọ̀. Kọ́ọ̀bù kan, bóò nìkan, lásìkò kan náà.
6: Ọ̀rẹ́ mi, tó o bá mo tó ṣẹlẹ̀ lánàá.
7: Ìwọ náà kò ojúmọ́.
6: Mo gbàgbé ni, má bínú ọ̀rẹ́ mi. Tí ìlò ṣáájú gbogbo ọ̀rọ̀.
7: O dà náà, sọ ká gbọ́.
6: Àbí.
5: Pẹ̀lú Lipton tí, ìlọ́wọ́rọ́ rẹ̀ ṣe ju bó ṣe wà nínú kọ́ọ̀bù lọ. Ó ń fa àyànsán mọ́ra. Lipton tí, ó wà fún ìṣọ̀kan.

0: Oba mi lana oba mi oni be ni eyin lo ba lojo gbogbo bebe tin be ka to ma be ni o wa wa to wa ka to wa oloba mi o ke ti o ma be ni gba teni kankan ba tun ti ti ma ajipojo kuda olohun oba ka bi esi ajuba folohun oba ati juba peyan atanti wa wa gba keni o O lenu mi emi ni ti mo gugu wa de o ni gba kini o lenu mi e mama
1: ibo lorun iba niyan ibo lorun olodumare oba dani mo gba ge ni oba toto bi ti o lelegbe oba toto bi oba to meto ni aseda ye aseda orun ka bi o lọwọ gbogboro ti yomo re lofin o gbigba tin gba lai lara o gbigba tin gba ni lojo gbogbo oba titi ko wa to mo be oba mi tiki ise oba mi tiki iredanu oba tiki isa isan ni oluda ye o obe leto tometo oba tin fonikuluku leto tire lakoko toto iba olorun iba eniyan oma kere o
2: gugu je
1: o si dagun gba kini ohun lenu mi ko dorin oba
2: e pe awa na ko awa na ko awa na ko

0: Bedeloo FM 96.7.
1: Mo ti bere fun ole salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gugu won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gugu nje ta se

0: wa pi ama ojo oni to ni ki won ma fi sonu sese ko ma je ti gbogbo wa
1: be ni
0: gomina lo ni bi musulumi ba nsodun leya ti won nsodun tunu awe ti won se maludi nabi yi
1: be ni
0: to ma leyin kristi ti won se ta jinde
1: be ni
0: ti won se happy christmas
1: be ni
0: gbogbo e gbogbo e eni gomina ni ko o si n to buru ka yo ojo kan pato fun gbogbo ni se se porongo eyun oni pele oyo ti wa
1: be ni
0: oni wa tun lodun pe ajo se tete sina ni da banki kabiyesi olubadan anti la ibadan His Imperial Majesty Oba Senator Rashidi Ladoja Akamu
1: Beni
0: Abi Beni Adewolu Arusawa Eba nse kabe esi fori a Eto banki baba mi araba tile badan Be na ni olu se se Dile badananu Ba ba ni kurotan la waje E ba unko ba beni zangu agbaye Oba ake oba leye Aku anu o ni aso kore
1: Ami ashe Ami
2: ashe idumare
0: Be na lo kukuri Eba nki oba ogbo ni agbaye. Agbaye. Abi.
1: Beni.
0: Kazimu.
1: Abija.
0: Abija. Bena lo kukuri. Maga aji ili ajenu.
1: Beni.
0: Ibe ni wanti ngolu. Aku adun se se
1: Beni
0: Azo kwa elaye Jasa miye
2: Ami ashe idumare
0: Awa ki gbogbo ni se se pata pata Bakini o unle numi
2: Aka o po Adun de o Arodun shodun ni arodun shodun Arosu sosu la rosu sosu Akana mokbo ipadwe sija imowu lai lai bobadi wo yi amo nun karibi jokban tete omo were ninu lia lake dun. Ani bobadi wo yi amo nun atowo atomo wo lo dede ko walakbara she idumare. Ise she wale yi o momo gbudo ba je lai lai. Orisun wa o mokbudo be.
1: Beni.
2: Akan o opo wabon ti se unwini. Won lo sata o ba foju ome ni mo piparun ni mo parun isese lagba o isese lagba isese ni ki gbogbo wa moju to me bo lorun oba mi edumare to da wa gan o gan ni sese to rohun abadaye ba isese nini iya ni sese nini baba ni sese nini ohun abadaye ba un sin ise se eni ni asa ni ise se eni ni asa ti se me bomo yala won mejeje je mo bowo fasha ise se le je se gbogbo ko wa wa o kale mori dele ayala dakun dakun pe mi leyin kin darin ohun ko le badun imorin ma fi pe ewuro lagba igi o ewuro lagba igi Igi gbogbo ebo wo fe wuro e wuro

0: na ko kuku buru
1: be ni
0: gbogbo ni ese pata nla ki
1: akiyin ko
0: agun anu aku e no ase kun po re sa
1: ami ase
0: ami ase ni
2: ami ase
0: oda na ko kuku buru bale olori atiba obe eleriko atiba dile badan o oloye egbe seun adegboyi atiba amama ku adu oni a se pupo elaye e ba wa sa mi ase ni
2: ami ase
0: ismail o ma gele gele na o ti ase egbe nu ti bi ma
1: o ni se wule
0: abi se se yi abi o ti olohun ni
1: o mo pe se se onla bale aye won se le ti wa won se le ti yin gbogbo nta babalaye a gbodo jo parun toro ta ban se ta ba foju e on me ni pe parun ni mo parun
0: akika
1: akan o po ba ban se se lo ni a jo se ni boni musulu mi se ti won a jo se ni boni kristiani se ti won a jo se ni bi e yi si temi o yi si ebi yi ka bi o wa goni akan ibo ni ka ya si ibo ni ka si wa gba lo
0: ibi kankan wo la be gba si akuku rojo musolokun ko ti lo ni baba wi baba ko ni san go se n to buru ni oni lodun sese ta ba ni puro san go oko ya sago oko ya o apan loju uja loju uja kori kan ran kan koro koro sago mo banja won olowo e bonle eh oba mi ni sago agbaye o ya ke oba leye won ke sin sago nu mi an ba ni sago da e ma pe sago nu eh mo banja won olowo e bonle o sango ti ba won ja ti ba to de won lo alagba lagba oje eru jejeje ni gbogbo le
2: kile
0: apan loju ja seri seri seri seri eh bi o ba ba won ja sango oko ya o bi o ba won ja kene mu lo ama ba won ba raja yo si gba to de won lo
1: o sa ti sango le daja ere lo le sa be ni
0: eh ada na o lo ba kere aya ba n gbe kan ni ohun soke ni abe hun
1: o mo pe vinala dalaye ina gangan be lodo oba ko so lohun
2: gbere
1: go loju gogbo eleke obi go oko ya obe nikan ja fowo ra gogbo le lori okata yeri yeri ina loju ina lenu go ni mo onki hun asanti wa o da gbo nsoke ni abe hun
2: san go de leso

0: so adupe adupe epe okun
1: be ni
0: emi ati yin la jo sanu eyi bola tun jo se te mi ni
2: mi ase
0: e je asa mi ka jo gbe
2: to ami mi
0: ka jo gbe to ami mi na ko ko kuku buru keni on saladun ara mi ni
1: be ni
0: aso nti wa o
2: mo ni baba ni amote ewaju oriki ile ewa leto isese ni eje mo se eje mo te siwaju ninu oriki ile ewa won lomo ti ba mo le babe afibi so lori omo ni eyi ti o ba mo le momo e nko afibi so lori omo ni awa dupe omo nu le baba wa ye oma kere o o si je te siwaju ninu olife abure o
1: beta ba nso dun sese ale ya sile re ni mogun ara sese ni
2: ani baba ni amote siwaju loko kejeji
1: beni
2: oma kere
1: mo kukun je
2: eja koko eja koko eja koko lo soju oja na ka tu to wa mo ba kini o hun bo
0: ada na kukun buru esense na ni abe hun
1: beni
0: mo so pa rojo mu so lokun ojo ti lo ni akan o po kasare kakadi ayo ti nbe ni bi kadi ayo wo ni nbe lowo mi wayi alaji sheu rasidi iyo la ogun se kan ina ni oludasile ijo togun se ti nbe
1: ti nbe ni osun gbade
0: ni osun gbade ma lete mbadan
1: beni
0: o wa ki gbogbo alasa latu jo ogun se ti leto ko ipe ama ton ku dede asiko ye asiku morale e ku morale adura salatu oloso ose na ni
1: beni
0: ti ma waye ni gbogbo ojo alaruba ni won ni ko ba mi oke o to ba ni mojoro e sami ka jo gbe
2: ni ba mimi
0: bakan na ni magaji are gbogbo magaji gbogbo le ibadan magaji asimi ju ade poju ari ori be na lo kukuri won wa nki kabiyesi olubadan ti le ibadan israel majesty be na ni oba senator rashidi
1: be ni
0: akan mo adewo oluladoja wa arusa wa o won nki kabiyesi won ki gbogbo ni sese patapata bere lori araba ti le ibadan won to ki oba mirin sangu agbaye oloye ke oba le ni ati gbogbo ni se se patapata won le ku odun won le ku edun won la sopolopo odun laye won ni ke sa mi ase ni bakan na ni aboke le ti badan oloye saidi aboke ena ni ki gbogbo wa pe a ku odun won ra kadi ayo ran se won ki gbogbo ni se se pataporo ngodo won wa le ku mora gbogbo omo bibi ile ibadan odun jesu ti le aboke eyi ti o waye se bi ninu osu ti nbo ni won wa se ladura wi pe oke ibadan yo si igbe gbogbo wa
2: ami ase
0: e je ajo sa mi ka tun jo gbe to
2: ami mi
0: to ibi ari kini o won de na re eyi na tu a ma re le ti wa e pade ogurugba kan o atolupo adebiyi olupo adebiyi lojo sunday ina ni o ton diju aje ojo osegun ka ton pade o guduba akan o pon re le wa o akan o pon re le

0: Basa. Ben yan lowo loro bi konko yokoto. Bala fi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorunsun. Ara tita. Sa gun sa gun. Ke yan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge. Ke yan ma le gba pa tese. Ki won ma gbe yan sega. Kore o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo. Ke yan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan sile ise toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya jija jeri jeri. Aile mi dada idakole. Koma kure o ma le se dede. Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbe igbese ni kiakia. Kedo wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lode nbe faye o. Lati ma bi arun sapa mo si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina. Gomina kule oyo tele ni felele mbadan. Eka le se. Mu joyin lola complete. Iwo ro di badan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tadu ale. Lama toni toni.
1: Olorun Apostle Ayodele Babalola yo tun sise lekan si ninu ipagu adura olododun Olorun Abiamo 2026 isoju olojo marun la fi sede latojo Monday August 31st Prophet Olufemi Oni Mama Woli Obere Mberi Alarape Prophet Mayo Waseyiji Pastor Emi Adeosun Evangelist Dr. Bosi Adeiwa Evangelist Kendi Akiwale Lady Evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David Brothers ni yo ma pelu baba Olugbalejo Prophet SO Adewumi sise iranse atosa ataro de pade adura yo ma waya ago mejo laaro atago meri abo ni role ojo Thursday ojo keto osu kesan lago mewo owuro online yewo ofe pelu eto ilera ma waye nibi tawa akose mose yo ti wa ni kale ojo Friday ni press night akori ni oluwa wole wa san ojo Sunday September 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ Apostolic Church ibudo iyanu district headquarter to wa ni Malusi Street End Malete ni Ibadan 081-3501-0191 oluwa olorun prophet adewumi yo sise agbara aye re osini wa ba kan na mo loruko Jesu
2: Lagilu FM 96.7
3: la Lagilu FM jagaba gogo retio

0: 96.7.
1: Lagelu FM 96.7. Lagelu Baba Abadan. Ibadan to gbonile to gbalejo. Ilu Akikanju, ilu awon jagun jagun. Ara Abadan lo lomi agbada gbudu. Ogun pa lomi awa Abadan. Togun ba fe pa Abadan. Kudeti agbe won. Iku adeti ni le omo layipo. Iku adeti ni le awa. Aro adeti ni le eyin. Tikuta aro adeti. Lori ko wa gbogbo wa o.

0: ke to laye jong kori afefe e pe olumi de o ma kin loye agba lo toro lo ba lo teyin erin fe
1: lewuju agba eto tin to popun awon agba lase yori omo yoruba dorirun laye jong eto tin tu perepe awon asa ati sele isedale yoruba lewuju agba ateto laye jong eto tin ko ni lawon ewaide yoruba tarata ni dori ago mesan asale ojoru ti se wednesday leto lawuju agba ajobo ti se thursday leto laye don ta ki o ma ki loju de oluyole omo mi gbogbo olu titi la baba lajelu efe 96.7 ni felele lawa ma gbo beto lawuju agba se felele tin tu gbogbo araye lara togun logo omo eniyan kogbon ninu lakaye asayoro dakun meyi ku o eto lawuju agba ati laye jọhun la n ko lọwọ ni lajelu efe 96.7 aki ọmọ aki ni dari eto lọwọ amale ọmọ lo n gbeja ade nkan so ni bara dakun lolu akewi oduwa lo wipe gbọ anfani to je ninu re o lodun won.

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokan bale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi isire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati ka dede nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo ni badan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gogo retio

da oya to akani o omo ni le oye ikwo ni po ni were uyo kare layo gbo mo se oni kubelo ni si se ma se lo olohun oba mi o si ma fun o se ele oya akani ara jile ye ele oya ma mo so ye tan kin to soru iji ole.

baba to bi olohun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro olodun mo re oba oku opolo ku

ibi ta ti ri iyawo to nfori se forun se fawon molebi oko ibe la ti ri elomi to je pe ki fe ri iya oko rara soju bi awo elomi se nice to awon ebi oko o da bawon ebi oko se da to ngba mi iyawo mi bo se nbo ijawa ija o si always guiding ni oko guiding wa ni oko wa ni tebe ko ti e to wole oko rara ko ti e ni chi rara ko fe nice pelu won tori pe iriri lagba o ti ri experience gan awon ebi oko si nice imi nice gan ko mo ba iya oko foso ko mo ba gbogbo awon aburo oko won mo se bi omo odo won like e nani en to le fowo gba faya gba ota foko e to le boko gbe ebo oko ti te

se ri kaakiri nu o pe ka kaakiri ni gege bi igi aka iyawo ti ki n yale oko nlu nilu bara iyawo ti ki n yale to je pe lati gba toko re ti fe ko faya kaya pelu okunrin mi faya kaya ti e ti casti okunrin mi o ba lajosepo nilu bilu bara loko nlu oko o ti appreciate e o si gbogbo nkan to se toko like e wa wele to je pe o yandi se pe oko gan mo pe ah e wele ni yawo ohun toko ti e tun ti ka daadaa oko o fe je o kuro lakata ohun e wo okunrin to je pe ohun kan ni gbogbo e bukata ile aye e aso ye oju bi marun lo gbogbo aso ile aye e gbogbo owo ile aye e awon omo ni ko le lori ati yawo iye ti na won o mo fun ko se nkan kan ni e wa wo en to je pe eyo kan soso lo nse won tun ni o seto e wo mo nbo e je n lo taja ale yi oro o jabo ale yi

0: to shele si yin tabi to shele se eyan to sumo yin daada titi keta o ti igbori to wa je nti n ba yin lokan je to je pe gbogbo igba te ba ti ran ti sila yin yun mo laga araga te wa n wo kile se si te e mo ti o ye yin ogbon te da si hello hello hello eti wa nbe eh e pe sori eto bayi te ba ti pe mo daruko yin e mo so bi te tin pe wa awon te so tawon eyan o fi mo pe yin ni e mo wule so bi baba tan pe le kan yen oni tawon ba tin soro pa won awon eyan ti mo pa won la won soro tan fini tori e awon o pe wa leyin eto awon wa na nbe on to sele a le ba won so lori eto akotun eto mi unte ba ti so tawon yen o fi mo pe yin ni e mo wule so hello
1: Eka
0: ro sa.
1: Eka ro.
0: Yes sir.
1: Iye na mo ni lati.
0: A n gbo yin sir.
1: Mo kan te so le de la ndoye ga mo. Nga pe ti mo pa ki lai.
0: E wa so ro so ki die sir ka le gbo yin ka mo to wa le le gbo yin.
1: Okay. En te te ga ise. Se yo ya.
0: So ro so ki die a gbo yin.
1: Bo se le se pe ni ati ya o mi ti fara la di bi odo bi
0: e ni an gbo yin an gbo yin
1: so o du wa lo fe lo mi e lo wa fe yin won ati an ju wa ja o para si odo ti mi pala so awon bi mi la ni bi mo gba pala o di bi mo si be so wa be so bu ka won ju ati la mi lo yin wa le si
0: Baba eni efe yawo yawo yin wa fiyin sile kini nkan to sele nigba na ti yawo yin fi fiyin sile to fi lo fe lomi
1: ija ni yawo yin na
0: imejeji ja ko si si ko ise ja to se pari e re pari
1: won fa ye pari e gaju ku de gboro
0: ehe on gbiyanju ati pari ija yin sugbon yawo yin ni o je ki ja pari to fi ko jade
1: bene
0: bati iyawo yin wa lodo okunrin keji tan ko lo yin eyin ati won si ma nsoro abi
1: awon soro ori mo ko su awon ni
0: ehe gbogbo gba yin okay won ko mo lo ni
1: ani awon mi wa lodo awon bi ni
0: ehe gbogbo gba yin iyawo yin wa ma nwo omo lodo awon obi yin
1: mi je ko ara ma ko je so le so ni
0: to gbon gbogbo igba ta won fi wa lohun eyin o fe iyawo kankan lodo yin bi
1: Hello, you see again.
0: Igba to wa de aarin kan se eyin le ni kiyawo yin ba arakunrin to nja ko mo ko bo ni.
1: Emi ko fun are na ni o na go bu e o mo pe o ko le wi fe mo kan.
0: Eyin na wa gba pe ogun lo fi fe wa ni pe since tan ti ja kukuku mo pada bo lodo yin. Lati le iyawo ni awon obi yin ko si iyawo yin lati le ko to di pe eja ija alakoko te eja won se awon obi yin on like iyawo yin abi
1: awon like dada
0: sugbon tori ija ti eja ni won se feran won mo ton se fe ke pada fe won mo
1: bene bene
0: sugbon eyin gan o wu yin ke tun ma fe iyawo yin lo
1: ya po possible awon obi mi gba ti won di fowo si mo le je ji ran pe e gboro koro bi ele
0: ehe igba tawon obi yin o ti fowo si ko wu eyin gan ke fe
1: ka ku ka ni ko wa ti bi mo si be yin ehe mo si bi fe
0: ko wa soro nbi kan te so yin ka so pe awon obi yin ni ke mo fe sugbon eyin o wu yin ke fe le le so pe ka awon eyan la yin lo sugbon ko wu eyin na ke fe awon obi yin si ti ni ke mo fe ko si nkan kan nbe eyin na e mo fe nu fẹ́ ṣe ohun tí ò wù yín tẹ̀ tún wá ní kọ́mọ bá yín dá sí